0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: A telephone to tapping mouse Samoa Niaso telephone my lord say for Maria. Usi my lord for a phone at telephone near Solulu, Sulima Yula, Luafelis Fulono, Lilima Tolitasi PIPMN out to Roa. Watoe tali umai fanua la minister mta utalvai fafo le fionga vavasa manaya Winston Peters ila na malanga ya pani mafaali yailo na faanga ule malie ifaata itainga faa military ya saina wa latu au penga alumamao masauno aing ele talia ni suinga ifaima ni tulanga masani na faa mautino aie vavasa manaya wafayanei ni talunanga amata ni usila australia faa pia mafiti ya awa yatu ni usila ili latu ufainga paanga fau faa military. Le ngata ilea, e ono faa ilua mai si taimi si mana o saina, pe a faye a wai New Zealand. Sao nuova vasa mana ya Peters, e langolango ina e New Zealand fi le mu, a ele o se tau I fai ngata. Olo o faa mau vau New Zealand e umotu sia le ula fala se tasi o li ilonga le faiva o le faa fia fia I le iata ti fanga, o Sir Sam Neill watu malo. Olo solo fa awatu fa maisenga mole ne yali ipele o maliu ile fitu walta sanga le saifua. Ola na wo mamai ole ali fa fia fia Oscar Knightley na ye fa mtalaina le loto mawalalo Sam Neill ila na matafa yo isa fa ye le atu fa leo leo po le police drama ole Harry. Sa to e toma natu Knightley ile winga esi o Neill na sui ai falling of ayo ali in New Zealand matu waisi talatuu ole amana tua pea. Rafaani esu angafou ala PMN Horizon Research le le mautonu le au talavou Pasifika pe palota le fainga palota le tau sanganei. Na mawe le esu engal toititi atua le onus fulu paseno la tau wa valu valu tau sanga lua sfulu fa tau sanga le matatua wa umona le stalo la tau ingoa. Aina le to atasi ma le to atolu wa mautinoa o le a palota. Ole manatu ole tuma ita ifa abitoe mita abitolavou ya Fania Kapao, fai mai. Ole ola ngona ele abitolavou, le fao ngao la atoe fai pule, e pei oni polo taalo, like political footballs, a ofea ngai yai, male taungata ole tumao ainga. Wa mawele kolisi ya Bishop Viard College ipo rua le pine euro, ili tausalo musika le Australian International Music Festival isini. Tolis fulu tasi tamafaa na upesi ol Pasifika, saa faa malia ina al mamalu lea tunu, atuai mafaa msino il Sydney Opera House I Sydney, Australia. Faa aliele ili ipulo musika ya tuliatu laula latoa Sammy Seau ili PMN Samoa, ole nei au fai pesi po le kaya, lo lato faa wawina li talatu o musika lea onga, bo leonus fulu li nei o tausanga. Wanapta ia tuma ita ifa asalau po le political commentator yu pufayo malo ya Josie Bagani le vaenga fa upufaya le leipa ina ia awane imanatu maa mai palota tangatu Pasifika. Ole su esuenga le PMN Horizon Research Nafi na faalia ye falling amai ole amowe le leipa ni palota sitele mai tangatu Pasifika le fainga palota ya November masi iti ya ilunga limes fulitasi pasene. Alvaenga le national ole apa uma le lima le sifolu pasene il palote ya November. Fai mei pagani, ete tau le leipa o na taula itasi palote atangata Pasifika. Tu sai masuenga autu, e mafaya le malo so ufa atasi po le coalition o na maua palote eto etu la iain. Olo umafofo le leita ngata palote Pasifika le lato langolango au le iyo alfainga palote tele ya November. Tu sai malisuesuenga le PMN Horizon Research ili aso nafi o tangata palota Pasifika sa hafa iloa le tolu kuata o tangata e talitonu ele e maalama lama leile National Mal Act inu o Pasifika. O le saunuanga le alifaipule muomo le leipa mbal minister muomo tangata Pasifika le afionga o Peter William Seale faimai o lo tangai tutoa afio anga Pasifika ya wala lo faatalinuaye vainga faupufai mataa upu o lo afiai inu upo communities. Manetala faiu, na faania ni faipule muamua ni national le afio nga anaye atho anaye, ole nei parota po le poll, ole ufaalia ni faamisino ina itangata vae nga faapufai ya lato ulava nga aduwe nga lelei ole ufai. O anaye osesui faatu ufau ili temnei, ole New Zealand first, ma ole utamufai malosi, e faamamaula na vae nga faapufai fau, ma isi vae nga ole yai ili maloso ufaatasi po le coalition. Tamo telefona ole ne yaso manu telena tapo inga inga pole Maria Makelita tu soifua
0: 5:31 PI Pacific people together.

0: ai aku ai ku fare i mai e doctor in tama not au fe mau ke loloto e tau ka fa fa fonga pe pau ke ofka ose aku ia ka e fai ake si o hame aku ke ah ko ku nga we da mini ko e ko e ko e aku i a fonga a tau hi kakai ko e fa ka tau ka te a pe na u foki ke university ko ni AUT university o o fra hoko ai ako goni he masters ke tau i kakai pe na lava ai ako ko ia ai a te u graduate ia wea atol taha kono o siulai ai master i he tawhakone ako in education ta kwanga ko te alko o o ako o Filipo na te pepe ki tau te osi sai be te sio aki tai ta kong te iai ngahi sio e taha eukto lo loto ang eukton ke tau iai aia koe koe lava kone a koe o haa mai a ka au na fufia mawe keu keu mawa uiha mahino ukto lo loto angi I he taimina uifare a rea ai kana e ikai he aia koe ni go fokeno fraose a koe pa lava ia e toi hoko atu pe ia ka koe utui ka ngai sio ma kehe kone o koe mao kone taimini e toko ni lahi ia ke ka inga o ka pau te uhu ki fare a rea pe o ka pau ikai ke lava hu he taun ki fare a rea Filipo pe o kusai pe ia e kou hinga o kiai pe tau ko ngai whakakaukau kon ai faha i o kurerei au pitoi ke hanga koksio ke nofu kon ai tonga e Aotearoa ni ko e tau koe ni wafe maa waful maa tolu wafa wanima atawa man ke ua no mea ongo mooni ko ikai ke iai ha tonga I he te pire kon o kunau talanoa iai koe ni ai mafai kon poka hai mea fai ke fonua Ang ibig ko photo ng awo ko na pule ang ane tuk matauni. Kaya ang ha photo ng awo yai ay budget. Oktaw siyo ay oktoko ni kaya ang ako na ay nofokon ay tonga ay ateroani. Ay tonga ko ni koni oku sa ipen ay tolo ko na tuk mali. Kako tola ko na tau tolo fema toko ni kon kiai. Nga kaya yai hangahi monu ay kaya lava toko ni ay tonga ihe fonuani. Ay ko hinga ko fog mai. Fog mai pe ke kawa to ke I ho kule o I he campaign I kone he ta uni he ko fe mao e reipa ke nao foki o faitu tun ma e fonuani he koe ngahi ongo I kone o kumao koe ni koe e he reipa o kula ve ke mahino I tau tol to nga ia I he kohinga o kuia ia ka meo sepuloni o kuia ia Jenny pe ako Barbara Edmonds ko fe fine goni ko fa e ki he toko valu. Ai ko fe fine goni o ka pae pure anga leipa, ko ia ia tene tau hi pa anga goni ai mawe mafai ke whaka iyo pe ikai, e he pa anga goni ai fonua he fumonu goni fonua ai ko minister ai goni ke finance ke pa anga. Pe o ka pao ke ha fa e ia e Filipo, e kau ki ai, o neungo ko e minister goni he tai mini pa anga ko fa e moia, kagu ke he fae koe ni, koe fae koe ni ia, o kukau imo tātolo koe haa moa, na e whanonga mai, ene onga mātua me haa moa kumhia monu, pea koe ni okune mai monu, pea okune tene mao pe, ai mo ui manatu, ki he anga kone e tau fonga, kone e tau nofo, kone a ka inga I he Aotearoa ni. Ai ko upe hea uia, o ku mea si e kukau aku pe ikai ke uhu ki whare area, ka koe toka nga, o kufe mao aki nao tolu kone hafahai, politikare tenau ofa mo tau na wongo I tau tolu pe o kapare mo tau pehe e anga fefe tau ilo na wongo I tau tolu tau sio pe kenga hinga awe kon he kuohiri pe nai hae monu nai ma umei ai o len pe nai rerea e tonga pe ikai ai o koutu I lahe au ia e to rerei ange ai whakakolo ai tonga o ka pau e hoko ere I pau pure anga
1: Ko ta ngai mea ko nofo mo be fo kau kau I he hiva ngo fulu ngā o he health ko taki leipa o aho ko ia ko manatu I koe nane fa anga e process ko e empowerment aru ki kakai ki empower me loto he na ia I e fra anga I hange ko ni ko e lahi ko e ngai maha ki pipihi na asi I o tau kakai ko e ne lea na e pehe o ko asi ko vea pia nusila ki tua pena e penehanga o tuku mai a hono taimi ke empawa mei loto ke to o atu a ngai whengata a koia a ngai whukultu a koia po e ngai to o lalo whaka paanga koia kausio awia e whunga ngā oe a honia ku hangi o tamai ai whakataha pe ai kato e aki mea ma ke heia hangi koa pe heuku Okay, mahu inga pe e whaunga koe ni ki he leipa a empower me loto mo e whakaivia ke whai hari riu ki he kakai hange ko ki tau tolu koe ni ke tau li riu mo tau whakalaka ki mu

0: koko le fanga mai ko ni ke o atua i aki fanongonongo fo i me akai ko eni na e toki tau mai e mauta ko fo i talotonga tau ko le fanga mai ko ni ke o atua i aki fanongonongo fo i me akai ko eni ko i ufi ko i kau me ire na e toki kaho kaho mo i mahoa o ku iai foki pia mo i hopa mo i mei ku o sitao pia mo i la i pere
1: ko
0: i fa i he mile mila mo kata telefonik e fika telefoniko e nā e mao me ia i e tua sila pia mo hono faka iki iki fika telefoniko e noa uataha
2: taha tonu fitu
0: noa tolu tolu noa fika telefoni noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa malo. Ki tau mai e mauta
3: fua fua mau hato api koe misi a ke whamiri Pacific ko toa pe koe ai koe misi ko ia o malawa ia ke mooni i he lolo tongani pia moe awa whare awa whare Central Pacific Collective moe nau proklama ke fua fua mau hato api koe proklama li liu mo uia i ono ngāwe i ke malawa he ngahe whamiri Pacific o mau ho nau fua fua api whakau korewa e ulak stepu e ke mau ho fua fua api. Pea ke whetu utaki mai ki atiki mau tolu i a haoni ke ke mau e ngahi mea kotoa pe. Whakai mai ki he cbchomes.org.nz pe ko e telefoni ki he noa valu no noa ua ua ono ono ono ono.
4: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. E kai ko ha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whiohi moe kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pia tau lau kau aki ho tau ngahi ulu nganga whakafonua. Oua nga moutō, kai ta ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga i e whiohi whakatoko ua.
3: Fuafua mau hato api, koe misi a ke whamiri Pacific kotoa pe.
0: Kore whenga maari koe ni te o atoa i e ki whanongonongo whakataha koe ni. I he koristu tuku sa antelu kotoa pe o Okalani Nuusila. O kufanongo mai, mo a uatu ki ai, ai tala whakatahani. Mo kātake o lava mai ki he tau whakataha, e whakahoko ia i aho tōna ki o wikeni taha valo si ulai wāwhi wāno, taimi taha ho ata ki he holo apsiasi mito tisi ko vaine moonia ki Grey Lead. Ko tua sila, ko tolu hiva valo Richmond Road i Grey Lead o Kalani. Ko whakataha koe ni o kufakafe ia tu koe sa antelu o kuke ata, mo koe na tau folau ki tonga i he tau kōsi. Lava mai ke tau whakataha mo tala noa ki he toe ngātu koeni o tau ni. Pea moe whakamanatu ho tau aho i he tau ni. Aia ko tau te au wataha aia. O whahatu ki he koristu tuku sa antelu Nuusila ko toa pe, ka tau toki sio he tōna ki ki vaine moonia. Whakapapatu, liline inia vairea, sekeri tari. Fika telefoni noa wataha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Fika telefoni ko noa wataha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Ka kuketo e fie mao hanu whakaiki. Mālo. Kore whangi mariko ni ke o atoa i e ki i whanonongo koe ni. Ki he kāinga niua topu tapu. Mo ki moutolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Ko whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whakafolau ki tonga. Pea whakahoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Mālo me he paristeni sosefo apikotoa. Mālo. Kore whangamari koni.
2: Mālo pitoka e o atere e whangamari koni ke whawhiloa ki e tau programa hono hoko. O ko whiwhia ke taitari heni, whaifkau, ka koe tarekita pea koe pūreia, Profesa Nasiri Vakauta. Malo tau mau e ahoni, ko hi ko e kawe inga ko ni, na whakarea pe ane nei, tā kei kaupe, tau kei kaupe, pa kuhange ko e ko whakarea o e Polokalama, pa ko whiwhia ke, ke ke lawe mai ki he Polokalama ko e ni e, whiwhikau, tā kei kaupe. Ki anuiti maange whiwhikau kātaki,
1: Malabit Philip, pero ko kore ke ku fanga tu e fata pu o se ma faki. Kaki polakalama ko ni ko polakalama e koris ko se adultai. Na e fai fano fotu tu ke fraha ko i e mahena katu. I ke fakau kau ke fafua i e fai fakau me toki tekia i mahena kome pao ko sione havea. Pe na foto frau gau ke hoko ai ki fatang ko ni ko foi anga tala noa e kawa ko mo kawa tutu ko korisi ke fa fa kau kau mo no tala nga i nga hi pore mo nga me anga ki lotu mo ui mo no foi ai kai nga tonga pe ko fufu fatang ni ku te ki ta tolu mo ta fa ko si pe fa ka ve nga i ko ta ke kau pe ai ko tre ka upe ko hingo ai ki futo a tu e korisi na fra hingo a ki preste di malolo a se specifica na ku pekia se na na kavea ai ki futo ko ni pero fa ka ukau ke fra la dai ai ki trai ai fina a ki na fra ta hai I he kaunga e si e si, he kaua koe kori si, pia mo e kai ngā tō ngā whoki. Kau ngā oea ki ki kawe ngā hen, ke uki, ai ngā he whatungia o ku, e whātawa tā aina ki he angai tau na whu. Pia, o ku tūa tā bea e ki whatahan, koe konga lahi oe ni he ku kau ki ai, koe kau wako, koe kau wako tutu koe kori si, kau ku iai me ni he flau mai me he ngahi, kako anga ke ke he i muri kau e manu si lan, i ngahi mala ke ke, ei a ku i kai ke whangata ngata pe ki he, ki he aga whakadeolo si a, kau ku, kau ku e ki whakamaari e ke tau tala noa, i he rea whakatonga, a tā beke, a tā beke pai rin kuolo ka ku, o whaladulahi ke tau tala noa whakatonga, I ngā ka venga mo e ngā he malai heke hea kou tau kau kia i. Nā ki...
2: E tā hape ke u kau atu mo au kia i tō e tā?
1: I o, o kua tā upi tō
2: e kau kia. Kai, kai u whala tō lahi koe koe, o ke tala noa koe, whala kau, e taha ngā himi koe, e tala tala noa, he koe mea unihanga o whakawhihokotaki, whakawhitutaki, ai kakai, moe ngahi lerei, moe ngahi ilo, moe ngahi mahu inga, kau hoko ai tala tala noa, koha mea ke whai ai ha whetaulaki moa, whemaino aki. Koe, o kei ha ngahi taupepe, i ngahi fōtūtū koe ni, hani ihi osi mahinu pa osi wahe ho nau lakanga ki ahko ia mo kawenga te nau rea ai toki tā kātaki.
1: Ko lawei he taimini u te ke tuku mai e programa ka kato e programa mi se tau tai koe ni ihi kau ihi ki i bota lana koe ni ihi kau ai Apatawaini, me tawake ati te ki, koe tangata ko siuta laulau me alu ngāwe o waikato. I he area cyber securities, e koe ngai malaki heke. Pea ku, o ku whamawhana ma kehe mau bea Filipo e whekamari ke tau tala noa hei taurea.
2: Koe, aupito.
1: Koe tui koe mea e rei eni, ke uki mai tau kaua ko ke paha. Fa tala no hangle fa tala tala no na me ama ke ta no fo pe mo fo la la ke to pe fo no
2: e ku te meni ku hange o ku a moria tu a pe puria a rea ko i kai ko ke fra au mai ka ko e tala no pe heni ka ga ta pe a no to e u i mai ka o ku to e fra loloto mo fra fo o a e tau whanau ki ai, pia ku ifu, taimi ku tau whanau atoi ki ngahi rea loloto i hono whakaao ngai, pia mo ngahi kaweinga o ku pui pui tua mai a ki whaifekau. Pako e mea ku lai koku, whamawhana ka te au ki whanau atu ki ai, e ka pau te u mau whakamaari, te u apply mau ki u kau he mau whakataha he kofi e kaupe mua, take i kaupe.
1: Opo, iya, ke lau maari e, pe aku, peke whangatangata ia ki ha tou moha.
2: Koia.
1: Siasi mo ve ata bitbe fata ka fer ata be interest ki e ka fer po da no ko gi fer mari re ye fa fer long ok pe ko ni la mai mi america ko se ri e io e ko e ki fa ka ka u e ko tu ta mini ke na ta mo ke fra ko fa ta e a ko ka ko fi ko pe ki e fa fer ka u to ki fa du du ni ki ai kau ngā e korisipe, hoka te tau fōka, koe tau ni kuma whinga lahi ke lava whakahoko, ke hika misi nai fōtū. E kou, iyo, whakawhi e kou whanongo kia nehiku, whea maari e hata tolu me tā whāo. O, ako sige mō mea haki ki se tau tai ki pōtara noa koe ni.
2: Koe hā fōnga, ko hai uwhaikai e apply pe koe, kore ke kau atu ki Polo Kalama. O ki ai ha telefoni pe koe email pe koe?
1: Koe ku emaili e Filipe Lapeo whakako mai koe kolo ape ke o mai hingoa pe mo e tuasila emaili ke whakahu ke lisi koe tufa ngai update me he whakataha koe ape
2: koe
1: au mua whenga tai mini ke nā lava ke lere online he Zoom e taimi te tau whai ai pōtara noa i se tau tai.
2: Ia.
1: Tego ni hiko ke whiramāri e ke wholau ki toma.
2: Koe. Ia, ok. Whawhiwhia pe whalato lahi pe a whamāwhana ai kawenga. Ok, taimu ha mea te ke tokanga ki ai tau te whito ki he kau whanau omu ki nga tolu ki he kau atu ki he tālanga koe ni toi tā.
1: Koe ki, ok, a tā mea e whiramāri he ni pau nau fi rea kaweinga.
2: Koe
1: o mai beki abstract, pe mwe kaweinga fai ere, ha? Uto tāpu ni a whakawase mai nani.
2: Koe.
1: Fi ke whakako beki komitsi atau tai, aku eio. Aku whakawhegi mo toke mo meangi ki whakataha koe ni.
2: Ia. Mahalo apito ai mautaimi.
1: Mahalo.
2: Kai tala monu atu beki he whakotutu ngā oe koe ni, pia ko tui pe e hoko eni ko ha feitu pe ko ha forum e lava ke whai ai e tala noa fe kitenga ki, fe mahino aki pe mo fatu ai pe ai merino whakao tua toke tā
1: Mahalo abit Mahalo abit Filipe mawhila maki
2: Mahalo abit kai mawaha ahulere Mahalo ko toke tā nā siliwa ka utaia pe mo e fototu koe tā kei kau pe atumua tau fasi koe ni patau toki fokimai ki he tau Polo Kalama.

0: tau taimi o ko toi minete wanoa ki he nima. Pe au kia I whakawhi ma ke he ahoni. Te ukore am pekea I ke whaimua tau ki lotu. Ke kamata aki po whekina ki e porokalama.
1: Maro pito Filippo. Pea taitani rei motoru me heope, nei whitu mu kau mai miai. Pemo ki o mai whakakau kau koni. Pea me he tohi koi a ngai sāme. Wa he tolu tolu we staha ua pe mai he tangata sāme u ne pe mai o ku monu ia ha fonua o ku nau o tua a kia sihova pe a kohono kakai o ku nau mau e tāpua ki ko ia o e hala fononga ko whaka ukau e kou o mai o ku monu ia ha fonua pe ko ha kakai o ku nau o tua a kia sihova ko tāpua ki ia oi tau mo ui koni ko tui ko fau kau o mai he fia fini manakien ke tau firi pe au fie mau ke tau whaka foki a sihova ki whare area monu ia te tau monu ia anu usilani ka pau te tau whai e mea ko ia whaka foki a o tua ko he feitu utotonu ko mo e tau lotu o tua maf maf ko mau ta mai whahe vani ai a Fiona mau ngoi o ku mau kau I halau pa mau lau I kau pe aku tae maari ai ho maungahi loto e fiafini mana ken ke mau whakahoko e polokalama e fiafini e tamai ma lotu ke whakaava e loto mo e atamai e taha kotoa pe una whanongoa mai ai pe au ongo I he houa goni mo e ata ke hoko ai ngahi vahe vahe pa me mungahi tala tala noa gu fai ke mau fai tutu unia I he amanaki whiri whare area o e wafe wano I he pure anga nusila tu pe mua ke whaitapa kina Filippo pa mo kautaki e polo kalama pa mo ki mau tolu kotoa peu mau kau whataha I houa koni whaka tari re mau tolu a ki holau maari e tamai ki hoko e maungai tala noa ko ha tāpua ki mawaha ia ki he taha kotoa peu une whanongoa e polo kalama e whiawhini I a sisu kalai so mau whamohi Amen
0: Amen Oko fie fia ke u whawhi loa ki atu a e tōtaha koe ni koe whaafe makehe ki ahoni ne u whahua ke ane nai he ku whawhi loa ki a e polo kalama whanua o e temo kalati whanua ku ata a e tangata kotoa pe I he whainga maari o ku ne mau ke ne rea aki pe tau ata aina I he ne rea ke mānawa a e ea o e whanua o ku tau ata aina a e ne mānawa mau a e ne muui pe I he whaonga I koia o e tau ata aina koia whawhi loa ke ato ai alani fisa taione o kuiheni a honi he kuone whae ia ai ngā ue make te ke la waha ta kau hau koini ki whonuani kau poto mo e kau wako mo e kau tau kei mo e kau tuu maarie ke kuhi hato ngai mea na te loto aki ke ave ki whare area o ikai ke ave pia ku whakakaukau e tangata e koe ni ki ne whakotu e ia ha pāti whakapolitikare ka ki u te whaloloa alani malo tau mai ahoni
1: whawhita I malo e lau maari e Filippo pa mo e kau whanongo mai I heo pe pa mo e pia uata
0: tangata alo tolahi koe wange ko whare he mea ke fiu hono atu e mea ko ke tangi atu ke mea ka ke ave ha ua whakotu he koe ataha pe ia ke te hau whakotu e
1: Mone au pito Filippo, koe whakakaukau e koe na ia te au. Ka pau te tae whie maari e ka hamea u whai he pure anga, te tūhake, stand up and do it.
0: Yeah.
1: You are allowed to do it. Yeah.
0: Yeah.
1: Oku, ko foi tui wha te mokalate, pa mo foi tui wha o tua, o kune o mai ke tau tolu, ke tau tūua, ka pau ke whai he kautaki,
0: yeah.
1: Tau o mai tatou kakau o kun tau tui o whiha alaki, let's do it again. Yeah. Let's form something ke aunga ke tau tolu, ko whakau kau ia.
0: Nei hau ena se fita mo ne ki tohi whakatonga Lau a tonga he kua hiri he Hau e ki ia I tape he Pego ne fie ta e bea nei hataha pe ta e fie Whana e bea hataha pe whana ia Ka kuiai e whaenga tau a tai nei a oi a honi O koe koe hau e ki pe O koe koe poto pe O koe koe tu maari e pe Ka oku ke a ta Tau ki lawa ngā oi
1: Ai
0: Ai
1: Aupito, aupito.
0: P pe ko ia ki henia i
1: apito Filippo ko dui o ko henia to ko lahi te pehe ko pe sete hivanga fulu tupu e kakai una tai fe marie
0: ko ia
1: ta tau pe fenga pure anga e talu e tau fataki mai fai nga ta amo tau ngungu fei umupe kau tau faka kau kau kwa kia tau tau fau kau pe ko lere taha e tau ata to kia i ko fo i koe fo i amanaki kwa tōnoa i halafononga.
0: Okay.
1: Today, enough is enough, let's do it.
0: Okay.
1: Let's move in and do it.
0: Koe fo tu ureva, aia koe ne tu koe ni o si whakalao ia, koe paati eni, pete ke tu i e whiri wharearea tau ni.
1: Iyo, iyo e Filippo pa mwe kau whanongo, hange kou talanoa. Kou osi resisita e party, ko People's Party New Zealand.
0: Koe.
1: He?
0: Iyo.
1: Pia kou osi whakalao ia, ke tu, koe mea ni aku toe, ke mou mai hoko ke kau kau waka, oi waka fo ou kua toho, ki tahe ke whaia ke tau ngāwe.
0: Koe, koe.
1: Mou unu mai ke tau ngāwe, tau alo aviho tau reopa tau hanga whokotuu, ai maka maire o kakai tonga pa me pasifiki mo kakai o unau tui o guai o tua i e fonua koni fra foki peke basic
0: koi
1: he fas fa fonua ka New Zealandi o ne tala mai god defend New Zealand ke e hanga o tua malu e New Zealandi hiri e koi aku o si hanga e pure anga ia rie o tua ki tua e malu i fefe i he o tua
0: koi
1: he taku kako fuka kaukau ia put god fes i he mea kotoa pe
0: fafoki
1: ki roto ka tonu e tau hala fononga
0: fafoki ki lotu, fafoki ki ako fafoki ki api
1: haupito haupito
0: ko haruwa ngahi ka veinga o ku ke e make he angeai ai pātia koe ni o ke heia tau pe me he reipa ke heia me New Zealand First pe koe green hame e make he ai fai koe ni
1: e Filippo pe mo kau fanongo ko mea e makehe aki ai e ni ulua kipe heu fotu e otua ko tau kapitenia e tau halafononga pia ko tohi tapu ne hanga peke mea kotoa ihe ngahi polisi ngawe koi ai party pia ko People's Party New Zealand oku peisi peia ihe tohi tapu kwa ke tope mai eia oku ai e loto o oku mwemekai hai mea kota mai kilea kate tohi tapu there is a do and don't ko mea ko ia kai ke whakahoko ia pagu yai faka kau kau we mokui ko paadi une hanga o mai faka kau kau we ni no one left behind ihe ngā aue o ku amanaki ke fai ko ni e tau alu koi ihe whiri e tau ni pia koe taha kotoa pe ihe hanga e kuwakai o ku to'o e ngahi wei pe ae misiona ae ngahi part for politikare tau pehe koe green na nofuna to'o sio ia anatula ke toka ngai pe na to'o anatula kai na tokanga na tolue ki ho fie mau mo fie mau ko New Zealand Fest una une me toka pena to ke ka ulutea mo ka u to regere ka fa to to la ko nesno une tonga i peia me me ke focus peia e ka business si pia ko leipa na focus leipa e taimi ko e Filippo tau ai pe mahino i he family
0: koe.
1: Family values tai minia moange na doluia ki he toka ngai o kau case and lesbian pe ko kau fareiti ko tam ko fe mai ko tau tolu ko poni ko te hanga o atu aki fe ho tau kakai me viviri ko tau fe mau e kau ova what is there for them ko hinga ko na usio there's no one okune keita ke ne hanga toka ngai e tākotoa me he homeless ki he kau whai hia ki he kakai nofo whaamiri re rei o ia pāte te nanga ko tu ai pāte koni o kuni hanga whālu te me kakai ko exclusive ko me hengai pāte whakapurikare ke he o ne tā naki mai mi hange ko tau wako koi tonga na me to o pe tonga hai e topu re volo ko he kau wako to o atu mo u kolisi kai to e reva a tailulu ko piula pato hanga e ongo kolisi koni one hanga o ohi fatu e tangata ke hoko ko tangata lerei o nau lava na wakina to lava mea o nau fetoho toho ipi na tomu e kakai ko olunga ko faka kau kau ia e Filippo
0: mare.
1: Human beings can be changed neongo e tau e tuunga utau iai hangai party ko ni one e oi ko mi ako ko ki fema oi ko hangai fe tu you are welcome to come on board ke toka nga iko e people's party ni sire malo
0: ai ko ko nga he issue ko ni ko so fo o ga e me ke toka nga ke ki he ako o ya me ke toka nga ki he
1: immigration
0: ko e
1: health
0: fare no fo
1: totongi
0: housing your health here ko e kauto ure kere ka porque na tol ko e ku pensioni mo ko e ko hai e fo unha ko e tapo e ke fo ha ke na popo watu ke te ko e anan
1: e flipo o mahu inga au pito ai ke o tau kakai ke o firi ka timua ke tau o firi fe ma e resisita que tau necesita co pau he que tau alu pe o firi ta te tau necesita ca pau co que o si te que tau ta havalu ta fitu e ta minica te que tau ta havalu tau pe que o gatopa e e que mu a he firi o cu faga no fu a co te que necesita co ta mini e co pra que algo que o si fra la co a pra pau na que talu ha gu nu silani que fala la pe co tu co te kakai con os pro Filipe acá que hago mega que laua acá con que yo Filipe con una to una longo a la ita y fonua coni pero con fainga fonua pe ta con foi palo para ma firma que tau ai rock stepu tau resisita papá o te que tau resisita please acá y tonga me pasfiki pro atape alu o resisita con aquel que cau con foi volte a foi ya elauia pa mau inga ke tau kawa i ua koe mea koe kofa amu ki ai Filipo ke hau ho tau kakai ka fere ho tau ka pae lau ho tau kakai ko kai poto i he tu koe ia fra maa mani lahi ko tonga i fonua poto ta fatatau ko tau toko lahi ka fie mao ke tau nga unu mai pa kou whaka hawe e au ia hangi koe ni koe tau kau fafonga ko lo tonga i whare area capau tena tuare na tolo na ngai pat fabricare una yai ha una tolo tu uheni pena utala mai kao alan te fi al watu au ka te fi ma ke ma o portfolio ha he ko tu ya Filipo o ku kai ya meta malava eta tolo kai tonga ta fa monita tolo ya me ko ya i spoti ko ta nga onu mai o ngai fata wow it's a blessing ki nu usilan pa o si si on usilani e tai mutau united
0: mo mamani
1: kotoa ko e ko fa fraori a ge red horse power o ku lawa fogo ka kai ko fa hausi tau dol ka ko nga ko hinga ko a red horse power ko ta nga fogo kulokula ko pa ko fa nga hivi o ku nehanga e hivi o nehanga o generate a power mi misini pa ko fa nga ope ko Red Horse Power go let's go ko inga ko inga ke ke ivi ko wi matau tolo kai tonga ko ivi faka otua ko we are warriors na tau pure na to pacifici we can do it here again
0: ye
1: feel it out me
0: pa ko tau as fora ho pe e tu nga he MMT ko fu fare ko na fu fare stadium ko nga tonga ia o ayo fon
1: Tau fie tau marabuna e tu sa mai e tau mea kai ke toi fai totongi ia kuo osi ilo ia e nuu silani mo maamani ho tau ulunganga ko tau maafana peo faa mea we can do it ko mea ina tau tolu ko femao ke mahino ko tau kakai ko faka kau kau ni wea tau tolu kau tau muiri fia o ku tau manavasi ai ange ho tau lotoi i warrior ke tau hau o faya ke ngau goni pako fa papa ke kawa ko please move in and stand with me ke tau faye I me ala toton ko tau kakai feitu eni te ke asia ma tu fose te wa no Filipo is more than enough ko tau kakai ya ko tau tolo to pa pa ke te hau ma takaria o fa kato sia ko ni o se ima pe tau tonga to he te tau fa pe to se ves ko ya manu silangano I'm happy with it Filipo
0: ko ma ke he ko ni mo where to from here he tau ngao ko ni a ko ni ku launch a five fra politicale ko ni a o gue ha foto tu ke ta kai holo he community mo be
1: ia Filipo o ko fra mo la ke ala mai ho tau kakai i he tai mini raki ke kau i he resisita a party o si resisita ia ke firi o ka e ka wi i he fili ko fare area ka ko hunga fema ke le sita a membership fema to ko ni mangi au ke faka kakato ka lava ke fani he pure anga e tau campaign ni o ko mai he pure anga foi panga ma va he ke tau to yala ta to ko tau kato ko tau me pe fai ko tau sign up to ko ni mangi au es e membership o tau tu o popo ke tau sapote pati kone hau e fani ko ia ke tau kau ko pure ko ngai pure anga hange ko upati ke o ko ma fuita na toni mangi ana pa ko na osia ina to ka hange ko lau o ku kai ko ku me ai tonga this is ours ka kai pacific po mu ka kai ko inu silani te na benefiti ka toa i he nga au e ko ni nengo ko foi faka kau kau ko luku luku mai me he tau lahi ke o mai ke fotu u he ahoni ka ko tu go tau ta ruafi ka ko ni te tau ia i tau tolu i ngau ko ya
0: ko ko ha ha to me ke to ka nga ki ki ki kau fano ke kau mai he ko tu o ko to la he una o vare i la ka ko ni pu fai na ure ak be me ko to a ni he he tau pita to tau me kau he fangi ko lupu me ha to ta he ko ni ko te mo kala tieni wa ha to to no o pe atape ka ko ano ko la wa ka ka a ko to a na ko ha
1: lewa ko tu pe Filipo o pe he ko to a I don't know ki a u Filipo ko pe ha ko ga u ko fai ko si ko ta ka kai a be inu silani he tai mini fe nga mato to mano no afika u over heni
0: oh
1: tu han wa fe ono nga ko ka overstay ko ka kai tonga we are the captain on that pa ko si ko gai ko fe ma ke ke make New Zealand great again fa ka tala tala ha to fa nga mi ka mata hono hono reshuffle a lot of pure anga nu sila fa ka fa nga mari i ange fa nga mari visa nga u ke ka over I want to start here
0: yeah.
1: Kod polisi ngawe ka e pati. Wange visa ngawe ta ue nima ki he ta ova. Pena ke ova aho ta, pena ke hene ta tolu ngo fulu fa ngo fulu. E ngai matua e Filipo pa mwe kau whanongo. Si ta mai, kweke ya maka tu unga ye. Kwe whana unau hene. Kwe hareve mia kou sio ki ai. Kou sio awe, kwe matua ngoni tonu ki anga nau whainga maari e. Ka kwe hae mia te nau mai whainga maari e. He tau whiri ki ha pati tene o mai whainga maari e. Ko me pou toka nga uia heni, ke whaka whainga maari e iho tau kakai o kui heni. O anga whainga maari e visa nga aue. Koe ko ege no whonua. Rocking visa nga aue, ko inga kai lava, he kwae me whanau, ko whanau heni. He? He ngai whaka kau kau ko ia Filipo. Ke o anga whainga maari e manau tolu e whonua koni.
0: E ko nga aue, mao e seniti, pe hiki hake tu unga e mo ui, alue ako, alue nga aue.
1: Au pita Filipo.
0: Kore hiki, hiki whonua e mo hiki tangata ukai. Malo bit ko ka pe ko ta time de ha me ke fa o sea ke ta la no pe ko tu pe ko han fo ko ki ta pu ni pe aku ke chon pul pe ko tu mal ka fo ki ma chon pul te te fra fe mai pe ki ha mo ta la no
1: io ko tu pe te o wa ka ka na fe ma ke na i lo te i la ve pe va ve pe han a fo ma ta basically ko ta u fo i fo ka ka ko fo ko fo i poini e ta ta te ta ala ki fare area wa ki ka u overstay visa nga we ta o nima foka lao na tolo ni uwa ko housing i apiko to mo to ta we pe ku ke benefiti pe ku ke nga we pe whatever condition ko ya ya apita I mean stay on it ta re ke o se firi ka liri we mi ko ya partnership a pure anga ka kai people's party in New Zealand pe mo mo to rent to buy he kai ke fai hano me panke uwa to ko fa ko ko education te ke ako me he ia zero au ke university te ke ako tai toton ko foi mia pete ke fai o si o ako ko o totongi ho o PAYE he tau he ngofuru he have to stay here pa ke toki alu ngofua ke alu overseas
0: a
1: pau te alu overseas ko mia ko ya te ke totongi e ko ai mia ko mia ko ye taha ke public transport la he kakai o feo ngau ko ye mau ha mia te ke heka te ngai ko ko he pasi ko fauri pasi Filipo he tau lahi ko heka mi manukau taimi ni heko jaha taha ia he pasi ki kolo alu atu hala foki hala mai he ko hau ne totongi ko taxpayer money why not make it pospolo ai meko ya ko alu ko ye ki he mouilerei fema o tau sinua tau ki tau mouilerei e totongi he pure anga ia fani he pure anga ai a health care ai moilerei e o sio toke ta foi ya kau pa gui ai pe ai mea ike ngai foi ya kau o fane purianga wai mea ikai e fane purianga mea kotoape e foi ya kau e ake foi kau goni ko kiwi penge fenga a Winston Peter pe ko e New Zealand Fest ke fratau mai a Bank of New Zealand ta pirio na tupu ke fratau mai ko hako hau tu marie pe mea ko ya mahalo pa mo toko tahako ne fai tila Colton Hen said that to her lalo te pire o ma on kai is Filippo ko tu iko aku fakaivia Bank of New Zealand ko nga kai hao ta piriona ko ya o fai aki e ngai ngaue ko e ko e essential workers ko e kau ngaue health care toke ta kau nesi mo e kakai ko no toko ni ai ko e kau ta mateafi kau polisi kau fai ako emperance kakai essential workers e hiki e People's Party New Zealand e nau vahe taim ko upure anga i pesete nima he kai ke tāria ke pihe tolu ka tuku kao tika ko tau patope tolu ko ne ka mata anaya ko e mea e taha ko kau homeless e toi whakaava ngai facility na e kau homeless ke na o mai o maue he maue ngāwe e kakai ko nita ngāwe he kai toi nofo holo e vehala kwa te ulo tau kio sio fuka ofa kakai ko ya he ko imise o toa tato mahalo na ya aho ko si mao au he ata mai vai vai hangi ufa tapu pa si no follow me hala I need to be treated fairly he ko e fuka ufareiti na pehe hata o ko ulau lanu kanato kai e tae fuka lao mea kotoa pena hako kori en he kai te aloha whareiti o kau i have spot i a kai whewhine pe hu hatoireti facility bathroom i a kai whewhine hanga whatapu pe ko hatoi whainga me ai ako e whanau koen i he ako it's gonna be end pe ko whanga kau kau koe ai e anga whewhi o ku iai hoku foha e Filippo o ku osi alu ia tafa wha whewhine i Amerika pe a teu pehe ko ne chousi ana kau kai te uhinga iai ko whehi aki ai no ko mea ko toa pe ko ni ukta tala no ki ai he Filippo o ku ko u lera i taha ni ku hanga unu unu mai ko ko mea efe ma hota ngai family fuka osi ko minimum rate mutolu ko uku o ka ngai ka kautaha kamata kamata ke panga ua nima ihe taimini panga ua tolu fitu nima ko e na osi tala pe au ki mua ko hiki ko e o tunga o e cost of living ko hike be pure anga ke tau alu ke hau ke tolu ngofu te tau pete da to aseria ka pau te tau move in ke tau tokoni yo no fai tau ngawe mahalo ko ngai me ala la ia ko to mai e fia fini ki o tau ka kai ke fai ha sio ka ko fia ma ha ka kau fu ha fu me ngai si Filippo fa cristiane catolica ma mon a fitu pentecos se fa tata wesiliana ke kau i he tuku ka pau ke lava ko of kau he kau kantiteti me pego fe mau koe ka tama fai hia ko me tama ko o ke atui wai o tua pa o ke te ke lava ngau e ke society i a welcome on board ka criteria was okay mo citizen i e ko taha me koe ko mana tui hake o si hanga un serpita tala mai ka mau toi pure anga he kai ke tau toi kau kau toluia i he whiri kau kandidati i whare area ko ka kai siti senipe ko whawhetai ko toa

0: tae tu nāula tu nuku ape mo tau ngai hongo ngō me tolo mua, koe ringa tau ni ki hui keni, malo tae.
1: Malo mai lau mali a hau eiki pia malelei a e tonga koto ape, mō mea mai ke tau hou au ngō ngō ngō ia i e si afi pule lulu ko e ni. Ulua ki, wamanaki whakahoko a festivalo i loa koe tu tangata Poli Festival a ngahi apiako kolise a wilinga toni i he whalaite ua whaa ko ia o siulai. Ko e tau ene whaa whaa ono whahoko festival o whaa tau ko ini a ia o whahoko mau pē he tutuko a ia ko pe a teu teu ki a ngahi apiako kolise kotoa a wilinga toni o kunau kau mai ko e ki ai. Ko ngahi kolise ko ia ku whaa whahoko a whatongia ko ni he festival o kau mai ki a Wellington East Girls Wellington Girls College, Wellington College, pe foki ki St. Patrick's College, koni i loto kolo. Onslow, Scott, Rongotai, pe amo St. Catherine's. O whapaafe pe foki, ngahi kolisi, pe amo loa hati, pe amo apahati, o kaumai Hatleli, Sacred Heart, nae nae pe amo taita. Pe foki ki Polilua, koe Bishop Liat College Aotea Mana pia mo Polilua. Taige he oku koe hae tokolahi o e ngahi kolisko inte nau kao mai i he whalaite oku atu a e talamonu ke ngahi ke whanau ako a mana ke whahoko a ngahi whaiwe wā pa pe foki ka ngahi whaiwe whakatonga pia me ngahi api ako ko e ni. Hange koe na mō mea ki a ina i kuna he talavoutonga ko Samuel Mataele ai pale tuu ki mua i he musika i he nei kuna ai pale wanoa waono kiwi te kanawa. Song Quest, ai koe pale tuu ki mua eni e te auhihiva i Nusilani ai nai whahoko mai ki Weninga Toni i he wike ko o si ai nai whahoko ia ki he Michael Fowler Center i loto Weninga Toni. Ko hiki poke he tala vautonga ko e ni e tu unga se auhi oi musika ka kai pasiki o ka wae tonga i ha tu unga ma o lunga au pito. Ko e tala vau e ni pe mei o kalani pe na ia ko i he Sacred Heart College fata tau ki whao matala na ni wha i kuna pe ngai se auhi la lahi ka koe tumutumo ene ni kuna ai pale ko e ni. O kwa ta tala monu ka semo mataele pe pefoki ki hano family he ikuna kafa kafa ko ini o tau lau kawa i hene lava mea i he malae ko ia o e musika. Whatawanke o tua ke ni whaita pekina a ko e pia pe foki o family i hoko hoko atu ho tale ni ti i wā. Ko e whaka o si ko e tala noa ki hono whakatataha i ko ia ngai ko tlio whakakolo i Wellinga Toni ni o kui kare ko ha mea fo ou ia. Kai ke he kua whaha he puleanga e whakahoko a hanoto e saupulu e ngahi puleanga whakakolo pe a mehi wanoa o avalu. Ko ia o ku lahia ia e tokanga a ngahi koslio ko ia whakakolo a Weringa Toni ki he ngāue pe wakai ki ha whoa pe kua whaina maari e ke nā ngāue whakatahai. A ia ku kau mai ki ai a ka Piki Coast District, Korirua City Council, Apahati, Lower Hati, Wellinga Toni, Masterton, Carterton, pea pehe foki ke South Rarapa. Pe he koe ngai sei tū koe ni, pea mo e tokolahi koe ia kakai o ko me i he nima kilu pāmano tolu afe, ai kakai koe ia i he feitu koe ni, pea ki ai whakaamu ai puleanga ke e bakai, ki hafonga e lama.

0: Patagonia ke to frasisi ai mol ka singa we aki frataha ai ngahi a osli para kolo ko ni ai aguna to ka fainga mali e ka tekna tol ke na fai ha pota no be a osi eni ta punene a tahi ba ko ia osi lai ai aguna to ku mai ngahi a fainga mali e ke ngahi osli para kolo ko ni ke na tala no a felave i pe mo fonga te na lava o nga we frataha ai ko nga tanga ngahi o ala ma wa te sa ni pe me te a ta tu na tu nu ko
1: ko se le pasa fai to tonu mo ta unha hen olo ko pe a mehe kolo ngoe kakala krai chechi ki he wikeni malo si ale
2: malo au petro pe a oku tatau pa moe ha a e tau toe whero ongo aki e aho pule lulu kono ta nima o e mahina koia ko siurai tau fato ngai haka pe kuo tau ke lai ua e mahina nia ta oku tatau pa moe ha a e tau whero ongo aki koia i he ngalu ea e aho ni. Pea iho mau kolone o ku tatau wa moe haenga i aho koni ku mari watu a ene mafana. Mau kamata aki pe e ono ane uhu, pea e te mau amanaki ke au ki he tafitu. Ka ane a fifo ki ane au fuki o ua fa. Pea i hene pe he, ka nge koe lau tari pe, pea mo ae fie fia pa moe fafetai. Pea koe taha nao tolu koia o kunau o mai o mamata i he koloni, pe ko e puna waka puna, a e whaafu ofa ko ia e ngai u tafete whaki, mo unga, a e ne hine hina. Pe a kataha poki mo tolu ko ia, mo whakaukau ke mo wo o ski, o ku whamamafa mai, ofa mai, ke nga, o awe whakataha pe a moha se ini, ko hi ko e mea rere. E ka pau e ika ia o paanga e nima nge au ki he valu nge au, ahono to tongi o e ngahi seini koe ni o ku haitakai i he wae koia e mea rere ke lawa koia whanonga ki he fumounga maorunga au pito pea toi hine hina. Kane ongo fokia, na e tatau pa moe ha, a e katoanga whakatau, a e koe katoanga koe ni o whakaho koia e kalapu akapulu Southbridge. Pea ko Southbridge o lahe au pito no o whaho katu koe hui koe kawatu ki ai koe ke akapulu koe ni ai kau tou rekere ka. Kake, i he aho toko naki, ne hanga o hanga mau pe e kalapu i he taimpehe ni o tau kotoa pe o hange naha nau whakamanato. Ai Pasifiki, pea koki nau tolu koe ya, koe mei toko lahi taha foki koe kau fisi, pea toko kawatai kau tonga, pea kamatai ne kau haa moa. Pea kokinau tolu, koe mei mei kotoa, koe taue ne taha hiva. Aia, kohono o mai ki nau tolu mei fisi, o maue nau ngāue, ngāue tolahi e ngai whāma, pea nau vainga a ka pulu ai pe. Ka koe mea whawhia fia foki i e tona kua kua si, koe hui ka whetau laki e timi kalasi ulua ki, o kia e foi toko whātonga me timi koea a Southbridge. Tama timi pe kau ngā api pe. Whetu ko ia o iloa ko Prepleton. Pea koe ta tau pa moi hae toko taha kua lau i tau. Ko whainga whainga maari e pe koe toko taha tonga ko Etuate Sunia. Aia ko Etuate fuoroa ni ngā we, pe te ngā lainga fika walu, pe fika fitu. Fika walu tonga pe mei Southbridge, pe te fika walu tonga, pe mei timi koe ni a Prepleton. Pe a neongo koe aha koe ni ne mālohia i a Prepleton, koe tau kua si foki, ne mālohia Southbridge ia, i hau koe ni ke alu koe ia ki whainolo, pe koe taa wha osia tau. Ka i he weekend ni koe hui koe mālohi koe ia a tima Prepleton, tēnā te whetau laki. Ka e hiri koe ia o e ngāhi, o e wainga, o si teo teo hange pe koe ia o kumou meai, koe waka, tunu, pea koe whetua ni e kau whāma. Hange ke te au, ko maa whāmatara, o kurahi au pito he taha ngai whāma heni, hono o mai mei, mei okalani, pe o atu hanga tonu pe mi e kau kou hipe koe e kau tonga. Hange koe ia, koe tau tōtaha tau whafunua koe ni whaalabu, ngai aki ko Isileri Fine, pea i kai ngata whoki ai, pea mō Waingalo Fine, ono tōu a ki pēo kuna wainga, pako whika walu foki ia. Pea, tatau pa moe ha, a kau mai a whaitse kau ko una loto to ka afu mausia, I he pōpou, ki tō te whito kai ki he wainga. Kete, ko mea toko ni hange ko lau, ne whaka mea kotoa pe, he Pasifiki kotoa pe, pa nae foki a rea ai a e toko ta, pea me he kāinga hā moa. O lawe ke he unga koen whua whonua hange koe a koe, whaapa a pā koe ofa. Pea, koe taha mea ne whaka māo po opo aki. Whaapa a pā moe ofa, koe kua whai ia e kaupa pārangi. Ka mea rewa hoko, koe hae rewa mea whai, he kakai koe ia e Pasifiki, pea pehe foki o nau ngai whamiri kua nau o mai pea mei fishi, pea pehe foki tonga, pea I kai ngatai, hange koe ako koe a whanau, koe kau e koloa e whiafi koe ni, koe tolahi au pite whanau ne nau kau atu. Whai ngai uwhai whaka fish, whaka tonga, whaka haa moa. Aia koe me mei kātoa eni, I he e whiafi koe a. Ka koe hange koe nau kulawe ki ai, e tā tuko e a whiauhi koe ni, e tō whai pē I he whiituko koe ni. Pea, ko whiituko whukane I loa au pito, ko hi koe ngahi se niti koe a tānaki o tō toko ni e ka tēn kāta. Tēn kāta I loa whukia I Nusilani pēr mō māmani a hono toko ni I koe a e Pasifiki ki he mea koe ni ki vai koe a oku maa. Ne kai ke iai ka koe hui pe whiluak mo tangata I ki e waveni pe hawhai hawhelo o ngoaki. Pea I he tawhaki koe a oe ako koe tatau pa mo haa kuia e a e Pasifiki toko ua, ko whahoko ki nā ua, ko e whaiako I University of Canterbury. I e te whakoe ako, ko Seosifa Houghton, ko no konga ona whange koe lau, konga pia me pārangi, pe fuke lalo tonga, pia kaupuke ai pa moe Hawaii. Na whai pia e ne whekumi, I he tawhaaki koe ni oe a kōnga a ke tala noa pe pehe whoki ki he kahoa. Pe a wholoa tau, hongo whulu tupu e ne whai ako I he lesson Englishi pe a pehe whoki ki he classic. Pe koe ni, ko ne mao e whainga maari koe ni. He tawhaa koe a e lao, ko toke tā a toi lolo leilani taula. Koe hā moa eni, a e koe fuhua toko taha eni, ko hao o kau I he whai ako tawhaa koe ni e lao. O tui o tō lahi au pita tō whitu ki he kautonga, he whiu kau hā moa, a tō a whia whia, a e whakatoko lahi mai koia o e kakai, o kau whai ako e Pasifiki, I he ta whaaki koe ni o e lao. O tui koe ki o ngongo pe ia, lawa ke ma watu I he ahoni, ka e maro a pita ho mou mea mai, ka mou mea haa.
3: Fa malo kia si ale pasa fai tatonu pia mo e tau ngahi o ngongo ko ia mei he kolongo e kakala. Te tau wakai he ki Australia ke tau ngahi o ngongo mei Australia pia mo wani vaha vea. Wani malo e tau mae fia fine. Ka taki wani oku ikai ke ongo mai.
1: Kokore fanga mari koni ke o atuai a ki fanongo nongo fo I me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo I talo tonga, talo futuna, fo I manio ke hine hina mo e enge enga. Ko fo I ufi ko I kau meire, kaho kaho, mo I mahoa. O ku iai fo ki pia mo I hopa, mo I mei ku ositao, pia mo I la I pere o ku kilo e fa I he mile mila. Mou kātaki, o telefoni ke whika telefoni koe nā, ke maumia I e tuasila, pia mohono whaka iki iki. Whika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Whika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whangi mariko ni ke o atoa I e ki I whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pē, Na ia I ha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
3: tau wakaiki Australia ke tau ngahi o ngongo pia mo wani vahavea. Wani maloe tau mo efefini.
4: Malo tau talawa ki he ahon linta pia malo mo e lau mari au eiki pia mo elelei e tonga kotoa I a te aloana ka maaki mo tō luo mea mai ngā luo pe me ngai feitu ke ke heo kolo pe. Kokore ke hufanga e pe ngai fatapu o sono a whaki ka tā mo oku ke hufakahoko ate ngai o ngongo wala mawat me anstele elia I he fia fini. Ne mea tono e tahine ko Princess Latu Fuipe ka hala walmata aho ka umaa e pare mia o tonga lot whakafanua I hono whakailonga I e tau akapulu hono tonge au a tangata akapulu riki I loa ko ia ko Daniel Tupou I e potoko naki a ia ne tau ai e ne timi mua ta ane se ne Sydney Roosters pe mo timi akapulu toke palamata Parramatta Eels o na umalo hiai uavalu ki he tahaua a palamata te aneto e tata o holo tolu ai foki a Daniel Tupou pe ko e head trick ia ai a ko ene fotu uia no reko oti o ene tata o tu o te au iwang fumafa. Ko hoko a Daniel Tupou ko e tangata akapulu ia hono nimangu fumafitu ko ne au sia e makamaire o e tau o e tu o tolu nge au ko ia tau tu o tolu nge au ko ia e historia akapulu riiki ko Daniel Tupou ko e fohaia o Michael Tupou o ku iloa ko matangsinga pea mo ofa Tupou o pea mo vaini. Ne lawa lele e whakataha e pare ni a tonga lo whakafanua mo e kainga tonga o sene I e whalai te kotok mari watu. Ne mui mui wholau mai foki he pare ni a e minista ki e ngahe ngau e whakalot whanua mo e sipoti whane fotu fituafe pehe ki a Paula Mau, sekretari pure e pure anga mo e sekretari ki he kapneti ka umae talafe kaulahi a Austele Elia ki tonga Brick Bedley. Ne lawa mai foki mo e talafe kaulahi leo leo a tonga ki Austele Elia ke tistu I halangi kie me he kolomua kentela pehe ki he sekretari ua e ofis tala whekau lahi tasman telefoni. Ne ai fuk me kai ngatonga toko lahi pe ane whakoloa kono whakaata ai whakataha ke whakahoko a ngai whehui o me atonu e ekpare nia ke tari a ngai whehui koe ni. Ne fai e whakataha koe ni whetu pongpongi apsiasi o siasto kai kolo e kalaisi I kulen vila he hihi folotoloto o sene e. Ne tu uta minister whanua savea mo e koloa whanatula a tonga, Daniela Fusmalohi, mo ne kau folau me hipot ngā we ki Brisbane o kamata he fiaf moni te whakataha whakatau taha mo whakataha whakakatoa mo e kainga tonga o whakahoko ia he ahakotoa pe e au ki he ahatona ki I he ngahi feitu ke he kehe o Brisbane. Ko e whainga maari e ni ke he kakai ke nau lava tu whakahoko e nau ngahi fehu I mo e nau ngahi fie mao whakamatala la se kau aki mo na o kere kere I tonga ka umae ngai fatongia mo e ngā ue a pot ngā ue. Ko e daim foki e ni uk whahauka e ngai katoa ngā ofa a e ka e ngā katorika te a kua lava atu e misa whakafeta e mo e katoa ngā ofa e sia se tona ku osi a e kominio Maria Tupu Imakulata ko ia e Sefton I he hihi folotoloto o sene e. Lava lelei foki mo e ngai misa ngai kominio Meripoane a ia ne me atu ki ai a pātere tari ai hausia. O kwa manak foki ke whahauko mo e misa hufaki o pātere lina e ni mo ni a folau mo e loa I he pōni ia, taim fitu ki sangata sōsefo I Belmoa, pea koe misa whafeta I koe ni e hulu hanga tonu atu ia I he tohi ata ai kainga katolika Australia o kui koe Tongan Catholic Chaplaincy of Australia. Hiri ngā we maloloa. Ne lava lele e malanga whakasapate, malanga sapate whakakonferenisi ko ia mo e polot whakakonferenisi ai vahe whanua Austele Elia o se aspesidiana tau atai nga tonga. Aia ne whakahoko malanga e whaifekau William Ofahe ngā aue, whaifekau pūre ia vahe ngā hihifo, te a sea pē tangata eik whaifekau pūre o vahe whanua, whaifekau si o sifa koloti mau I he polotu. Ne ui e ngahe lakanga whihiktaki, pia ne whakahoko mo e ngahe lea maalie, me I he kau whafufonga konferenisi, kau ae kakai whewhine, me tau tupu, kau maa foke ngahe hiwa maalie, ne whakahoko e he kau hiwa e siasi. Ne whae kotoa, ne whae wha malo, e oi polo tu e hila ki ta pana aia ko tala noa la atu ia ko e tangata e iki hawa taha ia e si e si. Ne hulu hanga tonu foki mo e katoa ngani aia te mōlawa ke maua tuia i e pēstohi ata a siasi wesi deana tau ata e nao tonga i Australia. Ne whakahokfo ke hoa tāo e aho ni, a whakataha ako ne whakatutu e kautaha i loa ko e lead o Takia i Amerika Morgan aia o whakamaunga tokanga ki hono toko ni mo tauhi ak nau tolu o au hia e manatu pe ko e dementia. Tau te fito e ni ki he kaua ua u. Ne whakahoke ako ni e taha kau nesma tāo tāo e tawha ako e ni ko Montana Luani aia ku osma u hono whakailonga matai tohi hono wa Master of Science i he tokanga e kina o au hia e manatu. Ne whakahoke e ni i whetu pongpongi apsiasi o siasto kai kolo i a kalaisi. O wamanakfo ke whakahoko mo e ilo ke katoanga e whakatu uta e kautahani e awhalai te wawalu ko ia a kosi pia ko e whakafe whalanglangi ko tahine ko princess la tufui pe kahalaval mataho ta wamanaki ke whakahoko eni e whare whaianga katoanga ko e Grand Roxy i Brighton Lysens e whakatonga ko ia o sene e. Mehesi poti, ko e ongo ongo lelei ia e ola o e whakataha rea pautau taha e paremia o e Fonuani Anthony Albanese mo e kau paremia ko ia o Tonga ha amoa mo Papua New Guinea i he pule lulu ko o si ko e whakapaanga e he pureanga Australia e paanga e uonge au ni manoa miliona ka whakawa matapātau aga puliki tatau bea tangata mo fafine ke va inga e ngahi Fonuani. Aia ne whakahoko e whakamooni a rea pauko e ni e pulerulu ku osi a i peki mu a pea tok whakahoko e a kapulu tātuku a yongo vahe whonua Queenslandi mo New South Wales. Pea koe fie fie ka koha fie fie hao mao vahe whonua New South Wales i he mau i kuna e tau koe ni. Ne mui mui wholau mahe e pare mea e minista a ngahi ngau e whakaloto whonua mo si poti fane fon siti fituafe pe foki ki a Paula ma o se ke tala he pure anga mo se ke tari ke kaptineti pe ka wat foki e fata ko e ni a tala se ka ulahi le o leo a tonga ki Australia ke tistu ihalangi nie tu ihalangi nie ko e tu a e a e se ne lahi e a honi a fra fo o fa taftonga langi ka o momoko foki i he tigirifu a mafana Celsius e tahataha aloha ke ai ki he taha walu. Momoko taha e kolomu a kentela i he tigiri e taha aloha ke ai ki he taha wha pela a lelei. Ma whana taha e ta, a tāwini kolomu a ia vai whanua toke lau i he tigiri e ua noa aloha ke ai ki he tolua pea alo maalie pea la a lelei foki. Ko e mahu inga banga taha Australia feunga e me banga taha senti wanoa Nusila seniti ono hiva Amerika o banga taha seniti ono fitu Tonga. Ko e ngahe o ngongo pia ko la mawat ni Australia i he fia fini, ko awan waha vea, ma aloho mo mea mai ka mo mea.
3: Whangamalo lahi atke te koe wani wa, tau tok foki mai i hewike kaha au pia mo e tau ngahe o ngongo mi Australia. Ma
5: Hoi mukainga o mu mea ikoa ko aho wanima o siulai o wafe wano o fai longa i faka ma manila hiai ai World Drowning Prevention Day pe kono fakarea o pehe ko polo kalama sinaki ke ua na mate meremo hataha o mu mea ia e tokola heo e kakai kua na mate meremo he e tau nofo pe na ikai mate uteu ki ai kako hoko ai vai ko mate anga na e taku ki tau tolu ko kau navi ke ita o seni kako si mate meremo ai a e tau whanau ni ihi ko hekea tafia ta e mate uteu ko e faka fe kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni tui hao te unga lanu pulu pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo ma teu teu heka hekea pe tafia o ua e rerea ho loto loto mau ka oku ke lawa o te ete i tahi tokotoa ko e mea nata ui ko e te whaka te ete lau fusi o ku te fuha ke pehu whanga e whakatapu o hanga ki o lunga ma nawa ko e maho inga ke ke loto mau whaka te ete lau fusi i he taimita tau ka oku ke wakai atu o kuiai hataha o ku te ete i tahi whakai ina o ku whaingata ia na lawa ke ke tokoni ki ai e lawa lava ke ke whakahaofi a enemu ui a ke hao tokoni. Kumi hamea kakao pe koha reta o ku tete itahe ke lava o piki ki ai. O kuiai e whanki mea e lava tokoni ki he toko taha ke tete. Hina plastiki, foipulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lava o piki ki ai, ka agumahu inga, loto ma whakatokanga iange. O ka ke ka hopo ki vai, whapapau i te ke lava o tete, ka u kakao, ka u whaki i ai toko taha. Aho whamanatu whamaman lahi, o sinaki ke ouana a meremo hataha itahi. Tōnaki ua nima o siulai. Kau mai, pōpō mai, piki piki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni, ke uana a mate meremo hataha.

0: Кое ти енди спотке викени, кој те вида мак?
1: Кој ќе запаши?
0: Те вида која ха о фодуду мај ки е та програма ки е викен.
1: Те та мало пито е моа фенг мале по кој ќе уфанг фенг е квата. Пуко та фодуду кој ќе викен те та влахи ау пито уме. Тоа мада ве ми гуњони, пе фа пе ке лики, кој ќе ми алај тај лики, кој чано та хабе е лики. Пата фаќа ќе сока, мала фанг ќе го мое се пе те та.
0: Io ko famalo atu et vita malo apito i ho fotu tu mai koia et programa ke geni ai ko la de koia te takamata ke unioni osi pe ho ko teliki os pata ho ko ai osio sem fainolo koia o e soka ai an fetaula ke o pleki pe mo itali i kuna o pleki ko fa fitu ke ta fitu a itali malo ha france ko fa ua i he wala bis ko waono pe pe malo ha inlani ko to luono Afa mo mo a Ailani ko toluono i Japani ko ua noa. Maloja sentina ko tolunima i ueles ko uataha. Maloja South Africa ko faa ua ki he ua valu a Skotlani. Maloja Skotlani ko fitu tolu ki he valu a Fisi. Maloja Speini ko tolu ua ki he taha hiva a Tonga. Pea maloja Georgia ko tolu tolu i ha moa ko taha ua. Malo mahanga irkuai pe Romania ko ta waki toluono te vita pe malo ile va Chile ko toluvalu i Hong Kong ko ta fitu malo ya America ko toluta ha Zimbabwe ko ta Nima malo ya Canada fa mo memoria Portugali ko toluvalu i Canada ko ta fa pe malo ile va Filipini ko fitu fa i Laos ko noa pe malo hi a Chinese a Taipei ko fa Nima I kuamus ko e tahafa. Pea maalohi lewa taileni. Foia taileni ko e wafitu i Malesia ko tolu noa. Ko tu ia e ola ko ia o e ngahi vainga te vita. Ko e vainga pe ko tasi o ki ai i he wikeni i he feahoi ko ni o glotonga lere tainimi. Tau kona e olperegimo i tari. Ko te si o pe te vita mea pe. Kakuna tonu ke kai lahi au pito olperegi ia kakute sio o kuai pe aki mata vai vai olperegi o kui kai ke fufe fe te vita kanga e sio aku pe hange koni na umare i hange he tau koni a franse pe a moetimi ko a Australia te vita na lava Australia fafe paki na maali au pito au pito ka nei ai pe mele tau koni he osiko tau foi mea kou tuwange mai koe i he social media te vita a captain go fa a wala pis pa mo fisiko ni ko ai ko ani te vita ula hile va la wa ko a me ko no tuwan e ko a follow di tu a me vainga ta ko ku hoko pe en a me a pe ia i Australia ko malgo me ko na to malo ya na timi pe ko ko te vainga ko a tonga pa mo speini te vita na ostara te a ko si ko simpa pue ia ko fika to no a e fa ko ko mamani Pena tonu ke kai lahi apita tonga ia. Ke sio ko ke tau koni mo Speini. Ko e kawa Speini he hufo ou maki aga pulupe na tau ane fe. Na e osi foia tonga he tau kosi ko ape ko fe i Speini i tonga ia. Pau fe fe lewa na tau koni tu agoni. Pe hanga pe Speini fuka mahino pe ki tonga. Ka ko e tau koi uike. E tau e uike ko fe tau laki koni a Afilika mo Skotlani. Te vita ko pe he. Ko faiako mooni mooni faiako ngahitimi hitainmi faiako kona Skotlani. Ke sio ke maalolo na mahanga tawaki taha faa pe. Tokilele pe kai o Afrika o faaua kai uavalu wa Skotlani. Kako ku uhinga eni. Ko faunga Afrika mea koni ko up and anta. Akahe koi puluke ataka turi i. Uhinga ko na uwee vave foki wange fangi kauri uria. Lele fangatia toa faa te vita Kako fai atu ki Skotlani. Sio ki Skotlani. Kai. Kwa ki nao ngana toko ngai timi kotoa. Na mui mui kotoa fonga Afrika. Skotlani na tau kona toko si. Ta na keke sione aga Skotlani afu ipulu ke ata. Ikai. Koe mea kui koe fai yako. Kene hanga o hafonga fakafe paki i akte vita. Ai timi kou lelei. Malko kou sio ia koe ki he mea. Katafoki mea lewa. Ko hui ko ngahi re koti koni ko preiki i unioni te vita. Kamata pe me oro preiki. Ko re koti fok na puke puke tata ala itaha oro preiki. Ai matapure tonga koni ko taki haurati te vita. Aia ko preiki eni he wike ko osi. E wili soten ai preiki. Aluhake ni a wili ia. o tata ni manoa ka kei whahiwa pe ataki e te evita. Eh? Pea koe ne tuu koe a mamani o lotonga puke puke i ka pakau koe ni a Afrika, e Brian a Hapana, a tata o lahitaha i e te si, koe tata o e ono fitu te evita. Pea hoko a te evita Kempis o Australia, tata o e ono wha St. Williams, tamei uere si, koe tatao e ono noa, toki hola, hoko ai o Willie Shorten, koe tatao ni manoa. Ka koku si o koni ki hem tuko ni te vita, kei si ifo ke a Willie, eh? Pe ak totonu, ke hanga e Willie ia, o preiki katoa ngahi re koti koni, e te vita, he toi nga koni, hau ke tau fohu, ke World Cup e tau fohu te vita, koe hanga e kusio, mahalo koku whama apopo ia, ki e unioni e te vita. Ka fokat kate koe? Mahalo.
1: Mahalo, mahalo, pute, te kusai me o mai re koti kona, o mai ure te re koti kona. Ako rekoti umahaku tu e taha pite te koko kei. Kaatima ki yongon kone pe mitonga, toloa, tong taha ke wana li ahoda. Tonga high school ke taha walu ke wa hiwa a kere. Ako tu e maha tau isi uke kuosi e teita kotu I maha koe kauhe ngai tau maari. Pako mahi no pene ki te sengpe toloa I li ahona. Neo pe nao pehe olo pehe olo pehe a tere pe mo tonga hai, sir. Tonga hai ke taha walu ke.
0: Aya kone tu kone ke he weekend ni te vita e final ore vai a tere. Pia mo toloa I he whiau hiko ia e tau whakako a chini ia. Ko hui ka tahau kwa tu ko taimi te vita?
1: Ko I ko e rang muka rau te hitu ko tau kone tau e maari e. Ka ko matu ka tu ko e tau ka tolo ma kere papi ai ki mu mu horoi tua me ki tau tuki horoi tua. Kake ko e tahau kwa tu he riki. Ko tu ka riki te tu ka taha te mede I te whi mao ki te rava kake tau tanga msi buko tane la tupou.
0: Koi ya, record ko te pa ko tu pe ke te hanga ta he o break record ko ya. Hey, even I had Amy. I ko tau kona to ya fa ta pa fo I he tu ko na ko ta ta to. Koi ya, te vita mantu I ko te a o pe o ke I me to lu nga o ka we fu ke mi la. Ka ke mantu e ke va inga pe fo ke to ta ni ya, eh? Ange pe ko ya ko tau malolo kuna Kei me fia tēnā hokoat kei. Kaka tūko a Taniela Tainimi, toi whika ua pēr Taniela ke ta tao lai taha koe I he vai ngā. Aia koe ta tao te au hiwa taha, eh? Kaka koe tama whakoni kuna ne breakere ko ti mahalo peko o ko te au hiwa ngofulu pepea mo ia kaka hoko aka Taniela te ko te au hiwa taha. I he foi ta tao tolu na ne whakahoko koni I he ne tau koni pa mai timi o ne ta tao tolu kua ne hoko ai koe ai fo itata o etolunge au te a fo I game ton au te vita ka u fo ki atu ai ko tu ia ko ai ri ki te vita patasi o ange ai pe ki te tabla ki ko ni ai stay ti e wi ke ko si te vita na ko na ko ai fo ki ki va la u ko pe mahal ko te mi ko vita ani ai re te vita ani ko na vai nga ko mo plus e wi ke ko si ai fo ko fo kai la hia I told him a full get a hawa. Go out, you guy, Malo.
1: I beg you to have a jet of a look if you fear when I give my whole hula looking. I look at my grandpa home with much of your fear. I mean, probably a pay and a bit of a book moral about me. Oh, the multi mutual in a tau, get out, Mali, get out of the book. I can make Mali for the
0: time. Koya, Koya, Tavita. Katafoki, my guess, so cargo, he go, rather a bit of the dry me, eh? Koya, Kotuka, so I sent Fainolo, France, and Spain. Take a pair of coffee, Malo, and what you need, Tavita?
1: Oh, came Malo, France.
0: Yo. Io ai a coppe te che pet col francese per mettiamo in Spagna fefe leva a Argentina per mo England
1: give me
0: a go
1: all the way
0: give me all the way
1: England
0: io ai a te che leva a Argentina da e to ikuna pe England ai fai no lo ca go tu ya go e ikuna pe Argentina mandu ko how lo lo tonga sta ni mi ani ai World Cup na to go si ko Argentina pe ko tu ipe to ke I win ipe Argentina I final ko di I hatimi malohi I France pe mo Spain di e te vita ko yanga ya a tu ko a so kaka ko ko ke fija ku ke ri ko ni England I te vita ke tau si ki ai
1: oi ai na fanga fanga ko mai ko ta mo
0: ko ti ko tatau be mo au tatau be mo au ko ki mi a kuya pa pe ke ri ha ki tola ta ha I Argentina yanga ko ya
1: ko mali e ta
0: ko ya
1: mali e ko ya yanga tu ka spoti mama ni
0: ko ya
1: ko mana ko pito
0: eh kata si o ai be ko hui ko ta ta mi kata si o ange ki he ki ke mi ko ni vai nga ko ni a spoti ko nu ka mana fa ko ko ki Scotland ni I ahua whaa mahina ni te vita ai Commonwealth, eh? ko matui ko spoti hongo fulu faka katoa o ku ke fi au hiko ni ka tala mai he pure folau ai a atonga ko spot pe valu e vai hu ko spot pe valu o ku ka ke atonga i he fi au hiko ni e te vita pa ku ai pa me tau whanau me nusilani o ku nau a kau he folau ko ni e te vita i he mala e fuhu mga he mala e ke e pe ka ku tala monu atpe ku tala monu a kuea ke he kau spoti pa ku si ka uai ko mahalo ka si si la hitaha ko e he alu folau te vita ai ki ki tahene ko haku ai ko mo kapuna viliami e ko ia ku alu ko he tenisi ka ko na ne sfa fofonga e pe iuf a tonga ke fe au hiko ni ai o se ni ai ta go si ma haku ta ta fitu he ta odi te vita e ko ni ku manga ko ne alu ko ni i he ko tenisi ia ko fu me ala ia bito bito e te hopo ko e ke a spoti ko ni pe a pe pe te olimpiki e te vita ka fo gato malo
1: ao te ko ki ma ko ne ko an rauta tala monu ke ki ki tani ko ni ka ko ita to i te isi ko ko ko la ia tu na ko ka ho fa fa ka mata e programa ma ko foi valu na ko tu foi valu ko la na ko tu ia i te
0: ko ia ko ia e te tau ka ke pe ke ma o ta ngai metali e spot e valu ko ni ta ka ki ai te vita i he feau ko ni a komo nueli fa ha ko Scotland ka mata a hua fa ko e mahina ni e ka pa uta ha mea pa ke tuku mai ko hi ko e lava ia ta taimi te ki he a ho ni te vita malo
1: pa ke ha pa ke ta ko ta la monu to ke na spoti ka ga ko la ko me pa ngale lei pa nga ma u ve na ko
0: Koia. Ko mea peta ha maha ko ke whaose aki. Ko si o koe hanko utala tu. E whetau laki a tonga pa mo potukari i he weekend. Eh? Ko koe haha o si o ki ai. Ko haha o si o ki ai e te rita.
1: Ko ta hai a tonga.
0: Koia. Koia. Ko tau lo tofo kia ke ikuna tau timi. Ko tonga pe mo potukari ku tu wange mai. Komiti konda o lere whau hii. A tau kone atonga he weekendi ko potukari tēnā tau kake mantui ku kawa potukaria i he timi seke nene ta e potukaria he kousea kānata ko kai ka tolu walu ke taha whā ka ku kawa kānata he timi lere i he whea au hui te vita
1: Koia
0: io con famalo otro che te coi uhi lava lele e da programma spoti che weekend te fra fe e ben motor time tatau i he weekend kahau malo mamomea

0: FM. Kaunta tēnā, koe hā ae whaha i koia. Kia te mau tōl kono kai kia hawhaka ilo ilo ke mūsika.
1: A koe kaunta tēnā, koe toko tahaia o kne hiva i he leo whakawhewhine hange koe ni koe ko ha mezzo soprano pe koe alto i he taulea whakapāpālangi. Oku, it's a very rare voice type. Oku, haha molofia hano mau hangahi leo peheni ko hi o kake whakata natula ki he tokolahi.
0: Koia. I he taimi koia na e uia e koe ko koe o ku ke ma o koia fi auhi. Koe haha o ngoi. O ku lava peke mau talahangi koe na ake ki i oho vare pe koe hanai o.
1: Kono mo o ni ia ko ulua ki ongo pena e hao ki a te au koe oho vale. Ko uhi ngā hange koe kulau nei kai pe iai hawhaka a muia. Ka na e he hili ko ia e ongo ia e oho vale. Te na wongo i honga ia au pito. Ko uhi ko whakakaukau ki he ikuna koe ni na aku mau o kui kai ko au pe. Na aku whai e ngā we, na aku whai e teu teu. Na ia e kakai na nā tū tawha aki au, tokoni ki au, te ke i au. Pe ako, pe i he eku tū he funga Stacy, i hono ui mai hoku hingoa. Na e hau ai loto honga i a lahi ki a te au ko uhinga o kai ko au toko taha pe na mau ikuna, na mau ikuna ko toa pe. Pea ikuna i pea tonga.
0: Mo o ni lahi au pita. Ko ta o taha hiva pēni, pēa ai e lau e kananga koe a kaure kau ke fukei si i aupito. Pēa o kuke loloto ngā koe he universiti koe a okalani. Koe hā e tu u koe a ki he kaha u aho taleniti. Ia i hafaka kau kau ki e ngā fonua i tu apure anga, lawe i foki o ku i tu apure anga, Filipe Manu.
1: Malo. Koe whaka a mu foki ia ke te au ki tu apure anga ki i ulope, peko Amelika. I he ngahi feitu koe oku lahi ai a hono hivai e opera. Pe oku lava ke mau ai haka hau oku ki lele yange i ha ate nofo i Nusilani. Moe ka lasi hiva peheni. Ka ihe taimi ni oku whaka ampe ke u whaka osi e kuako i Nusilani. Ko hono uhinga. Mo oni ho o lau. Oku fu kei si i pe. Pe aku kei iai pe ngā hi me aki au neongo ko te au ke tuunga ko e ni ka ko ke o ngoi pe au oku lahi pe me ake wako pe au toki sio ki he ki he ki a ngahi Stacy oku lahi ange ka ihe aho ni moe hoko hoko at ko e ni oko loto pe ke u whaka osi e ku matai tohi i Nusilani pe au toki sio ki tu apule anga ki ha ngahi kos ke he kehe te ulava o aluai ko uhi ke tuple kina e pe ai hiva.
0: Malo au pito, Sam. Ko e polo kalama fokieni a e tau tupu, pea ko e taha ia tau mu a ngā aue, a e tala siti ko ia tau tupu to ngā, pea mo e polo kalama ko e ni, ke tokoni pea mo a whaka ilo ngā i a ngā hitare niti o e whānau o ko nau taki taha whei ngai. Ko e uhi ke nau au sia aelele i taha, pea mo e tau potu taha o e nau whei ngā. Koe hui whakoku ke kei tau tupu pe mo koe. O mai hao whakaloto lahi ke e tau whanau tau tupu i e fiafini.
1: Malo. Koe ku loto whakaloto lahi ke tau tupu. Te uto ope me he e ku me he mea koe ni na aku whai, mo ngāwe na aku whai, na e toki os whai. Koe ku whakaloto lahi ke oa e te nau loto sii ki hangahi whakaamu, ki hangahi koeli o ku lalahi. Hange koe kukau he whiauhini. Koe whiauhini na e lahi. O kui kai ke kawai hata mai ki tau tupu. O ku mei mei koe kakai o ku nau osi e nau master's degree, te nau kau ki e whiauhi koe ni. Ka kia te au, nai kai ke mahu inga ai asi. Ke te asiat o te kei sii, pe hange o lau i mai kita, pe o sio lalo i kita, pe o ku loto koe mai hataha, hika e o kai ke toton ke tau sio ki ai he hange koe hange ko e whaalau, ko kita pe, pe te, te ke i kita ke te au ke tau potu taha. Pea koe ngāwe pe a kita te te whai, ke te achieve e te ngahi koeri ko ni o te whakaamu ki ai. Ko i ai, ko ko whakaloto lahi ki e tamaiki, take the opportunities oku arise ki a kita. Pe koe join ha choir, hu ki ha ko musika, kau he ngahi fe au hi lalahi. Neongo oku i kai ki rea o ke fo i le volo ko ia mo i fo i stays ko ia. Ka iho o kawai, moho expose ki he kakai te nauhanga o whakalahi ho o whakakaukau, te ke e vave ange ai ha o whakalakalaka, i he whaahinga mala e koe o ku ke fie kau ki ai. Ka pau o ku ke fie whakalakalaka i he ako. Au ke ngahi feitu, o ki ai ai a kakai poto, whanongo ki e nau tala noa. Ka pau o ku ke fie whakalakalaka he mala e sipoti, au ke ngahi fe auhi sipoti lalahi, sio ki he tamai ki lalahi ko nau osi a ua u he malae ko ia. O ako mea nātolo, ka pau koe musika, kau he ngahi fe auhi peheni, au ke ngahi konseti, tala noa mo ngahi whai ako hiva, ko uhi keke ihe feitu koe, teke lava o tu ki mua iho malae, pea whakalaka laka vave ange ai.
0: Malo o pito seim. O te whanga māreko ni ke te koe, iai ha mea kehe o kuke toe fie whaka ose aki ai, kuke fie whaka ose aki polo kalama pe koha o popo aki ki a ni ihi ho whamiri. Malo.
1: Malo. O ko fie whaka malo a te pie mentonga, ho mo kei tuku whanga māli e mai, moe mui mui mai a kita. Tal me he kamata anga e whea ahi koe niwa mai ki he ahoni o mo kei whaipe hono mui mui i a te au mo e pou o ko whakamalo lahi at ki a mautolu. Pehe ki si o ngahi whamili mo ngahi maheni ki hoku ki ku kaunga folau pirikimi i he lotu hange ko e koe mau whai hiva he lotu tau taitu i maa. Koe fu he loia o e hiva i he mau siasi bea kou whakamalo lahi ki ai he ene pou mai kia te amo ene ako i au he ngahi mea lahi. Pea mo ki mou tol koe ni ok mou mamata mai malo e lot mo e hu whaki mo e mui mui o kuongo au pito pea kounga ia ke toko tahani a mou pou malo.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe se en mataere, nā ne mao a e kiri taka ana wā songko e te wā whi wāono. O ku fie fia e tonga kotoa ia i ho olawa me a e sem, mala e koia o e hiva o pila. O a te talamonu ki a te koe, ki he kaha o tale niti, pea pehe foki mo e whenga koko ia o kwhai, tawange ke kawe eiki i he whenga kotoa pe. Malo au pito sem, tatok whenongo aki. Malo. Pe taimi tatoi whenongo aki ai i e hoko atu a e whenga. Malo.
1: Malo.
0: Se mata e leia, moe palo kalama ko i a langi kakao. Toi mini te nima pea hoko ai valu, ko hoko ko i a valu, ko palo kalama tala tala i whale i a ki he mo uilelei, pea mo toke ta Chris Puli uvea.

0: Na moto mea mai fokia ki he leo maarie o e whaa ko tapu solo wa. Mo e tau whasi ko ia. Na e toki o atu me tau taimi ko oze miniti e whaa mei he hiva. Oze miniti e whaa mei he hiva te tau hoko e peke polo kalama ko ia oku hoko. Pea oku fie fie foke a polo kalamani. Ke mau whainga maarie pea mo e project manager ki he integrated aged care tonga. Manu manu whetoa ka maa foki. Ai climate change communication specialist ai polo sekini ki te kei aho tu akalau ke o mai a whakamuimui taha mei he tu unga ko ia o ia e ngā aue I he integrated aged kea tonga. Malo e tau lava ki he fiafini e onga tangata.
1: Ita malo mito mau ki he fiafini. Kore beke ufa malo atu he lotu pia moe talfa tapu. Au whake kamata anga polo kalama le te opie mena I he fiafin. E puke lewa whenga maari e koini ki hoko atu e pōtala noa. A whika ake pia mo e polo kalama mahu inga koini. Ko whae hono whawa e pia mo hono tanu pou pia me I tonga aiki. Go hi koe se whaki ara toko nia pia mo na tau hia ki nga tolu ku whakatoa tō la a. Se tau kau tau rekeleka, tau kau wau. Pia o ku waihunga ia ko hi koe te umai whengamari e koe ni ua gia po whengamari e mahina po hiriange e whai ha po talanoa pia mo mai beha ngahi o ngongu po mi mita whengahaki pia mo e tu unga kui ai a ngā ui I he ahoni pia mo e hoko hoko atu ki he kahau ki muia ku hange ko ho whawhilo aki ka mutuani ko ki te kaha tua kawau kua ki whatongia ku kau bei he kau noa bei he ngā ui koni whako I tonga eki pea oku fifia ki tai tali lei pea mo e takio e ngā weni manu whetoa koe ki hoko koe te tau potara noa makai pe kua ha ngāhi ngongo e toi ke he pea mei he ngongo ni tau kamata mei e mahina kua hiri honga ia ae mutuani ka maa whafunga e atu ae taki ka maa whaki ki nao tolu e kau maa mawhai pea pe he potu ngā we ae ngāhi ngā we whalat whanua I tonga e ki ka maa punanga tonga hi koe whenga o aki whakata pia mo ki tau tolu tau na whamuri I hono fuisia o ngahi ngāwe mau inga beheni koe koe whakalakalaka mo ui kakato mo ui lelei ka maafo ki ano ki tau hi wāwhi nofi e tau nofo pia mo ngahi kolo mau inga o ku tau ilo ai koe tonga ki tau tolu whamalo ia pia mo ngahi toko ni whakako mai pia mo ngahi pōrenga muri ki hono tanumaki mo whakalakalaka ai mo I tonga. Ko tuku moe ki whaingu maarike te whakahu mai e tau taki a manu manu whatoa ki nao dolu nao mea mai I he le tio mo I anta. Ko he palparema ki nao dolu mea mai he ngalo pe ko he anta ko he ke asi mai ai taki pia ko me mahalo ko ha palparema whakateknika le pe a te kau ku wai be honga ia ko hi ki nao dolu nao mea mai pia me he ngalo ea ki hoko hoka te pōnta noa. Manu,
2: Mai tama ko e fefin I ki te kama rinta. Ko le whamori mōre atu ki mauma whakateknikare ki he mea ki mea ngā ue koni ko ua tu ai whae taratara noa e koe fefin.
1: Au kwei pe tau rea, ko e kātonga pe mono tutuko. Ko e tutuko no mō kātonga lahi ne whakako e honi takamata mei ke oti tata whoki ki mua he kosi maunga maari e ngai whakamatala ne whakako ta pokalama ki mua. Whakako mai pokalamani kono toka anki na tau kau tōrekele ka. E manu, ku mahino pe ko e aho mahu inga eni ki he ngā ue ko eni, e ngā whafatungia ohono tanu maki pe mono whakavae o e ngā sentā pe ko e ngā hi whare he kuwhanga, tau pepe ko ngai punonga, ki whai hono tauhia, bea mo hono tokonia o ki nao tōle kau tōre kereka I tonga I kina kamatahe a honi, bea hange koe tatala noa he polo kalama kua hiri ange, koe nia kua whakaola ia I he ewhia whini. Ka tukate ka tukoe, mai hata uungongo mea ka tatuka hoko atu. Maloman. Manu koe
2: Io, sai. Io, malo apito kite. Hange ko ho whakalawelawe ku whai, ko e taha ia ngong whawhiwhia. Tau a umagi ahoni, tau ki manganga stepe taha. Pea koe ahoni ne whakahoko ai hano tanu pou. Ai fufua sin ta ke langa mai kau tau regelika. Angin bego kita ulpo talanoa i mai nakun ko osi fufu talanoa.

0: kwemisi ya kuhokomoni e fifini e kiti kamarita a lahi pe talanoa pe he ko hange hange nai pe tu e tau ngai jinta pe ko talanoa pe pe ko mohe misi pe ka ko ni kuhoko ya moni fifini pe a whamalo ko tau kamatai a kamatai ni tau jinta fufua jinta ni ke langa pe a wei pe moe ongolele ki hokoko te tau ngai jinto inga tau ngai jinta ke hoko ka e labarele ya pito e ne toki lava pe ku nengo ne a uo pouria a polo kalama ka ko fi fi ya ya ki te morita e ha taimi ku ma fa nga mari ma he ka taki ke fa ka kato e ngai fatongia u ku fo na e fa to kami u ka kamata no fa ilonga e tau ko ku kamata no kono ro tanupo e sinta ko ni houma pe a hoko hoko tai pe a kamata e langa paro pito.
1: Pege mau kei tari mau tōri tātā motonga mō ewa. Mā tōru mō si whakatahataha mā tōhe tai mēn. Tātā motonga mō ewa. Te mau sentā hoko ki mā tōru. I lawe mai ange, te tau ki lawe ke amui ange, tuku atu whakamare ko ni ke lawe mai ki he yo wau mā mō kātoa ngā e manu ko hei kakai mau ingane nau iai pe mā ngā hei fatongia ne lava o whakahoko i ahoni kuna tarubou pe mona whakaola o kamata anga o ngā uguni pe mo whanonga te tau hoko tai i he ngā he wiki ngā he mahaina pe mga he tau ka hoko mai ka tatuk whoki mai o tānaki atu.
0: Malo apito kite i o au tanupou ko ni kuna whailonga i kamata langa senta ko ni mai wāhinga i fō i houma ana e whawhe whalanglangi ko e ekino pele matofi ape na e whakahoko ko Lord Wire nengo na si iei ki last minute change he tapolo kalama na e mea mai pehono o whiwhine whakahoko ko unga he na e amna ke tau mai na waka ane hingheng kana e toloi na waka na do tuk tau mai a koe wha e fiafia o e ahoni pia na e pauai ke unga ko smawe polo kalama aia na e paue piki hoko atu kua te toloi, mo to e te kai hoko atu pe proklama. Na e mea mai e paremia reo reo, kako e eki tokon paremia, ona por ha vrea mlatu, o kau mai ki he o wawe ahon, pe ki whafafonga mi he pange langa whakalakalaka Asia, poko ATP, whafonga i mai kina tol ki he o wawon, pe ki ampasa toa siapani, pia makau minista e kalauni kau kia e minista e potonga awe ona por fane fotu fituafe pia makau minista kehipe e lava mai foki pia mai makau minista malolo pia pehe foki kai fafufonga ke fafufonga me pleanga siaina fafufonga me Britania fafufonga me Aselia pia Manusila pia na fra mafana pito pehe kai fafufonga hi kau hofonga mi he ngahi community, kau ai houma. Kakato mai tonga tapu ono, mo tonga tapu nima, kon fafonga i mai kie. Pia fafifia, lava mai moe sesu esilia na houma, ta take o au tapua ki i koe polo kalama ki te pia kotu i koe. Koe koloa fifia, koe fifia si ngahi, si kau toule greka, pa moe ka inga wahenga hifo. Ko whae ange, ko hange koe whakalavelavene nei, hei whae pie ko hoko misi o mooni, i a hon. Mālo.
1: Pakotofoke, mea mā whana, na e mea ki he kemanista e whane e whituafe, a ene whaka munamuna pe, koe a honi, o ko whae longa e ai, a makamaere koe ni, ko kitau tolu koe ni, na e tauhi ki tau tolu he tau tupu hake e pako e tau whakahunga i eni si ono tauhi ki nau tolu. Whamawhana e wakai atu ki he pobo o whahauko pe me ki nau tolu he kautaki me he manista ka mafo ki ka whafonga pe mga hei poreanga pe foko ki nau tolu na whakapaanga puto ngā awe ai panke whalakalaka e sia ka mafo ki ai poreanga awa sia panika e tataki pe mono tonga i he tau poro he tau pūranga koe ake tau tolu. Pea koe polo kaun fuko ni elin tāna he omi hanga tonu ia bea mei tonga iki, live hanga tonu mai bea mei hele tio tonga ka maa fuko hele tio koe ni a Catalina bea mo ai Broadcom mo bem me tong ai kina ko te bena to lai na ma manta ki ai ka na to ko ni ki na ma ma fa nga mari ka wi ni ta ki manu a o mai e nga hi o ngo ngo ko ni pa no ki la mai ki langa ko ha ho ko tu bem me he ni mai no ai o au ko la vale le no ta no po fa ka

0: ngā oe kuni, whiwhia kai ngā bea mei homa, kai ngā hihi fōk, nā tole wāhe ngā tūko ia, ni mā bea mō ono, ko te bea mahalo ko mā tolu, tātaka matonga, bea mō wāhe ngā hake, hoko atu, bea mō ewa, ka koe, koe hai ai tūkunga oe ngā oe e hoka tuki ai pia mono langa, nā tōku nā whakauka ngai ngā oe mawhitukutuki ko ia i e hoka tuko ni pia mei ahoni.
1: Maro apu tukite, hange koe lau koe kamata ni e ono whailonga e kamata e tau ngā oe, koe langa o whakauko ia heki kautaha lau kolo pe, kautaha lau kolo whanua, koe offa construction, ai aku nā tōlu tūna o whakawhatongia aki, kena whakauko e ngā oe langan, Wai bimu e kautaha ko e IDS Pacific, o tataki mai a he tangata business pe me itongani, ka koe tangata ngau e whakatisaini, a titeki, ko Malakai Wakasi Wola, mo ene kautaha, na utole unahango supervisor a e langani. Ko lea ngalanga ko ni ku kamata ko ni e OCP ki hita ufo ou, ko e lahi ko ni, ko e kerekele konu whae langa e kite ko e square meter e tolu afe. Ka koe foi la whare i a te ia koe square meter pe e whangiao. Au toe koe space lahe ni toe koe whakakaukau ia ki te bea morinta ke lava o whotuu haa tākai e sutapol ki he tau kakai tōregereka. Ha tō haki i ngōi matalai a kāu, iai haki whetu ke nau mālolo ki ai, e moha ki loki pia i te whaianga whamalo sino, pia i e moha ki space i te ke whakahoko ai a whei umu o whanki ngā ue ke lawa o pāsi mai he kautouri ke reka e nau ngā ilo o nau mao i e nau tolu ke lawa o hen oba mai ki he tau kautou tupu koe whanki i konga ia o space lahe ni mao he ria kunu whae langa ka koe koe wharei e te ia oku whakawhiunga peke tuli ki taha ka gai ngai space e tuku ki whakahoko ngai se vesi koe ni e kite. Maro.
0: Oku mahenu ka teo koe sentā e toki lahi ange, koe sentā ta pepe, koe sentā takia o e polo kalama koe ni e langa ia i Kolomotua. Kolomotua ta tāmatonga pe mo ne afu i vavau, e tau hoko atu ki whē hirieni.
1: Ia, maro apito kite. Koe tūko ni te tau, koe ne i whatatari pefo i a toi ngai se ntae tōru ko ni ka koe ni ku mahinu mai mi he panke o kuna u ki mea si i peke ki i whakarere i ete ke whe ke tau komplai mo kina tōru i whe mao ko ni koe e panke mahalo peko u kaha u tau tuwaki e se ntae tōru ko ni u toe o tui ko e taha ia e ngongu whakawhiwhia mahinu ku tau hoko tai pe mea ni koe ki tau toe tatari ka pau e lawa e peo tuwaki i tau ngā ue ko ni koe ke langa ngai se ntae tōru ko ni u toe tau e malo e maina taha tu aki o spea pa ki fai hono o i velu eite nga he ka upiti kundi na upiti mai ki he nga hilanga koe ni pe tau toki hoko atu ai ki hono tanu pou mo ki nao tolu i e kaha uwa me mai pe ki te
0: maro ko wakata ka linta me mi be mai ake tau hoko atu ki ta tau mo tonga ka utu ta me linta e ta hanga teke mea koe ni kuo pau pe ke osia hopa tau Mare e mai ki tatamotonga mō ewa a tatoko whakai a wawa upe mō Kolomotua.
2: Tua wawa ue toki mama o atu ia.
0: Kaike, koe polo kalama koe ni he kuma u tuki whatamotonu mai man e toki kakato ia ki he ki wafe wahi wa a pepe wafe tono. Saibeo ki taimi lahi e lava peo mao tau whenga maari. Man tuku atu kakoi ki tuku mai mahalo koe ngahimea kato koe e tuku atu e pesi wai pesi fespuka ai parose ki e toki wakai ki ai ki nao tolu mui mui mai ai. E watu e ngai whakamandala whakai ki ki kama ngai atla mga ngai tala noa o e pauche ki koe ni. Manu koe taki lā patu ki whenga maari, kai koe ngata pehe langa ngai whare, ngai tūnga whare, kakulanga mga ngai tūnga whenga maari, pā mā a ki nao tōlu ku nao whi mao, ngā ue i he tawha ki koe ni o e toka ngai ki na tau kautou lekele kā. Koe whenga maari a koe mā ki nao tōlu. Lama mikai.
1: Mā loa pito ki te. Te a hangi pe koe hingoa koe prose ki ki te koe integrated. E koe koe nofo taha peka fo i ta whake taha. Kono whakataha taha i ene ngā hinga aue ki e lawa toko nia a kautou rere ka whakataha mo nau kautauhi. Sai koe konga hono ua, konga ua ki uwhae langa, konga hono ua rewa koe ngai se vesi i e whakahoko he osi e langa te utu kilabu ki a mohi hawhenga maare make. Ka ku aluhanga tonu ki he konga hono tolu, a kua e lotonga ako e kautou e kau tauhi e kite. Ai pe proklama ako ko ni ulotonga na e toki ose tu i he maina ko osi. Pia kua manaki ke whakahoko ia i he mahalo i he kamataanga o i maina katu. O tonga lele le sita whaka osi ose le sita mahalo ke weekend pe kau ke kahau ko osi ke le sita. Pia koe whengamari lele ien e kite. Ko tiku whengamari lele ien ke kau whengau e aki wa aofia i pia moe Tupou Tesley Institute. Ko TTI, ke nau hanga o whahoko ai whalele ai ako koni level 1, level 2, pia o kwai ate whenga maari eko ki hako tupu e whonua ke nau sito koni mai o ngāwe aonga ake whenga maari eko ni.
0: Malo man, ai koe ngahi whenga maari eko ni, ke atape manu ke hani ihi ke tō mui mo ke whakasio holo ha ki I tawhaki ke nau hua tuai.
1: Io kite o ku hanga ku lau ku ku gei maha ke lere pe le sita he weekend. Mahalo pe koe kamata anga maina katu kamata e semesta. Whainga maari e la, ke tuk pe whainga maari e. Iwen pe kapto mui ka ku te mautari pe le sita. Ka hanga ku lau koe proklama nea le lere pe a koe kite o lau ki he tau wha osi wanoa wahi wa. Proklama ko orewa ki kakato koe tautake tifu ki heni ki te koe toko imi koe toko whangia o ni manoa na lawa ki tautoko ni I proklama ako koe ni lelele peku osi e fo I kouhoti koe kalasi e ni tolu koe lawa e nao proklama koe ni tautoe lele tue hoka teni ki he semesta faka osi e ta uni ulele loua e level 1 pa mo e level 2 pia koe fakaukau ki he level 3 ka kulo tau kamata peki fokopau I level waki moe ua katoe ni level tolu tonga whae takatala no ke na alawa ke alawa ke bea ki nao tolu ki ai na nao whakahoko level ua koni se me saku o si ke nao teike level tolu. Kau kei whainga maari lahi peki te.
0: Ia. Uktau lahi pito ka kai unau whitu tāke mai ke o whae keke pe mo whainga maari a koko eni o tolu mo mea mai pe a mei nusilani kau kea mo whaamiri I tonga ai ki whae ai ki nao tolu ke nao to oe whainga maari eni ku hi eke ke nau more ki ai, e totongi katoa hangi whakareha ko whai, fua katoa whaka more ki ako ko eni he project I peko e ngā weni. E manu na e konga lea ai ambasitoa ka sia pani tāne nai wakai atu ki hono tanu pōko e homana ane pehe. Ko sia pani oku kaui he whanua oku mo ui fuoloa hona o kakai. Alue ta ua fuoloa ange pia mo ui fuoloa kakai. Pea uie ngahi ngā ue pehene ku whaitakonia ki ho nau kakai isa pani. Pako he nau uhinga, kaui uhinga, ku nau omea ngahi tokoni pehene ke ki tau trole pasifiki. Ko hi ke aonga ke ki tau tōna alawa ki tau muia ki a tawhako ia. E tame tātau pe e man koe tokoni koe ki nau tōlo ku nau whie whae whakahoko a iako ko ni ke he tauhi motonga e tau kau tau rekareka. Kaui he ngā aue mauanga mo uile lei au tau kakai I he ngāhe whanua mori. O kui whakoe live in, peko ngā aue I he ngāhe whāmiri, peko ngāhe ngāwe anga pehe. Tāna kia siri nina, koe paanga lai whakoe liha ku hūki tonga eiki I he tawhaki koe ni. Pea oana tau pehe, o tau siolalo koe ngā aue koe ni, o koe koha ngā aue, koe ke ha mauha paanga whiewhi. Ika ai, koe paanga hū mai a tonga kau, lahi apitoia pia mehesi kakai koneu nao ngai muri. Fefe ai ka pau te nao oa tuki muri, mo hiki mai keni, ko si ai ae pāle tua, pia moe toka teo le lei, ke nao ngai ae ki mai mo ui, pia oku kau ia I he mea maho inga ko te waki mai pia mehe polo kalama. Whaambe ke maho inga maari koe tau kakai, mi nao tolu nao mea mai, ui kai koe ngai koe ni koe langa pia ngai tunga whare, ka kutoe langa mo ngai tuunga ke mau anga mo ui. Ki nao tolu I he tawhaki koni tauhi mo tonga e tau kau tō reka.
1: Ki te kataki o mahoinga I apito o hompo inyu ke o mai e.
0: Iyo.
1: Koe ko whaampe ke ki tāna ki tuki ai. Moni apito mea o ke talanoa me gai whikau kuma whainga maari I mōrina. Ka koe ki te whito ko whikau tamu o wha whikau waki koe e tau plani koe e tau prosi ki. Ke hakea ki e ilo mo e tau kei whakanga o e whakatauki e tau kau e tau kau tauhi, ke malawa, ke nauhanga o hiki e tuunga koe fu isewesi I tongani. Ke nauwa tokonia e tau kau teria na alawa o whakahihi, ko tamiko hiki e nau isewesi, e ai amanaki e mo uileleiang, mo tolonga ange, mo fie fie ang e tau kau wai wai pe a o te tu mo fa fie mari o tau mana ki ke hangi ko siapa ni kangi wai fatala no mo wai wai ai ambas e tau kanu siapa ni au mo ni koe ke buria siapa ni e kiti pe fornu ai a o kuna o pe kai ngata un tau natula tatau tau mai me ki tau pao tolo aki e tala tu foka holo mo ngahi me ilo foka tu foka holo pe a ko tui ko korea mari korea mari tau fa umbe ke faka ke stress yet emphasize I point you know hang money abito kai there was no two ways I think amari tau fa am waki da tol ke hake gi tau se ve si tau kau tu le ke ke na malawa ma o tu nga muile le ma o sino o ku fa fie mari mo na tu tolonga ngi ke ka
0: Patoki hala mai be mo vaka mai
1: hala mai be fenga mari ko te ya ta fa la u ya ki ko na u la ni to ko hango u la u na pa si bina to le ma na ku setif ki ti mia ko e fa nga pa in bina u to na to ki murina ko si ai to na ku ka mari na to ku ya
0: lina pefe ko ya ha o da na mai be mena be ku to ka mari be o te fu ha ke ta ki e wa he ko to nga to ka ka kai ke mis e wa da mini ne hanga o fofia ya ka kai hi dia se o na fa ka ko ta va he nga ta wa o pau be ta wa ki ra ke ta ko ya te ta i tonga ta wa ia e wa o ke ta no po mo e hu fi e nga ke mai ta nga yo ngo me ya me te ta na ke mai
2: Malo apito e manu pe foki kia kite o ku moone lau amusia tonga lahia. Kais iho kwa tuai pe e mausi o si onoa ma to me funga fonua mo tarika monu. Koloa pe ongo tangata ha uha ke to ke taulanga na fanua ki mua he wafe wahivana fafai ku ose taimi ko ia e lele e polo seki e. Foki atpega mo ua ke mo faka osi mai e tau polo kalama.
0: Malo manu mau ko tuki tonga taimi ko ni ko ha ai to nga ko ni hoko atu hange ka deu e lava mai e ko fofonga be me he pange fala la ka a mahala mena ka tu fa ha ta no a fa le mo na to le hoko ka de polka ma pe a mo ha me ke pe te ke ta na ki mai malo man
1: malo bi tuki te uaki be ko e ko hoko tu ko ni hangu la uti mau hoko tu ki hono te tau hoko tu ki hono o tu waki e ngahi piti koni ki hitoi ngai mai senta. Waveni e pitope, maharo pe ki hiu kaha. Pe koe tō mui taha ki hiu ki hoko mai. Kone tu waki e pe whai e hono tari ngahi piti me koni ngai kautaha. Tena o piti me. Pako ataha ki hataha pe kautaha pe kite. Kautaha i tonga ni. Tato fito ki kai senta lahi, hana ke lawe koe senta lahi e hoko e koe hapu ia e ngai senta koni e tu i kolomotua. O ata ke nai kauta muri ke nau kau ma ke piti me ke me a ke sentala hi ko e te he no ki lahian ai ku square mita ia e faafe ai lahi ko kere kere ko e walungea u ami me lahi ko ifare he square mita walungea ai lahi ko ifare pe a ma ke hang me fangi auto activity mo buildings e tu tana ki pe kiai ki hono whakakakata ngai whi mao ko ki whakalato e whi mao e kau wai wai. Ai goi, kai goi a pe kau kohoka te muta polo kalama ako, tai mta tau kua e whanki la kanga pe ki te ku e amanaki ke tu waket moia i he whengamari e wawita. Ko hunga koe ngahi senta ko ni e whakafonu e ai kau ngau e ke ki ai, pe ai waveni pe tau ngau e atu. Ko e hoko mai pe ki ai wai e tim ngau e me e tipi te nau wha mai fakau faya ki sabe fakau si ki tau mai senta kakau fakau si piki tonga tapun pia mo baba ofoki tena u folau mai e uji fakau si o a ko si ki sepe uji ula ke septema pia kai goya pe o hanga naket foki hono fai hono o no review it at progress ba a proseki ki ke fa ba be o fo be proseki hala fononga na fe ka toka mi mua ya ka ba wai ha ki funky easy u ka par parema fa no sabul ge time ya no ka ma fa ton ton hala nga ko ya proseki fo kopi o alu le be fa no ta le ta hafu ki te ma ko ta paro mesu fa ka linta pau pe ki fai he tau fatongia ki ta au ki hunga fonua au kakakato ki e ngā u
0: bing toko kua tālo mai taimi mālo mani
2: kua fetoi tapu ke mono atka man
0: pa mālo atu ni tā au kua hunga ia whafunga ia to e minister potunga awega be for ke CEO ma ka utak be for ke project manager be mo timing awe ko ni kono tak ke programa ma venga kuma hoai ko hiko ke mai fenga mari be me WTO ma ko api me na e hawa do ai ai nga hiong ong fa mo mi da fe ra la be be mo langa nga awe ko ni fa ko be me tonga ai ki mata tawat be fa malo ki na tolo na me mai i nga lo ya ma fo ki ai nga lo pe ku honga tapo ki na mo do ai ki Malo e mawhenga Māori, ka mō mea, Malo.
2: Malo apito Manu Manu Whetoa, peheke a kite kei aho toa kalau. Ae, mautala noa me lie, whakai nasi ake ka inga kuna o mea mai ki he polo kalamani. Ako tangata ko tui oku ia e fie fia lahi i he ka inga he vahe hifo. Ae, ako nao whukau tua i he whaunuani, kau hiko e nao ilo. Oku ia e feitu. E malawa ke si tauhi ai, Pea, toka ngai kinai e nao ngahi mātu a kau maa foki ai ngahi kui i he wāhengani. Toi foki mai i ha taimi, te mo toi foki mai ai ki tuku mai whakamuimui taha kua o ki ai ai ngā we. Kai ke he oa te whaskoe ni, maa ki moua kau maa foki ai kai ngā kotoa pe, mi he mapu a vaya, pea moi vahe hihifo. Mālo tau tok whelongo aki.

0: I he whainga maria koe ni o ku fiefia e polo kalama pie mentonga ke taltalelei a e taha kautoko ni whaiako e timi a ka pulu whakafonua ko ia atonga I ka re tahi. Ke o mai haki o ngongo mai ki tau tolu whikau aki pe a moe wa inga ai whanau o kuna lolo tonga I Amerika I he Nations Cup. Niri lātou maloe tau mao ai Ahoni pia malo muatari whakaafike ke kaumai I he polo kalama ko ia pia mentonga e poni. Malo niri.
1: Iyo, malo au pito e mawhainga maari e pia ta papitai te ngā koe e sia whakoroa koe ni. Tunga ki ai ai ai te mikare tahi ko mawike whakaosi e ni o mautua. Taule mau olau mai he wike ua ki mo atu o whakaoka e mau wainga. Nā Raki Wike mā tau mō Zimbabwe, mā Ukunai, mā Fōi he Wike Kōsi, he tēmta taupe, mā te tewe ni ki he mā tau whaosi o Wike ni. Pea, mōile lei pē whānau, he Whorau Koe ni. Pēnei onga ngai whengata ana mā whanonga mai moia I Whorau Koe ni, ka ku ngoe lau mā keifie fia pē koe ngā ku mā whawhonga e mai mō a hauotonga. He tēm te taupe ka koe tare niti ai o tua. Ha whunga e o tau kakai. Mālo.
0: Mālo, pito niri pe o kwhawhie fia ai lawa ke mau whanongo atu o ku lelei pe mea kotoa mo ui lelei pe whanau kau mafo kiki mo tolu ko ia kau ofisiare mo lawa atu I he whatongia hono toka ngā e ko ia e tau timi. Hange pe ko ia nā ke whatarano ki ai lawa e fo I tau e ua toe ai fo I tau e taha. Koe ui koia e tamaiki niri, o si mahino pe foki o ku iae ni ihia he ngai whanua ke he mahalo o ku kei lolotonga lere e nau ngai wa inga koia he nau ngai kalapu. A ta e whanau koia na anau ihe supa. Koe hae tu unga na e whai ai ho o mo ui koia whanau. Ne iae nai haki I taimi ke nau lava o ki ikemi whakataha I ki mua ihe wa inga pena e ikai ke iaha whainga maari e pehe.
1: Iyo, maro koe ke process mahino pe ai taimi kuma whiri ai whanau. Tata te whito ke whanau na ulotonga ke vainga Europe vai pehe ki Blancé. Tangi ke super rugby. So, tenga tauna mausio ke mau tip chart, mau timi pea. Na I whaireva hano whiri ai whanau mi he tuunga okunau I ai. Taimi tatau. Pa te mōsio ka pēhērisi nā e laki tuku atu ki mua I e te skuati o e wanoa ua no. A wai whanau ka ke nau asi mai ai. Ai kua ngai mea lai pē, maka tōngo ka ke nau hini ai, ka lasi ulu lawe lawea. Family commitment, ai mea taha. E pē whanau e nihi, au nō whi mapita ke nau mālo ro. Maka tōngo koe, koe si seni koe ni putoke o si, pēa. Kakulahi ai wainga, especially ki Europe, o tu maka na whai tau e tolu ni mahe tau. Kaka ngai whengata ai au kumau whianga ngai moia, nge taim koto pe kumau uia e whanau. Kaka e taimen hi koe, iki koe whanau ka kalapo o kumau inga ke nao, keita ke he nao ngai whamiri, kaka mea mau inga taha pea kure a kei whai a koa pure, te tatui fua kumau inga ke la ke lava api. Ki toki haurema whai whawhonga tau whanua. O tui mā koe teu teu ki he PNC, nekā ki hama whainga maari ki mau teu teu na mau haika mai behe waka me Nusila. O whakatahataha mai ki heni o mau teu teu tesi mo Zimbabwe. Pena te hai mo whanau. Nā tō join mai behe me France pa mo UK. Lolotonga ia mau teu teu ki Zimbabwe. O tui kai koha issue for Oweni ki he ikaretai. Makatunga pe o kakaki hasiri ni ke si whaia ke mau teu teu. Pea koe hape mea o kumau mau, koe whakaukau ia e whakupurega pe ki e toi ngā e au coaching staff. Koe mea pe te mau ngāwe aki. Neongo kohori o mau loto ke ngai mea ke ke. Ke whanau pe mai mai mua o tau hau. I e taimta tau pe koe hape mea o kumau si mau. Pea koe mea pe mau whaia ke mau ngāwe. Maro.
0: Whama whanau pito e niri ae vahe vahe ko iapa o kumo oni au pito pe. Lahi e whakatala noa atu ki e ngahi sipoti kehe ko ia whakahoko ia tau ki whanua, ko e matawaiwai anga ia o e ngāhi sipoti ko toa ko e ni ko ta whaaki whakapa anga ai. Pe amsia ngāhi kalapu ia ko ia ia ngāhi whanua muri o nga whainga maari e hono toko ni ki nga tolu. Ko e taha whoki ai ngāhi me aniri o kulahi ai tāla ngāhi ehe kakai, ko e nā ke lawe ki ai hange ko e wha whātala noa ai whai a kō ki whānau ke tō mwawhinga ia api ke lāwa kai toki whai e whi lau lau ma ai whonua. I loeni e taha kotoa pē hange koe lawea ko ia a Eliesa kātoa. Whewhenai e tu unga pako i loa kehi kehi pēri ki ia me unioni. Oku iai nai hawha ahi ngā tawha aki kua ngā ue ki ai a tonga ke lava o ia hapare tua o e whānau o ka pau e iai hata he kau vaenga e hoko ki ai hawhakatamaki pehe i e kahau. Iha anau vaenga whafofonga e whonua.
1: Oh yeah, koe the mepe was put in place ki e whānau e nau o mai ki tonga ni. Koe insurance. I koe insure ka pa te nau o ma vaenga mai whonua. But then I'll have a ulahi no cover in Siwa, I contureki, I tau fa now. Kai he time that tau be, ko pressure ko hangi ngai kalapu o ki he tau fa now, ki na woma o vainga matoa. Te milahi o kung nau pamana mana e tau fa now, ka mo alo vainga matoa, hake ke mau te sain o tole tau fa o. Pea ko ngai mea pe ia ku, o mawhi ohi mo ia i he tau ki he tau. Ko

0: ha kakai pe ok nau to ke nau fai fe lau lau ko ya
1: ko
0: e to ko nau family e to ko nau country ki to ko fa nau kana wo mai ko nga ko fi e lau ko ko fi ka nga ka fa ta pe mo no te ke mai mo ha ka fo mo pe ke te au ko nga hi timi ni he ko hiri ko nau wa ke tu nga ma lunga pa tu nga fa fi fi ya ko fa na ya te au ka se fa ye nau mo wi ana o ma vai na ma to ma pe tu i ko fa ma ro lo to nga ia pito ki ta fa na u ko ni e ta u ke ta u ku ka ka me fai mo fu e ko hala pe na ma fu wai ka ko tu i te mini hi o ku o ta fa ka u ka ko to pe ke ta u ku na o ta fa ka mo ia a e ta inda ta u ko tu i ko ke ta ha ia fi te u te u ke u lu ngi e ta u ka ko e anga ko glau ki mo ko me pe ko ma u ko me te te wa ki fa na u Kau kefanau pe nau si kalau sefai nau mui ke umai kita orang kefanau pe dia mau ngawe aki. Kau tu iko dia orang yang ngafai ngata aja mau phone mai aja. Kau faham malu ya lo to kau ngaya ke kapten ni kau ngai montok ni ngawe lahi nasi pupu ke mau fanau. Ah, mau wah mai ke tunga kau ni pe. Anggalau kau kefanau si pe aku fai ngata aja. Aja mau tiu ke mau tatafok. Itu aku kau tu ikut toki hu mape ke environment ni kare tai te ke toki angu mahin no ai me aku mau flow ai maro
1: Monilah yang pita fakatala noa pe ki lahilah yang e taimen i e mau longoa a me he tafa aki ka kuange pe ko fakatala noa ko te toki auto no tu e puti va inga i kare tai pa te te toki la vale va o ilo me atono o ko hoko e ko hale va tu ke ka hau Healing Nations Cup to yai hafe au i hanga mai me mua i he tauni o ku e fai hata i te kia e te mi.
0: The Nation Cup for a competition for all when I will rugby in Tier Nation. I hili ni te mau malaro pe te mau hanga tu lewa ki November. Te mau tawa pe mo Georgia, Romania pe mo Hong Kong i Hong Kong. Ai ko lava e tauni pe ko hanga tu lewa ki he World Cup. Ai ko mahino. O ki kai ke lahe mau taimi teu teu ke ta un e mau ngahi competition pa ke tenda tau pe na iai whaka amu ko ta ueni ke mau teu teu lahe ai ke wokapu pa wange ko ku rea ki mua o ku iai mau palani me mau ngai whakotutu me mau ngai whaka amu a web masiva mau afunima mau ngaui pe i heli miti o mau mau pe a neong oia ko e whaka amu ia ke ke lava ta uni pe ma o hata mai ke lele o te te ui ta e fa ko mai o tau fo mai tau fo o le woka
1: fa malo la hia to ki ate ko e niri la tu ia ha me ake ku ke to e fie lave ki ai a fika wa ki pe a mo e timi pe ia ha me aku ke fie le mai ai ke ka kai fo noa a te fanga mari ko ni ma
0: e o maro pe ta o lo pe ku lahi pe e tala ngā pe mo lahi pe mai tau longa ngā pe lahi pe mai tau mamai a i e taim da tau pe ma wongo i ta tau pe a i he ka pau ku ai ke whi maari e ai tu unga ku mau a i he vai ngā pe mo whalere ai tai te mi kare tahi a ka ki mui a koe mau kore pe a oe ngalo e tau whanau anu hufi e mai e whi ngā ku nau whai a koe ngau e lahi ai ngau e ku whai pa i e tam te tau ai kalusi whai u ku whai e whanau ai whanua pe koe maulo tu pe ia a mo poupou mai mo kau mai ono hufi e tau whanau e teo tau painga e weekend ni maro
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe niri lātu a e tāre whakaafi ke kau mai ki he polo kalamai pōni pia. O a te pētala monu ki a te koe ka amafo ki a te vitatu i fua ki nau tolu e toinga o e kau toko ni whai ako ka amafo ki kau ofisiare koe ia a e timi i karetahi. Pia pehefo ki he tau whanau a e amanaki ke whakaukoe wa inga whakaosi i he wikini. Tala monua ki a teki motolu malo ai whi laulau pe a malo i ofafonua. Koe ha pe ola, tau tari pe mo e whakawhetai. Malo au pito.

0: Po vai malal, me kauta a planet gas, ma na whanau no ma tu aki ke hui keni, malo vai.
1: Malo a pita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahoko a tukleo ke kainga, malo e lau maari a hau e ki lelei a tonga koto a pek mou me a mai ke polo kalamani, ko ata e pe foki a e whamanatu ka ki moutoro koto a pe, o kai toi tari ki moutoro ha whainei ni sa whetu, lama lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafo ke kautaha ko ia e planet gas. Ti motoru koe mo fie maa mo ngai mea lere, lai lai au pito te vita kao maa ka ngā whanongo, te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei, lava ke o ato e otometiki kā kia, kao maa afo ke ngai mea lere, ko toa pio ke fie maa, ngai SUV se a fitu, walu, hiva, o au befo ke tau se a hongofu, kao maa afo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai yut, ai ko Ford Rangers, Toyota, kau maa foki ae ngahi mea lere ke kehepe e lava ke ke whiri me iai. Ko iai, o tike toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko i ka atila fukeni ae tonga, pe au ngā ue ae tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ae kalas mea lere ke kehe, ke mou whiri me iai. Fama alo atu ka ki moutolu ko uia, i ngai wiki ko mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o tia me o kalanini, ka kulava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i koia i nau mea rere. Ko e tau whika te whoni whetu taki mai ka te au koe noa ua ua, noa whitu hiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau i a te, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.

0: very bari ka ke whai mai. Pea ku toka ngā lahi au pito ki he kawenga ku o mai. Ko inga ko tūnga o kuia i Pasifiki, a tau pe kusio whakalugu fua pe ki Fisi pe a Motonga. Ka koe talu me taimi na nā wafongi mai ke whahatoko ni ke whahatonga. Ke ngai mea ko ku hoko ki o tau whonua. Taku wongo o kufu mafa tuki tuki au pito ia e vela. Hange koe koe meko ni ke tala mle lame ki ai. Kono o mai he toko taha ki au ki whai ai lea koni whai. Loa ki peke ta whaki he moral side koe ki ai. Pe koe o ku osi mahino au pito pe hange koe mea na ulave koe ene nai koe ki ai. Koe palo pare ma koe ni he kai ke ave pe ia ki he potunga e polisi. Tuk hange e koe ni koe siasi, pa moe, mungai vai te epiri la lahi ai whonua, kawai e community moe whaamiri ki ai. Pa ku sio whakaluku fua aku koe ki ai, koe tau kau ka atoa ki ai. Pa ala ko toa ki ai ke palopalema koe ni. He kai ko hako aki, koe palopalema koe ni, o ku fumafa tuki whakabahapuri anga. I he national platform o tala noa e ki ai. Koe konga lahi a koe sio koe ki ai, minofa whakaba mafa ki ai, tala noa i sa patie ki ai. He koe hange koe ku tala noa koe nei lawe koe nei. Koe fu matangi e nia o ku wake e me moana. O kaka matangi a koe ni ke peheni, ke tau tala matangi, tau ilo koe ngai matangi me ki ai. Koe ni ku wake fu wake pe matangi koe. Pakangai koe lawe koe ki ai, o ku nehange eia o whakaauha, ka whakaauha lai e ku whai, whakamamani lai. Te hene tunga whakamamani lai e koe ia, whakakuropolo ngāwe koe ia, ko paurewa ke atu ho maure o, te kau taki koe lotu me ngai mea pehe. Peku mau whamoni i ki ai o ku kau, peku ka venga koe koe e vela ki ai koe, tau ngāwe whakataha. Ngāo e whakataha kotoa pe mehe whamiri, mehe ako, pe mō ngai vai te pire ke, mō putu ngāo e polisi, mō ngāo e kotoa pe whamauanga, o ku maho inga putu ke ngāo e whakataha. Pako e kaupoki e vela ko, mōne pe nga fu ohovare au putu pe au ki ai. Tako hai unga mea nai atua ia e tamata i lulu kake ata tamatonga hai. Tai atua tamata he tonga lou ke ato whae ngāo koni. Kako tui pe au ia kai o ku maho inga au putu pe vela. Koe aia koe maurea he ngai malaike ke ai koe he tawhai koe kou i ai. Te unofo pe me tawha aki koe ni he lotu koe ki ai. Pea ku maho inga au pito pe ke tau ngāwe whakataha. E ngāwe koe ni kono inga. Koe fu au hia au pito pe ia au ku ikai koha. Koa ki au hia ma lahe more mo i maman i ngāwe koe ni. Pea koe ne ue sia koko e Pasifiki. Pea koe makatuu ngai si ono uia tukoe au koe ni ki ulea mi he tafa ako ya. Ka koe ia vela ko foka tuka te kotia pi hau whiwi. Ka koe mea maui ngai ana ui ngai mātunga au koe whakahoko ai rea koe ni e sāpate mālopi.
1: Mālolahi bisope. Koe kauia he mea ku tausio hake koe mawhaka amu mo te vita me he tafa ako ni matua tuai. Ha mea te tawala tokoni ai ke whonua. Ha mea te tawala tokoni ki o tau kakai, he ku tuo kapa mamani, koe fufoi hiti lai ni o tau kuonga, tene fwa auha ai fut laun piliona i mamani. Kako hea nai, e tau ngahi mea koe ni, tau whakaukau, e tau nofo o whai. E mouni be, whanua lotua tonga pe tau whalala o tua. Tākua ku fau mai ai tari lotu ia he ngahi mea o kai ki tahanga tō whato ngai ka tau ki hanga noa pe ko mālofa mālo atu koe ngā ko o tari mai e tau whikoia e weina o te wita e whoki atu ke o ngā ka e hoko atu koe ngā ko tau taimi ke whoki atu ke ngai whikoia nau toe ka tau toki tātā noa atu ai whamore mōre
2: Ioa Mālo Vito, te vita mō nevela, te vita te apiha lawe mai o ku o si toi pia tau fwe lahi e taha ka hika lawa ke tau ki tā tā noa lele i ke ta pā koe ni o mana ke lea
3: Io, uena, sai pia ia ke uhi ke alu ka matoki hoko aturewa kai lawa u a proklama koe a pisope ke tuku mai ka toki whakao se atu e mā tāna ki pia ki maua pa mo hafe ui ke a pisope Mālo
2: Io malo pito a te fa malo la che mo ga pe fo fa malo te na to na fa no come mi nga lo pe na to to pe so pe te fo kia tu ko i ko tu i pa ma ma ri to lu ne ko ni ke ko le fe ko mi pe a mo e tu tu ki ko tu i ke la ve mai ki ai a sai ko ta u fe u i fa lo fo ko i ki ko ha no wa te tu ko tu ko ha ri va ya ko mo u i ke ta to lu pe so e ka pe no lo e ka fa no mo ai ka ve nga ma hu i nga ko ni Kore pe e fwaki, kumi pe te ke ilo, tukituki pe e to'o. Ko tui whaloloto mai te whako ia, pena pas pe mui kawe inga u tauloto ngā talatala no ki ai. Ka fwke pisope, malo pito.
0: Malo pito, lo ton fwa malo atu ki e, o te vela pehenga David. O ku kaweni he, he mea mau inga ke, ke taunofo ki ai, he ku kono mooni koi ki ai pe aloloto ki anga si e tau moi. Ko tau mata tapu whanga whakatapu, ko sio ataya ke loto. Ko mea ko ke wakai ko e te ke ala ki ai, mo ngā mea ko, mo e whai tu tu uni ko e whai e he loto ki ai. Ka ko, ko mau inga au pito pe ko e ki ai, pe ka paurewa i ai ha, ha mea e, e more, ko pau ki tau kumi ki ai. Ko e, e ya tala no mali ai to tapu ki ai na fe fine ko tala no fatata si su na more ne foi paanga asi ko kumila i mena ne fai le fra ma po opo ai be ko le tuku hala i ke fra ma po opo ia ta ne kumi na ne tafi na ne kumi olkia ko me a fai nga ta ia ka more ha fai nga me pe te u kumi kia O sipi, tau sipi, more taha. Mau inga taha ia hive hiva. Ai whanonga, whai nga taha. Ako haawa sipi me fitu koe kumi kai, mo moko, alo, kumi. Fia ye ngai sipi, more me whai kekauka ne mawe liku kune taha ia sipi liku. Koe kumi koni. Koe kahuia e ngahi, ofa kumi mai, na e whai, e sisu kaisi. Ako ngahi kumi e koe ia oku whai ngā tā. Whai ngā tā apito ki ai. Ka koe te loto aki, ka katoa te moui ka te kumi ha mea, koe kumi peke mā. Oku wonga te awe rea na whai nerai nai. Mau inga tea, kunu ki hau mafu. Kei kei lava, ufanga fatapu, kopau ki uri ake. Mone, mone. Kuo mahoi. Kanea tonga, Babilone, kuke tō, kwen afsitua miyoto. Mau inga ke tau toi kumi. Akume ke loloto, loloto ake mooni. Mooni, mooni apita. Ke whaka poka ki tauto. Kino tua. Koe kumiko ia. Koe kumiko ke makakoloa. Koe kumi vai tupuko ne pape ai makatapu niku pae vaike. Koe makakoloa aku kumi. Kumi pia mao, pia sili. Pia toi haka patuki mao ai hakoloa lelei. Pekoha koula lelei. Ke mau ha koloa lelei, ko ametisi, peko ha toa pasi, hanga hai maka koloa lelei ki ai. Koe kumi ki ai. O maui ngā pita. Ke ua pēnā tuku e tau kumi ki otua. Lotonga. Pulonga funga e fonua e ka te au. Tau mai ake nau ilo ke tau sio ki ai. Ai tau ngā. Fa ofa tau ki fonua tau tau. Tau lau e tato le koviko lirei. Tenga ya hakoti. Kuo fuwe e lango kai folo ka ameli ya hakoti. Ane feye ke tau nofo. A kuonga. Tau wauma ke kuonga ke kuonga tau yai. Mahau inga apito ke teimu whakataha fai fika ukine ilo iye mea kotoa pe. Okui kai ka teimu pe ke fwoi alo fai kawa pe pa teimu pe mi fehu me kakai fwam. Ii kai. Fia mau ke ne ilo koi hai fai toko na tapu. Malanga i whare lotu. Mahu inga pite mea koia. Mahu inga au pito. Tala he lo to fare fo fola fala ka ia itala he matu a ke fa nau ke nau ilo ai fa to kona tapu me mau mau koki ai tala he fo no mau inga au pitoki ai ke tala he fetu fa puri anga to kona tau ia fetu ko to pe fa to kona tapu ai o kai ka ma pa anga ia ka inga e masiva ko ia kaka i ko ia e fai toko na tapu e ke tawa taina i kai te ke popula ko auha ko mea na mea ki ai a pātere kāre he taimu hake mai fute e volo ko ni aho ni tonga o te tau pahai kai ka tau ngā whakata o te tau tuake ka tau ngā whakata kau ke iloha mea he re ake o kumbi me kona ke ma tonga ki ifono vale vale tonga ia ki kumbi o kumbi o kumbi pa ma ave ke polisi tau ofa tau fonua pa kolo kori isita tamina agi loto agi nao tolu pa loto si kau matua ke more na moui ka moui e ka hau ifonua tau ki nao tolu ka hau ifonua la oho akilotoa risitana mate si matua kai mo uye aho nye unteke mo dole fana kena tio mate e ta utu tau fafefe e purianga e mau haka kai lelei e fonua kotong fa mori mori kou fukatong ia peke ulea ke utala he eke kau mate he tanime oua oua oko mai la ke tala tawa taina a mahu totoki o wate ki whaka puri puri he teke alu ki heri o kui ai ka ke whenka ki puna tene ala mampu ke koi koi kia whanone lehi pa kau ke whai whikau hae tunga kui ai ka ke ilo kui ai a whai toko na tapu i ka inga lotu o ame ke polisi ka unga whakata ke ilo iwa iho kolo kata o eki tapu kuki motoro whano ka unga whakata ko api ako moi ako o mata unga fata ko hame ape putu ngai polisi ko ofala ke ti ngai po fong tinga da mai me ngai fa e fa to ko fa to fa fin mo fa e mo fa to ngia ake e mo oi mo apa sia ke o tua me tunga fo ka ba ke ia mo fa e fo fan bu fo ngai o ake per ta unga o fa ta per ko me ai e la vai ke tūloa e whanua moe, pure anā he kaha u, o mao haka kaile nei. O aho ni, o ki kai. Ko si o pehe taimi koi tonga, na uilo pene pae ngā ngā ue, aho ni, na te tūpe moto apio si o atu, ke ape tolu moe whaa, ane afi. Aho ni, kua ngowe e whangi apia, o iai koi ngā koi ngai whakapuri puri koi. Kono tō, ai mari wana mo to fai to me ngai mea ko to ape ke ko ke tau ke ilho tau ki ko lo hanu ke ke ke he no fu ta me no fu bawe me no fu ko lo ahon to kanga ke ngai mea ko ya ho lo ke ngai a ba ba ko ya ka la ba ke tau fi ha ak
2: siapa
0: ma ui nga apito kumi kumi fra ta kumi fra fo no te mo ofa mai fai to tonu kaya hafu paanga kuke mau ihe nga kufai toko na tapu ahu apei a pong pong kataki kain heke ki ya paanga ya lata i tonga iai na sifaka tapu ipenai ave ke malu ime otua tau ahu apei ta tolu yeke masiva ilo apei ta tolu koe mahu ina ia koni koe ki ai koe faka more more atu ke ngo fai fika upa koe faka more more ke ngo tolu ki he ya ngo he ikpeni na kukule apei kuk tarate moni koe ki ai ka mende te alue ka ki talaka mou tolu ke fefkau ka uke ilo hifo kofo hake ai osi mei api alo talake mea foki api oa eo holo he lotu o pau lotu holo ai maho inga pita mea koia ka kuke polisi kuke ilo he tai nimi buke fanong mai kukule o ukuha mea kue fufu i aon koi kai alo ave mea talake ai pe alava lewa ke tau fe ngau ake nga nete ka kuke faka mau to ton fai ake ngau e koe me mana vaheke o tua koi kai o mea ia ku mahuinga pita fai ako, ka kuke ilo ku palo parema fai nau ako, fai hanga awe kia. ako ne maho inga au pito ia ke tau ngāo e whakata ngāo whakata hai family sa ko ko fofola e whala kai area kai ngā koi kia pia lava lewa ki ai oku whaka ofa au pito kia te au pia ko māo māo ki ai i he ngahi mea whalalahi whakapurea ngai māmani ki ai e te tau tu ai na e tō fofola e ne a fio ke tau e ai whai tōko na tapu whakata tō tau i ke malu ka tau ia kainga kaka tauia koe taui koe tukulolo mo whakauhe mea kotoa pe pe a whokia tonga ke tonga mo onia whaka tonga ke tau ataina mo fie fia o kutai koe longu tu pe kalau tau tau ataina mo fie fia whamore mole atu kainga koe mea mahu inga tahapea toko tau tala di tau whanonga ai koia kumi pete ke ilo tuki pe a toko ke te koe ha o ku kawia e nga mea o mahu inga te o ape kanga te moto o mama a ta faki ko ni fa mo le mo le o wa te moto o mama ko ko na ko me ia police ko trucks ko me ata tol ka to me ia a ko me ata mai me ia fa e ka to ta tu ta nga fa ta haki ai ko lava anga ia ke ho o ta fu po pula fo no tau pōpula me tau whanongo kia ke ngai mea kotoa ko hei fie whanongo kia i muri ko uiho tau ki pureanga ko Kingdom of Ice pa ki lawa tani kia ka ko hono mahu inga koi kia ke tongi ke loloto ke tonga ke loto tonga kotoa pe o ku mahu inga au pito tau ngāu e whakata whamiri whonua pureanga mo siasi ku mahu inga au pito kātai ka whoki atu ngā ko tau taimi malo bit.
2: Io a famalo la heta bito pisope i he falo loto pa fofa pe a kou tui pe tau tui ta tau me kau whanongo i he mahu inga ai tau tala noa kwa hako e te tamanka pe a mo nevela te ma foki atu poke atu ke mo tāna ki mai pe a te tok fok mai rewa ke whama apopo e pisope kawe inga mahu inga oi pongpongini kama foki atu malo te vita.
3: Io fa malo atu e uena e malo apito pisope pe a pe foki e ku famalo ka motor ko ni motor ka mai ke ta por ka mai pong ini ke mata tevi pe a pe ka timo te sini manmua pe a mo a la tu kefu pe a pe foki ki a ma uta la fungani o e hau si ka ngaluafe pe te lo olosoni pe a mo paula moa pe a mo tevi ta manukeu famalo ka motor ka foki mai vela ko a o tanaki mai que está por cama, con piso pena, que usted hay, a feo y que hay malo.
1: Yo malo ha habido que he visto a Pepe que piso pe, muy buena, que hay por calama, figure, o sea, tu amelio, a Joni, por calama, tau, tau, y vi ia. Oiga, pego, tau, ofa, y o tau, cacai, pero tau, fornoa. Piso pe. Oi ka foki ko e fia fini ko o la vei tola hi o pito e kau whanongo. Pe ke tau wafo i e Creators Award i ku oai me i Britania o atu kere koe. Ngahi whakaukau, pe ngahi ngāue mawhatukituki ku i a te koe. Ko mea peko o ku mawha amu, pe a moe moe kwa se kau pure te vita maka. Ke makole ke siasi o kui pe foki e tau ki polo kalama e whakaukau gani e siasi pisope mo uheina ko a kakai tau tu ufata pe tau tuita talu e ma whakaukau ngata ama ki tunga ko e whakaukau here ti o kainga lotu ko e matoki le atueni o kore hamea ke mo manatu atu e si tamai o iki e pisope he hufia mo e lotu ngako ngawe kune fofoga i tau tolu ko ngako tau sio ke tau hanga o langa hawhai nga mea ke waka mai ai e tari lotu ko whai ke tau whai hanga aue mai fonoa koe kwa ae nea kwa tau fiha mora ke mama mawinga e si lotu e kau maoni oni lotu e kau toureke reka nau tākoto he mohe ngā whakalaulau lotu e aha mohe pō ngai kumi a koe, e mai o ke tau kumi ke pureanga e otua. Tau sio ke anga, whaotua ku haamia te tau tolu. Nga lawa ki tau hanga whatafe atu e monu ia whaotua ke inasia e whonua. Pea koe pōni kou wha malo at bisope. Nga koe ongo potu wholofola omi ke whai ake tala noai. E tau te whito ke ngai isiu whatuta amaki ku ku au hai ho tau kakai pe ku wongo ia ke mafu e tau ngā. Pe koe ke pūri a teke mautolu kau whanongo. Ne ongo koe o atupe ho tau leo koe whaka koe o atupe koe hiku hiku leo pe ni o whakatua melie. Kai he tau kau katoa ke koe whā māma whai he piso pe. Koe tau kau katoa. I hono tau i. Ai fai tō kona tapu fata tau ke fina ngalo hau e fonua. Ai tau hanga o omi ai fu mama o centuriua e lotu. Ai tau hanga fra toka aki ai hala fononga centuri ki hono tolu. Ai tau hanga fra ma. Ai ngai mea ku uli ai e fonua. Pe moe mea fai he ang hala e fonua. Ka kia te abu e bisope. Oku moni pe ia. Moni pe lotu. Moni pe moe tau ngahi whakaukau. Moe anga e tau tālanga whai he poni. E tau mai a e tae whakaanga i ia. Ka koe kukongo i ka kuklau maari e ai ho hua mai e fukoloa whakalau maari e bea bea te koe. Omelo kukongo e kukongo i he kāinga. Tau kakai e na whanongo mai. Ai lo i mata koe ngā koe ofa he whanua. Ko mea ia ko kore atu e kau whanongo i he poni. Whepe ha whetu te ke ai. Whakalaulau loto koe ngā koe kawe inga i poni. Ko lahi e auha kakai ho tau whanua. E koe ko auha, ka koe auha whamamahi. Koe tau sio ke ngai mea omi he ope bisope. Kaike lau ia koe whamiri, kaike lau ho tau toto. A mea kou mea ki, pe ku te ilo pe ikai, kaku lau ho tau tonga, tau wongo ki ho tau mafu. Sona tamatei pe hei, pe me ani. Hake mai fu tsunami koe whaka auha. E ngahi taulanga, i ho tau whonua, i he malai wakapuna. E neongo, tau whanongo o hake maupe, tau lotu, tukwe whakanga, tau lotu, ikai. O whee maupe ke maure atu. Whee maupe ke maure atu. Re atu he madunga, he malo, he iwe, wholawhola koe konga ni lau maarie. Tau kumi ke lau maarie o tua. He tau situ a me o tua. Na tau kamata moia kovnani te kamataanga. Whimau ke tau whoki ko ne tōpe lo tū, ne tōpe o whahe whonua. Ko toki tui whapapau ia, ko loto e whonua. Mea benia ku malawa bea moe whaifikau i e talanoa whai he poni. Ko e whamu pe tonga, ke tau tokanga ke whatokanga e lo e tohi koe ni, ai polofola omi e piso pe, whai ake whakamama e kawenga oi poni. Uluaki, ku auha o tau kakai koe masiwa ilo. Ku honge ilo, honge poto whaka o tua tonga. Lahi poto whaka ta mai ia. Kai ke tau lawa te tofawa, laua. Ai poto ho tau kakai wa ueni ke ki talavou pe miha teiho. Hoko koe senatoa i Amerika. Lahi ngai mea lahi ko asi ho tau kakai he poto. Mea u masiwe siwa e fondua. Koe poto whakatua koe ni kufatokanga mai e kuonga o hosea. Ok, hoko pe lo tongani. Oku honge pea ku masiwa a e fondua he poto whakatua. Kakoe mea koe ni whamaa popa ki tau tolu. Tau fufua kumi ke pureanga. Pako ia tala munu atu. Pea moe kore ke kau whanongo pea moe ope i he poni. Mana tua atu e tau viso pe. nga ko e mai fatongia hufi e fonua kai ko ia be ko fatongia uni fufunga e tonga e tau fenga ki tau hango tau e fai toko na tapu ka tau lue lue le leia tai pe ka tau bilo atu pe te tau wak pe ki tonga kai ko te ita ko wakai hake tai mi ku tau mi ose ta tai mi e fafoki atu ki a te koe pepe ka uhena
3: io go famalo a tu vela kata foge pe he ka pisope ato pe fanga mari go ni pe ma au ke a fama po po mai ki mu a ko ya ka famalo a tu ka na to ko ni ku na na ka ma ki ta por ka ma i e o pe e pisope ma inga a pito famalo a tu ka ko ti tonga pe foki ka si ate funaki to ke la ta u fa si ta vo pita halalilo solmone ta palu se tu selu mata se fesi pa be ka pensimani va no mirea ne pa na kailevu hoklani kustafu pa be ki a henik a costa lisate funaki pension fifita farisiu paea pa be foka fifita maikolo sione kafus finau komise i kaloni i seri tupe lipo pa movini prescott pe ka mela tauranga osa iasi tua kalau pe mo sisi ulupano pe pe foki ki a Luisa Ladukefu Samson Tike Paula Tatafu Paula Leveni pe mo Anapopua Steveni mo ataane ki tauranga sione mo unga mo ino ke vaka pe ka saia taione wate toltau ama saia topuluka lokantani fretipani yafu kalonihea taseni uluakai pia mwuri ya mtengei kisene, mwuri ya msuave, pia efo kikasane faiva ki Maui, Hawaii, fare aisi pulutousa ki Frisco, pia pia kamisa Waterkini ki Arizona, tevita manukia, pia pia efo kia Sirati Lanivia, Paula Moa pa motevita manukeu, Petelo Olosoni, Sika Ngaluafe, Mau talafungani oehau, pia pia efo kia maata tevi, pia motimo te sini manumua. Kau faham malu, kaya motor kau tu apa? Kau mau kau macam kita bolkama ye pong-pong ini kaje. Besok pegang fokat katikoi, faham sih macam bolkama malu.
0: Malu itu kita makan pegu. Pemalu lah ya tu kaya. Tikoi lonton di pegia nevela. I pemalu lah tu kaya kau tahu fea ngawe pong-pong ini. Kaya ngafanong kau kore faham bermuat katik motor. Kaya lea e kai ke tau me feunga ke ho kau kau e a fa mole mole e anga e tanga ta be ke ma tolu ko ha be me aku yo ni ma ke fa ya ki a kotoa mo malo i kotoa kai ke te fa ha frio i me fa tok e ko pa mana to te ki ta tolu he pong pong ko ni e hi mi ko ya tolu nga hi bata ta ma tonga tu o nga we ho kloa ke fa mo lotu ke e ki ma upe ke ne pou pou i he lotu o malu'i atu pou pe akutau kei mo'ua pe ki he whare atu pou e ka ai ngā pong pong koine tau whapetai e pe ki he ngahi alofa ko whae o tua pe ompe ko lau maari he pong pong ini pe kata ki pe over tau tai mi e whae ati pe whaka osi ake e tau polokalama ake a lotu tofolo fola e ne a thio. Mauinga pito peke te whamanatu maka ki tau tole ka inga. Te kon hoa mai hanga peia ai malanga ko ia na e whai e tupo uloaki u au hau kakai i he masiva ilo. Whamanatu ki tau tolu e ua koni ta fufua kumi kona purea ngāma ni maani oni pata ki whakalahi atu e ngai mea kato te u tau hori ki ai. Ke tau lotu e hua whaita mai moe alo me lau maare maani oni.
3: Amen.
0: E mau tamai o ki he vani, whamalo atu ho mau huhui, o mātu onga i ho alo ho kosisu kalaisi. Tonia ke mau tolu, ke mau mau, mo ui mo nofo mau i ho merino. Tonia ke mau tolu, ke mau mau, mo ui mo nofo mau i ho poto. Tonia ke mau tolu, ke mau mo ui mo nofo mau i ho o faitotonu mo ho maanioni. Tonia ki mau tolu, ke mau mau, mo mo'ui, mo nofo mau i ho ofa. Tawange, ke tau maringi mai ho ofa, ke mau ofa ki he kakai ki he. Viki viki, i he eiki, Amen. E wafa tamai mo alo me lau mare mani oni. Amen.
3: Amen. Io ko fa malo at piso pepa. Fa malo at ka weina malo apito la valeri. Tau polo kalama e pongpongi. Pa pe fa malo ki a onevela. Ko ia o ku fa manato atu pe. Te tau ki breaki he. Ta te mautoe foki mai foki i hafe tolu mo weina mo onevela. Ke fa kakata te tau polo kalama. Piso pe tal manu atu e toa nga o e polo kalama. Pe mo ngai fatongi a weekendi. Fatawanga ke tau mau ha weekendi lele i a weekendi. Malo au pito.
0: Malo pito, o fatu, o
3: nevela. Ko e tau taimi ku ose tau mini te tolu, ka te oato e peha tau ngahi hiva, ka tau ki breaki ai toi fokmai hafe tolu, malo au pito.

0: ko e tautaimi ko toi tauminiti e uavalu toi tauminiti e uavalu ki he tolu i e pongpongini pia ko e tau polo kalama fokeni o kuhoko ki e pongpongini polo kalama ko ia ngahi reo o e hengihengi koula pia mo o e ngahi popoati talamonu pia pefoke ki hono analaiso ko ia o e ngahi hiva Oya ko tatali lei foki i he pongpongini a uheina i London duifua pia pe foki kasione one vela tupou pia moe motuani ke mawhahoko atu e tau poloklama ko ia ki he pongpongini a e poloklama ko ia o e ngahi reo o e henghengi koula i he pongpongini pia o koutuipe e uheina koutuipe ku wonglerei atu e poloklama I he pongpongini kia te koe, pea pefoki kia onevela, I he mangaue atu pea me I he whareni, I he houani. Pea kou taitali lelei ai pe, pea mo ki moutolu kotoa, o ku moumea mai ki he tau polokalama I he pongpongini, I he ngalu ope, pea pefoki ki he ngalu ea o e a pongpongini. Koi a, e, oena kou a Tukua peka te koe ke lawe mai ange e uheina pongpongini pe kuongo le rei atu pe ai polo kalamaki astereriana pe a osi pe a oatu pa mo e tau fasi taritari ki he pongpongini pe a tau toki hoko atu rewa e uheina ki he tau polo kalama malo. Uheina?
1: Pa?
0: O kuongo ate polo kalama?
1: I
0: ho fanot korea ngte yu fanot ka hiva. E kai ko mutai tari atu, e kai ke o atu hiva kai. Tai tari ko ha wa kai me ki programa.
1: Oh iya. Ah, te tama ko ko agbe sa malola, ka ko me me tara ko sane one vera tu po, ta wa main ki ko no wa ta po lo kalama. Ko ta unga hiva, ka ko le o e hingen ko la ke pongpongi ni fa malola ya te fa tongi ko tope. Ah, famalo ki lava te tau rakonga tau programa si kule o sato meri pa o te famalo la. Te tau ko ape famalo te ngau lahi ke tau ngai hiva o weekendi fa fa fa pito. Pe a ku tau ki fa te tai pe ko ke o me ki hai vi fa ke tau sato mia. Tau monu ate ngi nato ko si kau fa namo te vita ke na ma uha tau ma wai pe ha heng heng kola I he pong pong eni tau analyze e tau ngai hiva pe kai na ta na si mai tau te vito ke ngai best day greetings pa mai ngai popoa tau monu ko ape lava ke ata ki ki falena ka ki mo kai ke te falo ro te vite te foket ka tau kama ta malo pito
0: e yo ko fa malo atu e we na ka u anga nge fa nga mari ko ni ka ne vela vela ko ha ha wa kai o si sen ya tu be foki pol kama ti mo wa e we na e yo vela ko ha ha wa kai ki ta pol
2: yo te vita ko ma ko e ho sen ya ke pol kama si ke ku fa malo atu he fili fili hiva o alu pe tai mimo fa la ka la ka mana ko e pol kama ba lai me ka kai una fitu ta ki mai ka te au e te vita ko ku atu lo ko fa ka ba ko tai mo ku atu ki ni Ugnau komeni mai nau mari e ia proklama ko ni top 10 ni ko e ngai fasi e re o hen hen kola e ko ia e we nau ko ko no boni ia e te vita ka ki fanta tari ka kai tu ba te foka te ta ko ngai ko ka ki fanta tari ka kai e ngai proklama ni ka ta vita ko ko ngai boli e
0: ko ia io ko fa malo a tu e ne vela pa pe ka we na e Pea pehe foki e kua malo ka kumou tolu koini o kumou kau mai he ope tanimu kumou asu mai tafi mala e mai he pongpongini pea mei a Frisco a fare aisi pulu tousa koe fua tangata eniko asu mai ke polkama he pongpongini selui matai sefes kua malo atu kate koe malo apito tokoni mai ke polkama I he wike koto ape pea pehe ki toko wā eni sione ka fusfinau e one vela kau apito o tu mu amai koe koe poni aia koe ngahi tame ani utau ngawea ke poni ueina mo one vela koe kautapta hina I ongite na uat foke tau pensio pia pehe ki he fiawine sopo taufa kafusi platas pia pehe ki he ki ateine latu pehe kavaka poreo siare iongi Tolo afirimo hela, chei poi fare maka, pia moongo, iwaha latu, pia mo emaloni iongi. Aia, ko kina toluia, kuna watu. Ko wike kaha u, te tafoke mea rea papa, ona vela mo o heina te ko hanga o to o mai a nga hifasi he wiki ka u ke ta fa nong jai pa pe he mahalo ko ku fili ko ni ba ya ha aho te uno foi me nga weni he kai to ya ha ha ha, ha top 10 i ta me a papa ya o ke nga hifasi ko ni ko nga to o mai
3: ko se ko te vi
0: ko ya ki wiki ka u ko to pe ko uno fo ta ko fe tu ta ki ja gna dolu ko hi ko nga fa o ko ni e ver eh ka io ka
2: maria
0: ka ta me
2: maria la
0: ko fa ta ta ki pe hanga ko ni ko ma po va ya
2: ko
0: ya ko si weli no fo tai mi eh
2: ko
0: ko no fo le vasio man tu ko fu ka nga ta nga ta le rei a ta nga ta ni
2: ko ya ko ya
0: ta no fo sio maria fa o ko fa o fo ke ne ta mai
2: ko ya
0: Kwa mena kake hoko aye foi mea, hekulea ake taimi ko ya heke yako vela. Koya. Koya hata e kaumea ha yako, tena alu peho
2: ona. Oiku, koya.
0: Toko la hea pita fahinga nai pehe. Kwa foi si ue lia nia nai kumi o mau, pe asika pakake tau tau iha kahoa.
2: Koya,
0: koya. Ke hoko koe foi seini,
2: eh? Koya.
0: Ke hoko koe foi seini o tau tau aifu si ue li. Ha mea poko, hanga koe foi piva koe asiare iongi koya. Koe paeha e lotu.
2: Paeha e lotu, koi, koi.
0: Kai kia hafei tu, te tau paeha lai taeka koe mea koe lotu.
2: Koi,
0: koi. Koe ngā aini. Koe te alupeo mate koe hafei tu e tano e pekita.
2: Koi, koi.
0: Koe paeha ia he lotu. Eh?
2: Maariela.
0: Koi ia. Koe ngā hifasi ia, aia kou whamalo atu ka kontolu koe ni. Koe poni e ni ia. Ka kou tano eni ke hui ke ka u kea. Whare aispul tousa, selu ima taisi e fesi. Sione ka fuzi fi nao. Famalo atu ka motor motor ko ni okumo o tumu abai to lahi ka te kai ke na to hi hake ke ulava e wena o atu e fasini pe a ma bishop pe pe ka te ko pe ka onevela pe mo ki na to lu ko ni na na ka ma ta programa to ko lahi abi to ka ta programa ko ni ki kure o fratu amelie eh ki are ko tonga pe pe ka ne a tukia pa mo ta gresi pe pe foki ka risat funaki Το κελάβ τάου, φασιόν τάβο, πίτα χαλαλίλο, σολομόνε τα απάλου, σε λούι μετά εις εφέση, πέπέκα πένσι μάνι βαϊνό, μέλα, μερεάνε πάει ανακαϊλεύου, πέπέκα χοκλάνι κουστάφου, χέινι ακόστα, πέπέκα λυσιάτε φουνάκι, πένσόνι φιφίτα, πέπέφοκι και αφάρε αίσι πλουτόουσα, πέπέκα καλτά μαγκόνι με Αμερικά, Fare afare aisi pulutousa me Frisco pe mo misa na Watekini pe Arizona mo te evita manukia e fare aisi te kai asi ma te evita ka ko foi me agoni na o mai me kolo ka ukaristiane aia ko foi o ku ka wenia na tonu ke ne pe mai me he kolo ka upalangi ke tau tui jai Kaje wena te mafoki atu kwa hafahinga ke mai mihena ke avi kiai tau fika ngu fulu e pongpongini malo
1: Iyo, malo bito te wita mone vela Kitu koi mai kei nikse ne ni mai piso pe Sloan Slava vea si malo mua si fai fatange hapa mo tala mono at ke ne lea koia i he sapate fika wak mo e fai to kona tau pu tala mono kiai Pea koi klossi fakahanga tonu ki apahat Alan Bay ki se kau tapo na me a mai hui kotope o falahe a Trisa Valencia o Twiva a Maria Coretti a Fremaka i wa fungea pe ki a Benedict Matteo pe ki a Mina Fetu o pe a Moklausi a Hangatau o falahe a Kamoto so mo me a mai ki tau programa hui kotope pe a moto si ihu fa ki mai e tau programa o falahe a pe po mwe mwe kau fano le teo me loto wilinga toni o fa pe nao a mai ki tau programa i o atai ni mau inga pito ko kau sene ni ko sewe nasi kau mai i he pon ke tau programa krosi ki Mildura Robin Williams ya mela tau langa o fato kau malo so kau mai ke tau programa te atajarko ki loto a Canberra ya lipo mo vini Transport o fato kau mau malo so kau mai ke tau programa ya kwe kwe tanga tako iyo ko vliantenge i folo mau la fuke ya vriam tenge i fola ni pulika kon asmai o fat vriam ka ko pe ke vriam suave malo pizzo mo ka ma kita programa i ta se nu o fat ka pa malo so mo ka ma kita programa choice to boni o na pa ke nga web o fat ke ta ta ko tanela o skolo na pa ke apiko afenga ta po aki ki ben ku preach o fat ka mo tol pe fo ke ta ta ko Apalo lewe ni, ke nolo pe mo, ana popo o pe nai ke fono pe ta wai sis ne pa ai, o pa pa la mo mo anai, se lu ma dai se se si ma lo piso ka mo kita punga ma, a pe fo ki pe mo a kos ki he metoni ki a ane pe mo to ta, ta kles tu ki a ma lo so mo ka mo kita punga ma, ka fo ke te vita mo ne vela, ma lo.
0: Ma lo, vela, kua ta me vela?
2: Ya malo bido e te vita ate hiko ate fasi ua ki mau te munga fue palo ane vini tupe ke uiye ke nolo pipa e ke nolo pipa pia be ki a timo te sin man mu a skantau ngā ko entru tau he maloto tākala flakseni mo fuike tunga fasi pe foki ki a toke tā sione mahino tūkia pia be ki a ke nolo pipa mo entru tau e keita o kuiku, kio kauma ene e likuesi ko tamati milita eni pia me he kau ensinia wabuna koe ne anusi lahe poni foi toko foi sifi e wanima koe ke hono to hono ensinia ikone etau uwakabuna kau ere kawaini ikone maha ko kaa inga pe ko hare mahinu niu pia peke hoa kia akesa tuivai makanu niu pia peke esta pia mo finau junior ki poke noe pia kai koe ya pefoki atu mai kau fau lori koe ni te singata taitusi flakseni pepe kia sione kaufusi finau, sione tāwololohea, tāseni ulakai, pepe kia flat pani. Koia te vita te ufoki ato.
0: Iyo, ko ato pe foki fasini, pia maau Solomon tāpalu, pepe ka pui pui koula mafi, nau hakiri telepo. Nau, ato pe fasini maau, mea pe koi ka ike whakafe, mea au te alu ato ko pefte i,
3: Oi, mi alue mo koi fika ulo tu e.
0: Koia.
2: Te yo nau e. E tau mafo ke tawe mata sila. Pe koha kato.
0: Koia, koia. Kako, ato epe fasiko ni nau, mo e popoak tala manu ka te koe.
2: Happy birthday.
0: Ho birthday e. Koia e nau. Pa pehe foki, e ku o ato epe fasiko ni pe ama au Samson Tike, pehe ka Paula Tatafu, Paula Reveni pa mo anapopua. Steven Moatane ki Tauranga. Sione mo
2: ua.
0: Pea pehe fo ki a Inoke Waka ki Lotolua. Pea pehe ki a Saia Tayone, Wate Toltau, Amasaia Topuluka, Lokantani. Pea pehe ka Fred Pani ki Palmerston, Afkaloni hea ki Handiri. Pea pehe fo kataseni Ulakai, William Tengei. Pea mo Pila Suave, Lion Suave, eh? Pea pehe ka Soane Faiva ki Maui, Hawaii.
3: Ka mehemeha.
0: Io fare ais pulutousa te kaki asima misa watekini pa mo te vita manukia me kolo ka ukaristi ane ka ueni hefo ime a maari e ke tau mo ui pulutousa koia ko ta ulaki fasi eni ko e fui fui manu e kaho atu ya klapu afitu a takala wa ma a ki mo tolu koto ape pe pe ka ki mo tolu na hakosia ho mo a PFTI i he weekend Moutol mo ahi mai ki he fonuani, pia pehe foki whanaho wate, kaji mo ngalo motori a te au. Kou hine wa tonu atau, he kumone lau koe folofola, na mo prisione, pena kaki faha ahi ange vela.
3: Koia. Koe
0: kuri atu, koe kuri atu, kou hinga, ka moutol koe na kusia ha mou whanau, i ngai fitu godi, kou mea penu mea, ke lava ki ai ha ahi. Alu e oa ki pare moremo e ku alu e vera. Koe hui, koe ia. Koe ngā himea ia, he kaita whakapare iau e nau e, koe hui ngā, koe hui kono PFTI, mo whanongo mā nau, seo, wha aha kia hoi pongpongi, koe aha au koe hafe ni mā, pe koe wha, o si o foki ki he ku aipeti.
3: Koe ia, koe ia.
0: Se a pego a patam te e ka rau tohi tapu au. Tohi mā nau ia tamai, ta kōsi ia tamai nau. Kwa ke ngā whaha o lotu ka o talatu ka nau nau. Ko talatu mau pe ka koe. Vahe whaha fo kawa motu a. O kou lau, i he pong pong i koto a pe. Vahe taha fo kawa fo au. Ae koe vahe. Taha fo kawa fo au. Pa talatu pe tohi koe koe. Fo kawa fo au, ti mo te kou lere ai. Mo vahe. Fo kawa motu a, sere mai ia. Eh? Sio? Tohi mai rewa nau. Si. Tana au nga peke tala tuke ke tala mai ke uilo te ke ha o sau te i au koia koe te a kou a whamalo atu ka fisi a sofa malo e sif malo apito kau mai ke tau polo kalama i he pongi pongi ni aia koe tau whika hong fulu weni koe a fui fui manu e kaho me klapu a fitu hata kawa atu e ma motolu e pong pong ini mo me mai mo motolu ko to ta nga u e pong pong ini pa la moa pe pe fo ki ki a te vita manu ke pe mo petelo o lo soni atu e fasconi pe ma motolu malo.

0: ko e tau fika hongo fulu foki ia ki he pongpong ini, e tau fasi tau olunga ia, ne o atu foki ia e he fuifui manu e kaho, a e tau fasi ko ini. Kaige, e, uena ko haha wakai mai ki he tau fasi tau olunga ki he pongpong ini, malo?
1: Waki pete vita e, oku hala e tau viva koe nea mai koe, koe tau viva ka mata pongpong ini nea mai koe ofa mi pere ake, ko te fwoi hua me koe ni, ai fwoi hua e koe ni, fwoi fwoi manu e kaho, o koe ki aha.
0: E, uhena, uhena, kātaki, koe oku ka oktonu pe, ai fasi ia, eh? Ai fasi a koe, ai, oh, whamore more, oku,
1: iyo, iyo,
0: iyo, mone, mone bito a uhena e ta whako ni. Sai be, ka koe uhinga te tau te fok petatoria ki aike, o atu o ke kamata mai aki e tau polokarama.
1: Pai ake te tatori e ka tau foke tatori ke kamata mai e tau hoko tatori o te more tai mi ia ka foke tau ia ki
0: koia, kake o mai ko haha o lawe ki he ki fasi kone
1: o lawe ki ke fufu mane ka hau pai ki hau kataki na kege te teu ki ai ka foke te vita mo vela
0: ok, malo apito vela koe aia te tau hoko atu ai peke tau fika hiva koia ki he pongpong ini e fika hiva ko e lose o Salome at fokieni e fea wini e sopo o taufa okay. I he pongi pongi ni. Tu mai uhei na whahinga me i hena ke avegia e taufa siko ni. Malo.
1: Atene ki a San Faiwa e ki Hawaii. Aloha at San Faiwa. Aloha mo kao mege da programa pe ke kao Amerika, Pultosa, Isa Watekin, David Mankia, mo nato olko tau pe. Ok ma kai mo mihe ngalua pe. Pe ke a Son Tavolo rea, ma loso kao mege da programa. Pe ato geni ma moana suri ki seneni na si kao mege da programa o fatka koi moana. Pe a pehe foki pe a moe pita halarilo. Moe kao whanore teo mi taneden. Koi a ofape o kuonele at whamalo to mo kao mege da programa kum se kalon mo ka tuf ka pa mo ka ngawe pe pe fo na tol ko to pe na lo to nga ko uri a ko wa ka ne ka mai mo mata tv he ta wak programa ma ta ofat ka ko ma so ka me da programa ti mo ti sin mat mo a pe pe ka ma ta fu nga ne hau pe ka fa li si va pa mo e yo pe mo si a pe ta la rio ka ta pe ofat ka ko mo ini sa rio mo ka fa no le tio me ta ne din ofat ka mo tol ko ya ka forget malo
0: e o fa malo a tu vela ko tau fika hei vaini ki e pongpong ini vela ko e lose o Salome me fea wine sopa tau fa tukui mai ha fahinga me jene malo
2: e malo vito si ito lahita mai hume ko Amerika he pongpong ini e sione tali auri ni wafe Amerika ke nolo tapu Amerika pe fo kia sikia mafi fotongia tau pe pe kia sione faiva o vatka ni mutolu pe pe kia talahiva pale lei finau malo e tau mau e pongpong ini e pe kia pe fo kia ita fo kia mai ke timi ko ni mo ke kau tau maa ini e bebe istamaki nau da eti ko pongi a ulfkoi mi mo ne kau ta mo kau tanga tako ni pe me istamaki pe pe fo kia te ita nai mo seki kroi chets malo se tuata ho kau mai e pongpong ini ta mai te ita ko kai ke ngau e poni ki toto be fa no le dio mai tu la fare be na ka ko to os pa to mai mo se ni ke to ato pare ai e pe ko yo be fo ki ke no lo tapo ke no lo pipa pe be ki a sione faiva pe kai ko ia be fo ki ko to la forsiva a de vascri o la tuvai ko sena a foraika pe be ki maria don faiva pe ko ia be fo ki a ke sa pe be ki a final pe mo esta makaunu niu ki pokeno poka teita
0: e o pamalo atu e vela e pia ko atu e pe fasi koni pia ma ki motolu koni na mokau mai ki he tau polo kama a hikure o whakatu a merie ki a farisi upaya fifita mai kolo pia pe fokasione ka fos finau kumise i kaloni mo kau tufi kapa a iseri tupe ripo pia mo vini Prescott ki Kenbela pia ka mela taulanga ki pepeheka osayasi tuakalau sisi ulupano pepeheko kalu isa latu kefu pea ko ato epepa mo fasi koini pea maau fletpani pepeheka afu kaloni hea taseni ulakai i he pongpongini humefoka taseni i he pongpongini kumse i kaloni mo kautufu kapa pepeheki a sani a ova a Polonia, pe mo fisi sofa, na wha giri tere po, pui pui koula mafi, solomone tā palu, selui matai se fesi, pa mo fare aisi pulu tousa. Aia koe tau fika hivani ki he pongpongi ni, koe watu ia he fiawine sopo tau wha, koe lose o Salome. Malo.

0: Koe tauwhikahiwa ia ki he pongpongi ni, koe tau taimi ku hokototonu ae tolu, pea ko whamalofo ka selu i matai sefesi, aia koe tauwhikahiwa koe i he pongpongi ni, koe whau ia a tu ilata, whamarimore, tauwhikahongo fulu, ai tau whasita olunga, koe whau ia a tu ilata i mataere, koe hiva o Alice Brown mataere, ai whasi koe ia, ai tau whasita olunga, koe ia, aia ko whamalofo ka selu i, matai se fes malo apito e kau mai ke programa i he pong pong i ni pe a pe fo kak motolu kotoa koe ni ko mou ase hake fatawange pe e te vita a fravá na e ongo lere i atu a e fasini ki a ki motolu koia ma utala fungani o e hau ta se ni ulakai kumise i kaloni mo kautu kapa pe a pe ki a san ova a Polonia fisi sofa pe a pe ka nau hakiri terepo pui pui koula mafi Solomone Tapalu Selui metai se fesi, pia mo fare aisi pulu tousa. Veina ko haha o lave mai, pia fo kasione ka fusi fi nao. Ki he tau fika hiva koe bongbongi, pia mei he kauta mea koe a e feuine sopo taufa, koe lose o salo me malo. Ia,
1: a format pe veram te vitae, tau fika hiva bongbongi, lose o salo me kaweni hiva a fika raki o e whiau ine e sopo tau wha. Koe nau, koe natolo mo e ngahi wa sopo tau wha. O sta e mewe, o smahe no, e nau mimi fōfōringa e nau ngahi wa ke a whahinga o ku, a ngahi wa o ku talaloto pe kwa whahinga ofa pe kwa whahinga hanu. E koe ku wakai koe ki fwoi hiwa koe ni lose o salome, koe fwoi mea maho inga, koe fwoi tō taha maho inga ku iko lose o salome. E be mai pe mo one lau a Solomone, ko lose salme ne ko fa tu inga siweli ne mo nga olive pe ko ha fo tu nga so me me fo kristala ho klau mari mari au pito pito no fa kakano fo ivan ai en to fa a matawa i mai kon kilalo asiai o fa tata pe ko fo ofa ke kawalan e fai fai pe au te halaki he ko toka ngana te ke kia hano ngatu vai e ni te kia hano tāpua pe ko ngatu vai pe ko e tau lofu mai e me ko ya kako ofa tene fungani a ke maare apiti fo iwa bako mono tau ape hono ngai fas ma te wangko e tiri wako e fo iwa he kau na ke tala mo na unha fa o kuna uhanga fa ho maare a le o ke ni hanga tiri wa i farele a ke fo imahu inga fo iwa e mo na pito pito tau asmai pe tuhange halile o kutu ya vai tafe kako e fwoi loto i saion, eh? Mwona pito, maare a piti fwiwa, kaweni fwiwa uong, pak mwon mei te, opa pena, ore lea tka mo toko tope, ka foke tka mo malo.
0: E ofa malo atu e uheina, vela kwa ha tana ki mai?
2: O, teita. Kaweni faswa ofa bwone haka kwanongo, eh? Sio, teita ke ke fwa inga mea kwe niko, kwa ha o lau te vita ke fwa inga ofa pe. Sio, sio, ai ke fwa iwezi kulta. Sio, e alu ki fwe fineo maari, pe alu ai peia, o kei nofo peia, o teite ia beno. Sio, ke fwa fanonge, fwa iho lotona ki hao vai vai, kai turi mui besi e kwa fani. Osi holoto me mamani ka ko aweni te ke tatari masi o te ke si tatari fuolo a moni be fai ai be holoto ka vai vai ku ke tatari be ka we he foi hanu faka ofa moni e usio ka we ko ko famu be se ka fusi pe a be ga son tavo bon be ka we ni fasi u toim ke tau fe tu ku me fai nga tuli mui be ta ofa ta fai ba i ku fana i dal dol me fe tu Koia deita, fokat kako, eh?
0: Famalo atu, vela, eh? Pako famalo atu, seru imatai, fau amariu sereti, mafi, eh? Koi fau eni, ani koi me feau ini, lose o salome, koi fau sereti mafi, pia me feau ini, eh? Koi ako famalo atu, kia punare in nonu, si kau mai ke tau polkama, e fisi sofa kataki pe, eh? Ko e ngahi fasi ko si di to o mai e fisi e toki ose ngahi fasi tu ki mua pe a toki o atu rewa a fasi kona ku ke kore mai famalo atu ki a motolgo ni guongo pe guongo le rei atu hangen kon mea konu lau mai sion finau i e pongpongi ni vela a moto wei o ku fuu kakapu au pito monbe na uhaugane na iyo ko e motol kona mo fana ole kio mai i he amu me alere ai tala mai koni e san finau o ku san ka fus finau o fu ka kapo a bito moto wei e ma malo si to koni mai e sione ka na tol fa amu fa me ape balo mo ape ape fo ki ki ate vita manu keu pe amu petelo lo soni o ku ongo lere ya te tau polka ma ki ak motol mo klotonga nga ue koe i he tiny me kaje kata hoko atu ki he tau fasiko ya hoko ko e fasiko ya hoko atu ya kautau te hina iongi a fomori more kautau te hina kaufusi e fleti pa mono kautau te hina ko e laka e kuonga pia ko watu foki a fasini pia ma amutol ko ni ku mo kau ma ta pulka ma heope ka fare ais pultousa selu ima tais te fesi solmone ta apalu pui pui koula mafi na uha kiri telepo pia ka fisi sofas asani ova a Polonia pia pia fo ka kumise kaloni mo ka tu fika pa ta se ni ulakai ma utala fungani o hau te vita fakava sione ka fus fina o pia pia ka puna lei non pia pia fo ki ki a Paula Moa pia mo te vita manukeu pia pia ki a Petelo Olosoni e mo tolu pia ata pia pa mo fasikoni e sere mai a mafireo pia pia foki kia Paula Reveni asima to go Paula Reveni sermaia ka ka asima Paula Reveni nai ka foka pa Paula e por kala ma kona te kosi
3: ani nai
0: ko io ai ko ate fasi koni pe ma mo to ka ta foki atu buena kia te ko ke o mai ha fainga me hena ke ta fasi ko ia o ku hoko ai fika valu he pom pom ini ne ka ta te hena ka fusi ko e laka ko nga malo.
1: Ia, kamalotu vela mōwitae. Tukui mihi isi teneni ma moana suri, moana wha maloto kauma ke tapo kauma i seri tupe. Wha maloto pito kau senene lahe to lahe kau senene si kaua ke tapo kauma kloos ki milotura Robin Wales si wha maloto ka mela taulanga ku lawe piu. I o pito momoko mihena pea o fat osa esto kalau maloto kauma ke tapo kauma e fui singale tau whanau kua te te vita si o fat kanau tolu maloto mo ahamai pea pe foki ato e pēni ma e Planet Cars John tu tamai o na e Planet Cars mo e wai mara ano me kau ngāwe ki a motol o fātu malo ngā mihena pe fō ki ke ato e pēni ma reko tonga malo sumu kāme ki ta programa o Jared Lanvia na kau mai Ray Kamsila pola hopuria o fātu Ray aten ma au mo mo kau ilo kau alo mihena mi o tahu malo pito si pua fotogema mihena i te ki kolos pe mua ki he o ilo pui lawe si ke a a mai kau panori jo me hamahat mo island pe Valencia Atuiva pe ke a Maripore si pe mo a iwa a pe mo Penetet o Klaus e haunga tau o fatu Valencia malo pito mo ni a mai kita po kama pensi mani vai no mo kau fai lori pe tanga ko tanga seni pe ke a Fred Pan Palmerston malo pito se mo ngau ma he mo boko son ka fus fi na malo se mo ka ma kita programa pe pe fo ki ki timote sini man mo ato ato pe ni ka kan pe mo ta nga oi ka so te tu mo fui ka mo to ro ta ve malo si ngau me mi hena mo ne vela mo mo ka ta ma ka ta tu tu ka ne afio sana fo tu ka malo se a ma kita programa ko pa ke a ma pe pe ki ko sona ton ki ton ka hina fare tao o fa pena ko se se atu ma fu ka ta ngala heli ha na fai o fa hina ka ko e malo pito ti steni mai uta puna le non malo pito ka mai ke ta por kama pe emozione fina o ka fusi ka fo ke atu ta muvela malo
0: e o fa malo atu vela
2: e o malo ida de vita ko ni ko ko ni ko ko ni ko le ma fi fotonia ta u bi america ku ima hapo itupe se kone hu ma kone fred kapuji ko mo fasi ya ka brik ka ko ya befoki atu atu koni ma u deita nai mose pe pe ki ya ke no tapu ko ko ya befoki ki ya milika matavesi piula faus malanga pe pe ki ya wate tolu ta u ke mo siniwa pe pe ki fa na u mo fa mo puna pe mi onehanga atu atu koni ma u timote pe mo sini manu mu askanta unga takal fraksen mo fuike tunga fasi pe ki ya sen mata mai si tangi atu afu pe pe ke timi ko ni ai kau engineer wa buna pe me e no si la hare ma no niu pe mo timi pe pe fo ki ka ke no bipa en tutau ko ai ko ya pe fo ki at mau e te singata pe ki a Mosa ati pauka Daniela Teu pepe ki a Lisha te te aupa mo kau fauli loli koe koe ya befoki ali vai lolo kau malu te fevaki pia mo island kafa sione pia mo lani vea baya Luisa kau ma a siwa pia mo lupe Lucia a baya lata boyofo a pepe ki a linta a fisi hoi man kanseli pia mo kau tautuku pia mei loto sene a selia e teta te ufoki atka koe malo deita.
0: Io ko fa malo atu e vela, fa malo atu malo opito. Pea ko ata e befoki pa mo e fasiko ni, pea ma au e palo ale veni mo ana popua, ko tangata ani ku hu mai, ne? Ko ne ita ana e hu ma sere mai aga. Kai, kai ke tala aga jai. Ke fa nou mai jai sere mai aga. Pea pe ko ata e pe fasin ma au e tiala o sinai takala latu. Pea mo selu i palu, pe apefo ki kia sere mai mafile o lo kantani pe te lo o lo soni te vita manukeu pe ape ka paula moa mo puna lei non soni ka fusi finau ato epe ma fasin ma au te vita fakava pe apefo ki e ku ato epe fasikoni pe ama e kaukolis tutuku koto ape sa andelu mo e kore koia ke feha mu fataha i he taimi taha ho ata o tona ki koini taha valu ke apisiasi koia o poson bi I he aho tawalu ke Apsias Poson B koia I he hala Richmondi I he tona ki koia kou ate fasiko ni pia maa ki mautolu kotoa paresteni pia peke sekretari ki a pia moe kau moe komiti ngā ue pia kotoa ate pe moe fasiko ni pia maa ki mautolu a si koristutuku koia o taufahau mo pilolevu pia moho omo koni seti o amana ki whakahoko e pō wafā o e mahina ni, pia pehe foki ki he si kainga niua, ko ato e pe a fasini pia maa moutolu, kainga niua, koia na e tufa atu ko moutikite, mo moutolu na atu ha moutikite ke lulu koe ni, ki langa falelotu katolika o niua toputapu, ko ato e pe fasiko ni pia maa moutolu, pia mo whakamanatu atu a e pe, whamalo atu a e pe, ki a te koe loni tui plot, kaume ki tau polkalama i he pongpongini, Samson Tike, Paulo Tatafu, Paulo Aleveni mo Anapopua, a Steven mo Taane ki tau langa, Soane mo Nason mo Unga, pe mo Inoke Vaka ki Lotolua, Saya Tayone, Wate Toltau, am Saya Topluka, Lokantani, pe a peheka Fred Pani, hafu kaloni hea mo taase ni Ulakai, pe a pehe foki, ka motolu mo mea mahe ngalu ea, pe mo ngalu pe, i he pongpongini ki he tau polkalama, fanawa boate, Ato e pe fasikoni pe maa motolu, pa pehe kang motolu, ta lotonga ngā ue, i he taini mi. Ko e laka ana kuo ngā, na i kore mai fok pa me Amerika lahe ha fasi utu pe i kodui pe. Ko e fasikoni pa halo, feu ngā tu kia ki motolu, ke mou tau olu ngā i mai, eh? Mea pango peka ke lava ke tau siwa tu kia i kafe kau. Vela ke tau olu ngā, eh? Malo.

0: ko e tau a fika valuia ki he pongpong inine o atue kautau te ina kaufusi e uena ko e haha o wakai mai ki he fasini e uena ko wilopea ko kaufo kene tangata kuke manako apito ene ngai fasi e malo
1: Ah, kung fa'y pa pagi ni tayo mo ba yun? Lakay ko nga. Kung tago no ba yun ang ay awe ko nga? Kako fa'y kung to pa fa'y pagi ni tayo ko fa'y ififi imay ah. Fa'y enjoy ay well fa'y fatutu pulang ay fito pa. Awe to step for step mo ay tayo niyo te hangay ko fatuhala o to kawai. Hebe la tapo ko tao we to no eh kako tayo. Mali au pito pito. Tanton beno at fo'y iwa ke ka Amerika eh. Hula mai a tama e kuo ma fo'a ya ta eh. Ke he ni a kuo nga. Mon na whakalaka eh. Mon be. Pape ki tau follow da te ale kuo nga eh. Turi ma fo'a na ma fo'a ai a ta eh. Te inu he si ni ka te loto vela eh. Mon a pito be. Ko si ni ko te inu ko te loto vela eh. Pea kuo ngo ia ki he loto pea moi off. Ako ki foi popoa ki hofa ose aki koe te alpo uli anuela mpe fei loa ki a faka ose ka hepe ka kulahe rea ko tuli hani e ako kui koe ko tuli moa vela e koe foa ose ako e tape pa koe proklama alpo uli e ka mwona pita ma li apite no frahingo e Coffers Brothers e foi hivani koe laka e konga e ka po kia malo
0: Io vela tana ki mai
2: Fifi alahi moni deita kau ngawe po uri e pone taia. Ko nau te ongo, nau a e. Kakai koe ni nau lele po uri mea kakoe wha mawhara taha ki sioki. E weina, ki foi, ki foi konga whaka osi koe ni koe osi fasi. Toi ki kumi kumi atu he kua ho tala noa hua ki au, e. Maro ko ongo i te vita e tamani ko fea alake ki bea e toki ala kumi kumi atu he koe ko fea alake mau, e. E. Kakoe a deita whakat kakoe ke ki ngai koe tau taimi.
0: Io ko fa malo atu e vela e. Pe a kumoni pe foki ai lau koe a uena ke fasini. Ko ngai kau ngai fasikonia he ku he koe hiva. Ne ongo ene fuoloa vela. Kako ngai fasi manakoa.
3: Hanghe me ai fion.
0: Koia.
2: Tau hi pe maa whanamo e vela e tupe i e.
0: Io. Koe uhi ngai a koe ne ongo ai ngai fasi motua. Kei maari
2: au bitkoi, au bitkoi.
0: Na iai ho nau taimi, o ki nau tolu vela. Koe anga ia koe, ai sio koe ke fasipak moni, kau pe a fretia tama, oku ilo apito.
2: E devita, na e tānoa tonen ne fereti. Nau hauen mago e nai whawhei e kau haa moana, nau tai o tala, e tānoa e fereti koe fo ouga nau

0: kuulu foki huu emme aihi, eh? Oh, yeah. Lea maalo lahi mea wata mai, poo maa whanai kau haa moa. Pak mon bia, koe kau enai fas nai likuesi i, tal mai fred nai kau hano likuesi i koe kau haa moa, poo koe ai o tala. Hmm. Fa maa whana.
1: Iyo, ko fa maalo atu e vela, eh? I he tafako ni uena, ka tau hoko mai, eh? Ki he tau fika fiha koe ni ki he pong pong ini. Fika fitu, eh? Ae ko fika fitu ko wisa fe o faki o atu e teine la tu tuku ima e fahenga mehe na
2: si
1: o hi wadena
2: tungi
1: fika
2: waki, eh? Fika wenwea teine la tu ya wisa fe o faki, eh? Maari apia ma amasi fatongi e pa tuku moe atu malo pito so kama kita programa pehe ki a solis visita kom se kalon mo ka stufkapa mon a pita ton we va e ton ne stufkapa e mo ko e o fa ka mo to mo ka nga we ko dope na mo to nga we nga nya wa ra ke ka nga we me fa security ka nga me ma la rapuna nga hi we house ai e na to ro to nga we ta ni to mo ke ta mo o pa ke ta nga we por mo at ke ta a hi wa ko ni peke kosra to mi ka sele ma fle sele va tago e ma va pitse ka ma gira programa sele ma ta se fes ma ro sio a ma no ka ma kita programa de a pehe ka se lui palo ma lo a pito a tia o snai ta kala va to pe ki to ki a te foi hiva ia ka ko tia la ku ko le ma tia la foi hiva ko ia a un molatu to ki kosa ke ta u so iba ko ya ka ko ti ala o pala ya malo se pa mai wate mo sini wa malo se mo a mai ta programa ti o fas malanga malo pito te mo tanga ta ko ya ko ta se ni wa kai to ai o fa e pe ta se o mo iba ko ni ko tai me ni a ko i no pe te i mo le me la tai mi ko yo na heru e fa ti ko da te ko si la ka ko nga mo fo na de mo ka to mu ta se se fa o gen ai me ke te ni malo pito o fa ta se malo se pa mai ta programa o David Mankia is here in the house, in the building. Mala pita ofata motol te moloni a tu ipulotu ofatu mala pito pau foge activity monvela mala.
1: Io fa malo atu e wena e ta fika fitu e bong bong ini. Wisa fe ofaki ne tene la tu ta ko atu e pefogieni a fasconi ba maau e kepueli. Ke pueri alfasini tayone si amanaki ke folau atu he pongpongini ki tonga mo e kau folau kotoa pe ki tonga i he pongpongini vela papuna okay. Pongpongini
3: talmonua
1: talmonua tuka motolu pa atu e pe fasikoni pe a maak motolu pe a pe foki ki a soli atisi fifita pe a pe ka mafi fatongia a tukumo atu kau folau pore ta pe ka inisi halalilo pita halalilo Maria Coretti, Sune Finau, pe Olivia Kupu, Kaufanore Tioni, me Taneitini, David Manukia, me Kolo, Kaukaristiane, Kofi, Kolo, Kaumosilemi, Boke, Atuaipe, Loni Tuipulotu, Paula Leveni, pe Ana Popua, Tiala o Sinai Kakala Latu, pe Pevo Caselu Ipalu, Selemaya Mafile, o Locantani, Petelo, o Losoni, David Ma Manukeu, Papeka Paula Moa, Kaungawe Koniu, na Sifanongore Tio Mai, Punalei Nonu, Papeka Sione Kaufus Finau, Tevita Fakava, Papeka ka Mau Talafungani Oehau, Taseni Urakai, Kumisei Kaloni, Sani Ova Polonia, Papeka Fisi Sofa, Nawa Giri Terepo, Pui Pui Koula Mafi, Solomone Taapalu, Selui Matai Sefesi, Papeka Kia Fare Aisi Pulu Tosa. Motol koni, atepe fasikoni, pia maau Samson Tige, pia ka Paula Tatafu, Paula Reveni, pia foka Steven Moataane ki Taulanga, sone Mounga, pia ka Inokevaka, Saetayone, Watoltau, Amsaia, Topuluka, Lokantani, Fretipani, pia ka afu Kalonihea, pia motaseni. Atepe fasikoni, pia maa motol koya ku Taulotonga ngaue, ihetainimi, fanaho poate, Ato epe fasini pia maa ki mautolu mo whanau mai pongpongini i he ngalu ea pia mo ngalu ope. Te ea i ha hataha mehe na uena?
2: Iyo, maa hapu te kisa, ni tuku ya te mai tahine ko viola lo sehi na sana rio. Mo whaa ono kureka ka mo e grupu ko ia kari ko maa mai tangi o whaa tuka mo tos. Viola mo whaa maa lo e ngalu mehe na te kosa ke tahine ko selaskaa pia mo e plik tala noa mo DJ mana ta mo club ko wi ta pipo eh to si pa kai ata o hi se la ska o ki huma i pa te fo ko ta te ki hape mata mira hi ki ti ko ni ki a francis pa pe ska ti na mo ta o fa ka mo mo ta ta ko pa ka lai pe fo mo na club ko ta pe o lo to o kala dina o fa ka mo to pe ki ka nga we ma i nga pi ka mo ta to pe te fo ki ka esi ofis seri le kotonga Nego to fat kamoi mo kligi de foa mo ko ko ya o fat kamoto de de apedia ma amasi a koia koia mo mana na do goya te vita tani ko tu cosa kai ka malo ke tau wisa he feo fa te na to malo
1: io vela
0: io si te ate fasi ko ni pa te ki a fu kolonia mo ko fai ka wa ko fasi ni fra ba ba ko mo ku mete ko ve fu te ita te wa fi ka fa le kai ko ni fa le kai lipti a ke sa pe bo sab to po o ku si o fu ke na fa le fu no ai bili ta ka fu pa te ka luisa pe pe ke fa le kai ko ni pe me la pa ha ko ni i loto o ta hu to ma fa le ka no pas ko ve fu ki pe pe ki a te singata pe mo ho nga to nga ho nga pa i mo ne ka nga kotoa pe ai. Koe koe foki foki atka koe tala hiwa pale li finau si on Italia uri ngal wafe a ni wafe ke nolo tapu mafa dungi atau ki Amerika si on e faiwa ki Hawaii si on e fatawa waka happy birthday i faifkau pe kalisa waka epsipa pe a koe koe foki Daniela pe mo kase tongtongo ti fihoko fabula loni siwa waka sa alote te vita anaseini waka Ari pia bolute vai lolo feo faaki pia mo ailani kafa ki feko kau maa a toa kase pepe kia lata mohe ofo happy 50 birthday atu e mohe ofo ka peke a linda ofisi oi manu kaneseri ka peke kia sosteni sefesi ki asteria pia moe kau soti atu tuko asteria pia kai koe pefoki pe tangata kwenye kote itanai mose kai maa efaifikau tawake manu pia mei kloi church malo obito mo wafibai palanite taunga peau pepe kia nanuola pia moe kautama kwenye pia mei taneiti ni ofat kwa moutolu kai koe pefoki pe kia tevita fisi hoi pia mo iyo Amo io te vita fifita io soria tu e te vita ka fokia ka ko eh
1: io ko famalo at vela eh per ko ate be fasconi per ma au e le cotonga per be foki ki a kiko furmaun ma lo mo ka ma ke po kama i he pong pong ni per ko te o ate be fasini ma ka ko listu tu ku ko ia sa antelu mo famana to atu mo fata ha e ta mi ta ho ata ke apsias koni vaine monia i poson bi te a pehe foki ki he kaukoristutu kukoia o tauwhahau mo pilolevu mo whamanatua tuai pe ho mo konseti mahalo ki he poflai te kaha upo ua whahau mai nani pe a pehe ukeke ngalo pe a mo si i feinga koini a kainga niwa toptapu ki he langa hau naufalilotu sa skaturika i longa moutolu na eaha mou tikite manatu i e osi e tana ki tikite pi he ai pati ke uke frau se ma nani ke ave ai pati ki tonga ko hui e tok fai lulu ya i hui ke frau se ma na ratu ka ke ko to tong e tau tikite pe mo atu ai me ko ya ai pati ki tonga ko ya ko atu e pe fasini pe ma mutolu mo malo e ofa mutolu na ku mo si ma wata mo tikite fa malo ka mutolu mutolu na tokoni Famalo pia mo fetu taki ki a masanga pia kapau mo kefie mau tikite. Kaje, aia koe tau fika fitu eni he pongpongini o ku oatuia e teine latu koe uisa he feo vaki moni be lawa weina e vela. Fasini ke tau fanong jai pe koe ha e iai pe uhinga talamai weina koe ha ni fili. Koia ke fika ulaki. Pako fili a wena ke fika ulaki. E fika ulaki pe ia.
0: Pauwe wahaki foi bea heta ku. Lave iyo no lau maari e.
1: Koia.
0: Katafanongo be ta ilo be ta ua.
1: Koia. Katafanongo nge ki ai i he pongpongini. Aia ko tau. Fili koia ta ua he pongpongini. Ko tau fika fitu ueni. Koi uisa he fi ofa aki.
0: Koia.
1: Ka... Kata sio ange pe wena na totono ki alu fika ulaki.
0: Fika ulaki, eh?
1: Tene la tuen. Malo. Koia.
2: Malo.

0: ko e tau a fika ono foki a ke pongpong ini o atu a e vakapore o e e tau fika ono ko ia pongpong ni ko e tau a metli weina ko e haha o vakai ki e fasi malo
1: o koe kai peko ato loi a o koe koe tau lele koe e tau ngai hiwa o watonga peko e tau fraifefu mo tau hanga u tau tangi mo tau fata e tau lata mo tau manatu ho i maha fo i mea ka tau ki i fute maari o po maari tere ki fo iwa koe nye ni hanga ue i loto ma fana au kito kito ko mea ko maari ihe ki fo i laulau mei koe mimua e tahu ke lau no kono ka tol fa ke lo ve la la ni ma no ke foi mote lo fitu valo ke ko mo ao ma li la ya pito ai ko vi vani fu fa lo fu pito eh ka ku to pe si la no he ko so ke fa ve la ka fe mia hangi angi mai si tong eh fra ho ko ai o fan ke lu pe lo to pa eh ko pa la anga o e talite pe ke to pe tong ai pe ko ho ko i lo eh hangi fu tala ke ni o tong eh awe i we alu ko tate o fat pe ko fo i tala i botong tu pe tonga ke ho kopi i lo ai i lo pili te i he funga kolope o te pe ki ai ma ku tanak me pe vela ki ai ma na to ko tobe na ka me mi nga lope o malo ka fo ke tu te vi to vela malo
0: io ku fa malo atu e wena vela ku ha ki tanak me ke fasin
2: si te vi ta ku ma fa na be se ke ka nga po uri na to no si
0: ko nga ku si ku ke ta o lu ka fasin pe tamo o kata ko ilo pe gwa me a
2: eh ko ha o ka mata tu be mai a ke nor pipa ko awe ni ta afi mai ana bobua ko lere tuwa ke ka fuga ho pau ki tu he tau o lunga ho tu nga lok mo mo ko pon ye ka ko tu ya ko ka mo mai jen la kai ma si ma to ka fi tu tau lo ri ka hi posa na tu la pare lo mo to wi ye mari e fasini e te vita mo hela be ka ga ko ke puria tau tau le tantan ka we le tai mi na ke ma furi ma si me re ke ne ha ko ta na ki ngai pi ti o ngo fa pasifiki one ai a fi metli ko ni e paku ma fana be ki tau fano ngo so ko tu gen ta mai tu gia ka te au o ta ga o fa fi ngai ma fa si ki la fa mo ka ke ki to la mo e bon ye si o fa la ya ka la mu to ga to ka ta ko fa si ni te mi tau ku mo ni la wa ke na lo to ga pe ka mata ke tau he he ia te fa ki fa si Uyui matangi ko e tau ngoi ka mata ke awa te tau fa ki lo to he vani ko ke toi fusi i mai au ke toi fok mai ki maman ye Koya ka kofoki atu e debita Sio ka kau faise kau toko lahi mani debita talo e kulele polo kalama ko ini Kau toksia ni toko lahi kau huu mai Kau faise kau nau maafana heo mai O koi ka peheia koe nau omio Kau nau maafana he fai ngā Fai ngā uiui kakai ko ni kau fai ihe ngai fasi di kuesi ko ini
0: Koya, ku hake pe foka ku koku lawe te meni ii vela Koi fukusiasi toko lahi o tau ahu ta fai fai kau fok
2: Kai kehe
0: Ko fusiasi toko lahi o tau
2: ahu Toko lahi o manava
0: He ku osia o foki a foki polkalama e uheina Manatui ke ki mantui be polkalama Kua osia o foki polkalama tahao a toko nima kilu
2: Siang Kau ihe liu
0: Pea hange koi mahina koi ko me I ta uni Na ea o kawhanongo reti o ke toko nima miliona
2: Wow
0: Kisio ki maamani kotoa,
2: Wow.
0: Koe mea koe ko ulau koe, koe fuksiasi tokolahi.
2: Fuksiasi
0: tokolahi, eh? Tokolahi kakai utau whanongo koe ke tau, kata kisiasi, ihe kakai koe nofo itonga.
2: Iyo, mona vito ia vita.
0: Kota whako ia, kota whakia koe.
2: Holo ki fuke tau e ahabai bahai vita.
0: Koe ia.
2: Pea ku wau sioko. Fatafehi lola ko wiri soni hai
0: ainyo mea
2: Tau e langi Huu maina tolu ia tula afare olo ilo toni
0: Kako ia Kuta si oleva ki ai Hanga koe fasini Hanga koe mea koe molave koe ki ai Koe no tonu upe fokia No tonga pe e tau Alu koe e tau whanongo Ki he afo koe o fa Pea koe mea koe ia Huu maha mea ke le hanga we i tau tolu Hanga koe mea koe tuki o si
2: Holo a masi
0: Ikai hake koni koe mea pase E ku sea tu puke kata pake tau o luna Ke usi o mai e foi i hiki I ho tau o luna Ko ilo pe kua e mea
2: O la ala we na si ofi te utiriti e foi mea
0: Ko ke fie fie hai Kake Ka tau hoko mai ki he tau polo kalama koe Tau fika Nima koe ki he pongpongini o atu ia e siare iongi i he pongpongini ko e nofo a kau alu Wena.
1: Sí.
0: Ko fe un ape hu ma si are me hu me ko ya misa wate gini i e pong pong i ni wena pa mo be eh. Pa ko tanga ta fo kena texis eh.
2: Koi koi.
0: Se ko neto ki hu mai. O si lotonia pul tau sa ya o si lotoni mo te vita manukia. Ka ko anga ko ke ke na hu mai. Hu ma pul tau sa pe me a California.
2: Koi.
0: Hu mai a misa wate gini pe me texis.
2: Koi.
0: Arizona eh. Oh my God!
2: How we got so lucky?
0: Oh my God!
2: Kenolo tapu be?
0: Eh, atemi de manu ya me kolo kaukaristia de.
2: Owa. Masi apalai hatasia kefitu ya David.
0: Koya, koya koko kaje paupe kepehe etau arangam. Koya, wena kamafokia. Tugu mai fahenga ko pehe ke ave kia etau fikani mai pong pong ini no foa kaualu me asiare iongi malo wena.
1: Ah, tipo que tau colosi que tau ficani ma te vita mo mo ne vera tau kitari mo ago foi feu en ha foi hu ma yo ha vetti meta tenu la kai ago ve ah tau que lo no conozco to fa que lo que la la ni mano que foi motelo lo stuaro que te coi mo ao tama e ta sen kame ho ka hi mo ho ful ta goi te ta sen te utaria hi mo ho ful tau alu tonga e ka kite no hai ai u
0: Tonu, me atonu moni, koia, me atonu moni, ewena. Peko hiva hongofulu kono turi koe meitonga eiki alo nofo maui e ua. Sio kene nofo peo fakaukau e ngahi mea, koia, ngahi mea. Kaje, malo tasen, malo faka mai. Koe, sio ke tali kone a fisi, talmai e fisi. Na to use hiva ya me ho fulu he ko fo ikonga ko ya o kapikape ya daseni eh Tugu mai wena tugu mai I fainga ko ke al get afika ni me bong bong ni malo
1: Yeah okay malo pito a to ka fo ma ve mo lo e te vira na tun te ala ko mo no sika sika u a ke sika wa ki eh aso ino fo ka wa pe gi fo hiva ni o go o fa pita hiva ko se ve ongi o go nga e ge ni programa de tio eh no fo a ka wa eh kada ta fo e ta ore a ke no fo a ko alu ko alu ko e a eh ke ge ko ka ni fo hiva mare o pita se ri on ta ho ko ke ge ta a tu ya pa ma a diso wa ke Tai tai lele misa wakin malopito misa o chi ikau mai he pumpuini koi a pe meo e a tevita mankia mo motolu a putosa mo motolu ufa fifia mo kau mai mi fono alai o falai atma motolu e pe foki mo atai pen mai si kainga ni otok tampu malo tevita situa ke tau lulu koi a tete wat ki si toni e ta fale lot katolika o ni watopu tapu e sana mo foto ai ka musara ska mo to to banga ke me anu ko ye pape e ta mo to ani me ran ku ke ye lo ga mo ku mo ki la ka mo to ge ko ha mo ki li li pa ai mai ke ta wi lo o fa ku ta mo ro cha na ga mo to ko ta pe ka fo ke te vita mo ani me ran ba lo
0: ye o fa malo a tu e hui na vela tu mana
2: Ia mara vile zita, atu, atu fasikuni maui I sanita tupou, peke hoape mo e whanau, roi me fukai sione peni, pia peke aki rea tau ai. Ko tukia ni ko ane, ka tukia ko sione mahi noini kore mei, on vela atu mua hafasi ma aku, mus, tio na ale tantaki tonga ko sateka hio, kore mei hana fasi mo sateka hio, peke a tau ai ka uta atu. Pia koi me fukai sione folo ai ka pepeka maria, pia Pega af kolon her, se mo pleison vaka ki han tili, sa miu a taumo lupe. Pega paula tamei funa, fot mo fisi, siloven vea krista kau, paia funaki, mea me timi kao evangelio, kaiko ebe foki, ki tau fare maa kweni kaktau mai e tangata kweni ko Nikolasi Pongia a Ulfgrim, a Pongia, hanga peko hiki mai lisio kau timi, hiki mai peko lapa peo hiki mei taimini, otekete aikio toi sio ke meulo tonga laivi e, peko iko ebe foki, ko kenol tapu pe mo e timi pe mei Amerika, kau sootia mafi, pe peka mafi, pe mo suane faiwa, Oli mipa pekia talahiva palelei finau. Koikoja befoku ato maa fasko ni maa au eti fehoko taniela kasi tontongo sione fadaua a vaka pepeka lisa vaka hepsipa faupula loni siwa vaka te vita muana sein vaka ari ka malute vai lolo fe fa aki bebe ka alan kafa se on vai alani lucia me da mai ki fa na a lata moyo fo bebe ka linda fisi hoi pe ka koi be foki ke far ka li pati ki papkura a ke sa pe mo sam to bau flet fo noa wili tau ta fua pe mo luisa bebe ka toma pe mo far ka ono pasi ki ota ho pe ka koi be foki Atu ai faskoni mau reitam sila moho kau faikawa, malo e kau mai, pepe ke seone niwafe, tawake manu pe mo te vita nai mo se ki kroi tse tse, ka foka te vita.
0: Io fo malo atu e vela, eh? Yeah. Ko atu epe ai faskoni, tau fika ni mai pongpongini, pe a maa moutolu koni, kumo ihe ope, ki a Fare ice pultousa, pa pehe ka selo ima taise efesi, solmone tapalu, pui pui koula mafi, nau hakiri telepo fisi sofa, pa pehe kastani ova a Polonia, kumisei kaloni mu kautufu kapa, taseni ulakai, mao talafungani oe au, te vita fakava, sione kafusfinau, punare inonu, paula moa, te vita amanukeu, pa pehe ka petelo olosoni, lokanitani, selemaya mafireo, pehe ka selo a palu, Tala o sinai kakala alatu, Paula Reveni, pa anapopua, pa pehe kaloni tui pulotu, te vita manukia, Pita Halalilo, Maria Koreti, Sunefinau, Olivia Kupu, Kaufou Pore, pa inisi Halalilo. Mafi fatongia ta tumoe atu, pa pehe foki, tia sori atisi, fifita. Kepueli Tayone, pa pehe kia reko titonga, pa mokiko furimaono, pe camisa watekini koia ko ato epe fasconi pe mau Samson Tike Paula Tatafu Paula Reveni pe foki ki Steven Mataane pe kasone mo unga sione a ino ke vaka sa tayone watoltau amsaia topuluka de kotonga fredpani pe mo af kaloni hea taseni ulakai pe ko ato epe fasini ma motol ko to ape o ku taulotonga ngāue i he tainimi. Tau taimi o sita muni te whā, pia mi he whā. Mutolgo na kamata ā, te teo ke maulava to ngāue, ko ata pe whasini ma au, ma mutolgo pa pe whoki ke si whanau hopo ate, mutolgo taulotonga ngāue, tau tau te fito ke ngai whare maha ki, pia pe whoki ke kau whakauri, kau whakauri lori, kau whakauri teksi, ai kau security, ko ato e pe a fasiko ni ma mo tol mo tal mo nu ato e pe ki he nga nga u e ko yo ta fra ko e pong pong ni ko ki nga lo ka u wa ko tutuk sa en de lu fata ha ta ha ho ta ko ni to na ki ki a psiasiko ya i poson bi ma ne monia pe a pe fo ki ki ka ko tutuk o e ta fa ha pilo le vu fa mena to ato mo konsete fa i i he fenga me ai fi a ko li si lo lo tonga pia pehe foki ke si kainga niwa toputapu, pia moe feinga langa fale lotu. Owa tuwange ha mea ke alu. E, weina pa mone vela, koe tau lotu foki, ok tau kore ke egi hangahi mea, ok tau fie mao. Eh?
3: Koia, koia.
0: Pia kai ke tau kore atu pehe taini mi pia taria ha egi. Eki i taria egi, ke sio ange pia wakai i tau tolu, mo sivi i tau tolu, pete tau fai haki i ofa ki hamea o ku aonga o hange koni koe ngai feinga koni o fai si me aifea whanau koe ne whanau koe langa falero tu koe taipea ia asi asi ie koe ngai mea ia koe o ku tari ai koe ke uhinga e tau lotu koe fai kia te ia e tatari ke ngai mea koni pe ku tau tari koa ngai mea koni o faha foa ki vela pei kai
3: koia
0: kono kapaure wa te tau lotu o kore ki ai pea tau fai a mea koni a ngā ue
2: ngāue koia
0: te tari he iki e tau lotu kapaure wa tau kore pea tolu ki ai ke foa ki mea manu ia ka tau tolu
2: ka tau puke mau ta tolu
0: ko uinga e ne pe kia he kolosi
2: koia
0: ke hau mai ne ofa koia tau mo ui ai pea tau ofa koia ko te hau koia ofa koia ke puke koia vela
2: koia
0: ke kia toa mea ka koe.
2: Ke mona.
0: Ke fa no ha ke koe na. La hi bene si ni ka ke. Ke ma ta.
2: Yo sen en to ko ai go na e sen ni mai ta ki me he weste ni.
0: Oye. Oye.
2: Ngawe ngau se ko me ko sai ngau he le ni. Ngau ni musila ni kai va he me se. Oye.
0: Oye. Ko ngai me ai ko ta ton ke ta ta no ki ai o ku au nga.
2: Oye.
0: Ke ngai fe nga ko no mai fa le lotu ngai ko stu tu me me.
2: Ko ta ta to ko ni ko vita.
0: Oye.
2: To ko ni ko si o mo ni o lau.
0: Ka pa kakete ofa kita. Tare kina te kore.
2: O te te whakakau kau ke te kore. He wale pe pe fana fana ma ke pare. Ki i foa ki kau toki ati.
0: Oye, mi ko winga ko ni ai, eh? Kake. Aia ku ate ta fasini. No foa ka walu. Fanong ki hei weina. Fanong ki hei. Iyo. Pata u fanong ai. Ki tala noa mea koe koe ofa. Koe kore ke o tua he ikai te ke kore pe koe patari ko pau ke tare o tua ke ula ki fai koe fisi mo misa wa te kimi purutousa te vita manukia haki ofa mai purutousa se ke tau ya purutousa moni lahi au pitu ko koe fai ya ni pe fo koe kore ya tupe ke o tua patari
2: koe
0: kai no fo tua tari ke fai haki ofa ga tuki pe kai ye poi no foi na cao alu mari e tau foi mala se que to la gi o tau gi si así
2: to la gi que pase un tipo de tau me causou dia to con na gau mai
0: oia eh
2: o vat boti
0: o va pe go a tu ya son tau elani pe mo
2: na mi amai na mi amai
0: o hai gandi
2: o kai kai la kei mo ma tu o so kat kat to anga gandi
0: oia
2: ma to kan a feitu na fo ma o popo lo ai na mi gu mai
0: tau figa ni mana ke pong pong ni siare yongi malo. Wow.

0: koe tatami ku ostamini te tahaua pea me whae pongpongi koe nofoa kau alu whanaunke kamata foi vā vela nofoa kau alu o tala a se kau nofoa kau alu o tala a se kau kau enia e foi kata angange kau heina ke wakai o heina ki iwa tokoi meange wakai meange ki he fasini malo
1: Hangi beko fala we he ko ki fo ihi wa manako. This is one of the best in ya Jalion. Ogo tama beo fi wa ko ni po kamari te osen en. Sai o beo ia he fo I taimu wala se ale on ni hanga lau lau fa fo I filo mai ki ta he. Pena no fo I lau mari ya o na mari. Ta ni ngahi topo ni a Jalion fo I wa ko ni he no fa ka walu ka walu tala ai se ka we. E ku hoko ai tala. Ko hoto ki se tau, eh? Tā dālanga waka, ofa pē, ke ne whakao, eh? Alu pē ake toi hao, eh? Ko te whaka amui, eh? Tā ai uwafi, si leo, oi pōkau nanga, eh? Māri, o koe ngai lea la lahi uwanga, si are whao, ngai fo iwa koni. Fo iwa asi mai heni, te tukue teka mōwela, koe fo I au fua a te fuli, eh? Koe au fua a te fuli, koe mea, ato kai mananga ai ai ko foi me ko ia ko foi au fu ate furi ko foi me fra lu fu ko me pe to kai mananga ai on a pe pe me pe I lo I he a we te ha kai lantau fa katau ki mono e mare a vete vai vani wol ki tau ki ro to ko afe ne ta ta fa mare facial ta ko ia ko fa o pe na ole le ya e tau foi figa ni mai bon bon te vita mon vera pa foket malo
0: E o formalo atu e weina vela kwa hao ki tana ki meke fasin
2: Ia mona apu tepe te ita koe kao ki kateo ki ta fasa tau po nia ko kau ini fai fasi o ngoi ko kulau maare wai ki lere mek manat me lia te vita ki ki ngai faki fare hula hula e e o ko o sio noa ia halo ai kake o kumari apu te ai fasin ki te au ka ko ia kai ki te funo ka hake alo iku faka kau kau pa kai ki lobe ko mone la ko ko fulo ko la ko ki lobe ko alu ki fe e fe fa non ho fa sin ni devita e I lo be ya I lo be ya ko ta fa non ho fa sin ni ta ko ta ko ko bai me fa ke he
0: io ko fa malo tu vela e te ko fa malo a tu ki a selu matai se fes tama e selu matai ko fa o asone a reki ki kakalu o siuri kutapu.
2: Wow.
0: Ai foi faseni toki to besiare o ange ke koia ko taulau o uia ki koe no fua kau alu ka koe fao sene aregi

0: ko ta ta mi to ta muni te ta fa to ta muni ta fa ta fika to luia ki he pong pong ni ne wat fo ki che poi fare maka hoina ko ta fika u a ko ke pong pong ni wa tu e ngo va la tu ko to ko to hi fo ke mo he ku a fa nga me na ke a ke ta fa ko di wen.
1: I kore mai ki mo ape a tiala o sinai ta kala la tu ane kore mai hafo I hiva a ongo la tu, eh? Tiala sinai ta kala la tu koe to trifo ke umohe hiva I a ongo la tu, eh? Kau fu nia e neongo e mapake whaka ki alaha tangata ko ongo la tu, tangata ku hiva moko moko pe a ku mwene kalaspene hiwa toka maali e toka fafofa, eh? A kakoia e tuka tepea, a tepea ma tangata ko tasin ulah kaiki ah kakato mitanga tamha ki ma lololi opatasin kakote kita to papa kita hukum se kalau ni mata tus kapa me kau ngawe ko tapi tetu ko ida ki ma ko puna ko ya amerika ki tanga to ko kalai lesipu ko cita mai ta mai ko tali pe ne flight ki opalani nai ki dusan safe flight mai ahe ulakai o fatka koi. A pepe fo ki tu watai pe ia ke atna tol koto ape, koto ape, te vita kutawa oi ke tō mui tam awe, a we ke atna tol koto fu tola. E kau fo ke te vita malo.
0: E o fa malo atu e weina, vela, wata amena ka avisa fika ua pomponi.
2: E o malo ila tita, ate faskani ma au whakau hawiri, tō kia whare tau, tati pia pēkia niu. Whakau kai tau, tupou pia matonga uhi, mosa ati pautā, Eneasi, Tina, Lovi pautā, Eliki, Saia Wharesiva, pia pēkia pāinga Wharesiva, Viripulu, ka maha makahiri, ka maha lope, Tūriwa, Whaos Malanga, pāinga pia pēkia Mosese, Tene Fufu, Eliki, pia pēkia Tevita, Mosela, Lima, Mina Fifita, Amanaki Ofanoa, Lisiate Viamolei, Saula Funaki, Te Vita, Pounga, Lisiate Funaki, Sakeasi, Inno Kitaari Sae. Koia, Te Vita, Malo, Fokat Kakoe, Pipa.
0: Io, fa malo atu e vela. Ko atepe fasini ma au e fifita mai kolo mo kau fa maha ki homo kumete I tak vila I e pong pongi.
2: Oua.
0: Te foki ki a tikawei, tikawei Grace, eh? Grayson I e pong pongi ni mo ngawe lai. Ko lava I e filimisi, malo apito e ngawe lai.
2: Tikawei.
0: Lava koia a e ngawe koini. Pea pe efo kakumotol a tasen urakai, pa pe ki a misi a watekini. Malo apito kau mai. Motolu kotoa, taulotong au e pongpongini kou ato ai pe fasini pe a maa motolu, pe a pehekak motolu foki o ku mofaneo le tio me tane intini, pe tala lilo mo ka faneo le tio, pe ki a Paula Moa, pe a motevita manukeu, pe a pe foki ki o mo a kau nga au e ato ai pe fasini pe a maa motolu I e pa pongpongini pe te lo olosoni pe a mo ki motolu koia. Kaie. Motolu fanaho boate ko atepe fasini pepeka motolu o kumou a fanongo mai he ngalu ea pepeke ngalu ope ki e tau polo kalama I e pong pong ni ko tau fika ua ni ki e pong pong ni ongo I waha latu pe a moe toko toifo ke umohe hangi ko mene lau ko a wena gei e kore ko ni nae fai atepe fasini e ongo I waha latu malo.

0: 会呢我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看我看看
1: Iya, mau bido, tapi tak tahu apa kita fikir awak pung-pung ini mau on api tu. Kau tu kau tu info ke rumah he? Okay, pihon fikir eh, balik api tu nanti tu kau mai yang lah tu. Ah, osio tu kau fikir mana balik osio tu kita teko eh, toku aku ke asimai, biar ah ke tak aku ikai eh. Kau yang apa ye si te tokanga kau si nona nafengat tak heko ikai ke kei malawa. Kau yang ai ofa perfai mahua ai mari opito fapuna ke tala ai opito tau fuso no vete vete ki mau ing opito pito ai ka ku lebe hong ko la ke tem ke te mohe perete ko me ko misi ko fo ki fa misi a ai pe misi misi a oi me ko misi ofa he te mohe ka ko mari fo me ani misi pe ve ku asi mai te ofo ake ta ko ika ye we be me me lai pe ho pe hang ya mis pe ko mo ni ka ku ika ye o mo na pe e fo ka pe ka mo a te vi mon ve o pe na ole ya tu ni ki a take away creation take away of a ka ko e ma lo pe so ka me ki ta programa vita mai kolo te mo mo to ko to pe mo lo to pe ta la li lo mo ini sa la li mo ka fa na le tio pe a me lo to tani din pe o pe na ole ya tu ni ka ti ala o sna ta ka la tu ka fo ka te vita ma lo
0: Malo, vela tu mena.
2: Yo malo pito e weina, to Maria ke tai bigo misi a a. Ko e pai ga misi a ko ko la ko me a ko la ko ka ka ko winu ka ba masi ke kai be be me ho uto se ko me ko ko misi a a e ka sai. Ko ko no se hinai ni te vita ku ni hango o mai se to mon be ka venga na ta au ha be masi ba mai ko no se hina ko e mate anga mo e bare anga. Ko e ka mo sio be ta se ni lo ka i ka fe fine un etui ha mata lai lo se hina fa mama o me ai. Lo se kula Tak kau tuve mahal kau mes mai kita, kau fokat kau kau ngah kau wabit tau tadi tapi tak mungkin ni.
0: Iyo, famalo atu evela, kau fasi kau ni mau tol kau toa, mau fano mak kita programa iye pong pong ini, biar mau asto mui mak ya pokono, ada tu fasi ni mak pokono. Pea moi kau ngā ue kotoa pe ku mou whanongo mai ki e tapu lakama i he pongpongi ni a te whasini pea maa ki mou tolu i he pongpongi ni ka peka ki mou tolu kotoa ku mou a whanongo mai ki mou a he pongpongi ni te teo tomini te wha ki e nima mou a te teo ki mou lava atu ki e ngā ue fifita mai kolo a te pe whasini ki tāka vila pea maa ki mou tolu ka winu kawa i he pongpongi ni ko e tau fika ulaki ki he pongpongi ni Koe halani si imahina he whakapouri Atua e maloni iongi he pongpongiri Pea maa ki moutolu kotoa pe I he pongi pongiri Tau whanonga ngei weina Ki a whikaulaki he pongpongiri Pea koe ha pena e tonu Ke omae whikafitu ke whikaulaki malo

0: tau fika ulaki fokia ki pongpong ini o atu ia e, e maloni i ongi ko e halani si i mahina ia e wena ko kore tai pika te koe ki whamapua po mai proklama i pongpong ini malo
1: e o a whamad with David ai tana e moan pia si fika ulaki fo i halani mahina ai moan apitope moan pia koe ki fasini u fulolo toi ai koe ane fai pia nofle dei pa tuhako alo Fi mau pe fui mahi na geni hulu e fa pole uto e malo pito te vita guate fa malo la ko tau fika urakia o e pong pong ini fa pe na e on o lele ya tu koto koto e moto koto pe na mo kau mai ke tau programa e pong pong ini na hi hi va o le o hengen kola ko ya te vita guate fa malo la au pito ka koe na tu tu mai tau ngai fasi e hong fulu e wi koto pe pe guate fa malo ke nga we la hi ko ya Famalo te nau tolu ko fanongo, pe mo kau mai honga au pito me famalo la, kai ki mo tolu. Tau te fito, nau tolu, nau si tohi tohi mai. O kau fuke o mo kau mai ko no langahak, kono falo tahi, popo e tau ngawe. O falahet kak mo tolu, kai kia harea e mo ua ki famalo ya, e mo tolu. Kau ngawe po uri, mo nau tolu ko tope, kau famalo he tano e na, ya, o falahet kak mo tolu, famalo la he apito. Ko ia, ko e ngalo tukue, tau fatungia, o e... Pong pong ini, angin pe kau lawe tapi tak makan tau teu teu lah hingga wika o ngah tamak apa apa ngah fili kau ya tu mai tapi tak makan wika tu fobia tapi motor tau tu kata mai pe gihen kau tau apa nak fanga wika o time tak tau fitu tak tau fa kamalot kau mau mea mai o fa lahir kau motor kau mau mea tu fa tu malu tapi tak
0: io kau fa malu tu eh wena malu apito la valeria por kalama i pong pong ini Fafi ibe motor time tatau i he wike kahau ki e tau polka ma pehange koe ko mea ne ulave koe ki ane nai ko wike kahau te ma o atu e tau ta mea papa pe ko to to o mahalo ko e talu e ku ngā au he faleni ko e tahaini i he a polka ma maari e lahi apito e to e ngā hiva koe a ta mea papa i wike kahau ki tau whanongo ki ai pa mohono Vakai analaiso ki nau tolu i ngai talanoa maarie koi a o ngai fasi. Koi ko atu whamalo ka te koi uena, whamalo foke pisope, whamalo ka onevela. Pa peheka ngau tolu kotoa pena mo popo mai ke tau polkalama i he pongi pongini. Atu whamalo ka ngau tolu. Pa hange koi a te whamanatu pe tau polkalama hui kau, mo mea mai taim tatau me tahawa ki he ono pong pongi. Kaje. Malo aupito aupito ko ene tu ko te ni osi minute fa te wat peta ngai fasi osi wa no ko ya pe me he ni ma e pom pom ni ko ta programa fa osi ya fa ho ko tu fa fika wuliami a modo apo ka le noa pe me sa stonga ho eki e ta programa to ko ni fa la mari e ki e pom pom ni pe a ho ko no pa ta ma va ai i e pom pom ni ka ye Te wātpea tau fasi mo tau taitari ai ki he tau polkama koia oku hoko malo.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Itoe faafele ya tu malo sa molo tapo e mai mauti malawa ni tu na talo falama ma lolo saifua malelange ma. Usi mai lolo faafonga telefoni o le astofi sfuluono yuna ilu afele sfuluono malelima tolitasi pia i PMN ya Aotearoa. Loa una ia ele taita ele vaenga faupufaya le leipa le suunga Chris Hipkins le maaloa ni usila ina ia awai faatasi ili malienga o le vasa file mu po le Ocean of Peace Alliance. Ule nei malienga sasa inia Australia mafiti ili vaesu niti anei sa awai ili pale mia Australia ya Anthony Albanese ifiti mole sa inia aloa ia le neifainga paanga mole puipuinga faatasi male pale mia ofiti ya Sitiveni Rabuka isuwa. Sa unua Hipkins, ole ala tota mafaya lango lango, ma ia awai ni usile li neifea ngainga faapaanga. Na faania sui tawa ni usile nfesia Alfred Naro, wa mata ona li watu lango lango takata paalota paasifika li lato pati. E ui sa faala wilo li suenga li PMN ma le Horizon Research, ima ta uputau fai nga paalota li paasifika, le faama mafai na yo le atu ulanga. Ai olo amana ia pea li neifai pule sa le National Muamua le tā ua o ia faa maumaunga. Pei tai, fai mai a ia, olo o sui sui maalia le wa aia le to otele o tangata Pasifika i tūlanga faa upufai i le atunu. Olo o tālu sanga atu le pule fōpo le CEO le company o le New Zealand Muscle i a David Letele. Mose toa file mu au faa solo pea fai tionga o ngonga faa sanga le company ilunga upenga te faa ilangi. O le tele se tati bua yelo na sao le company o lo utuwa ia e nisi o tangata fai ngā ruenga tuai i fai ngā le te tau. O toi faa fo i tua nisi o fua la au malosi o no o lo au fiai ni vae ngai le i faa iloa ina ma o lo o suesu eina ne le komisino faa toa inga malamta ngā ruenga o ala manuia au tu po le Commerce Commission. Sa whaeloa ele tele ilunga o upenga te whaelangi ni whaupunga ino ino, ma le whaelonga lanu ma tau whaamatau. Whae mai a ia, ele eise eise ana whaamatalanga itu ina atu, se i vaanga na ua maala marama lelei, ma whaia suinga tala whea ngai. Olo o tau fi mau pea le taite o le leipa, i sunga Chris Hipkins, ele e faa oa le maalosi po le momento mo lana vaenga whaupfain. E u ina whaetitia le lango lango mai ya Januari. Pei tai fai mai Hipkins, o le pālota la tamai ali New Zealand Reed Research, o lo ufa ali ai lea ngai ese o tangata mele vaenga le National, ai lili watu mo se swing o le malo. O lo utanga ipea lale labor, ili tulanga mua mua le tolis for 5%, e hui ina pau ilalo ili tasi tesi maleono mai le masina o mati, le su esu engana tamai ale Radio New Zealand Reed Research. Ali National wapao se tūlanga upito mawalalo, talu mai ona taitae Christopher Luxon, ile lua tesi male tasi patene, ma ile lua sulvalu tesi male fitu patene sa yai mua mua. Wafafitia ni taitao le tua ngai sa mua, yetu wa ingo lefo vale male tau faaleanga, faasanga ya teia maisi sui ito olua ola toba inga faofai. Olo ofuofosi komite al pale mene su esu e taitai o le HRPP, le sunga tu le epesa elele maliele ngaui, le sui taitai ofono toi la uofo PM Meredith, ma le faila utusi o le ale ilipule rimoni ayafi. Na mafuane su esu enga ise lafo le pale mia le sunga la auli al mali e topo la ta iwao shmeite faa pia, na la tu ufaini faa mtalanga tau fai fai mani ya mionga fo vale, ina watu wana ilifai nga palo tatele ili tau sanga lua afe lua surtasi. Tau noa tui la epa, na tuwaili su asuenga ona olele ayo ni mau faa mao nia. Ile tau sanga nuafe lua sifutasi na afiai saa moa, isi faa le vanawe faa le faa bae. Mafai nga malo, ina ua malo le vae nga le fast. Mafolinga maye ina le finangalo tui la epa, e faa mamulu le pole. Male tala faa iu, olo faa mafaina le tawa ole yeo ni sui pasifika le fai nga malo, e tu sa male su esu enga le PMN male Horizon Research. Tu sa ima le fisu liwa pasene utangata na faalia le tau otele ole yeo ni sui tau wapo ni faipule Pasifika i vaenga fa upfai. O manatu tu situsia na tu ina mai sa fitau ile le male su esu enga ono ole le maala malama o faipule i faafita ule o feanga i pia maainga yesu oma. Fai male faipule o Palmerston North ya Tangi Utikere ele osi tūlanga i whaate i aile tā ua ili su esu e ngapo le survey le le tali tonu o le maaloa o le taiminei ili au noa manisui Pasifika o i tu tonu o le whainga maaloa. Samoa telefona o le nei aso, manuia tele rau tapua inga, soifua.
0: Pacific people together.